0: 나누 띠
1: 카이마리 카이리
0: 깜깜 센 호룬디 아이하고
1: 카이리
0: 내 지감 또 와서 이 완히나 하나
1: 모루
0: 나와 띠 따르나

qanqwa siqanqwa siqhawe ngxadile ke sadadisa kuqanqha ukesame siphinqale thi kamqwa siqhaloma kwa amqasi nthile ke lenqonqa macici bese incamza bale qanqwa qasa nokuthi kamqwa siqhaloma chase chase athi lesikebe kepti camqithi stidala mise isathi disinqani as gamanqa epti camqwa dithi camdi sinqani anqi kuli diskine sakho je kemare e khayre khayre swiswi sende qose kemare e nisisa isiqhaqa ko e sisenguthi khonye ais enqothi yasqoqwa ronthingo chase ngomdala sathi xa unqawo nthisi sinqula khona njikangayi dawo kuyi ko hayi qhaye tsikene cwasa isinakro umuse again so aba isikene sakho gemandi sicike chike chike chaiti sake diqanda ukuthi ke gode mayinqo uthi cwana thina sikoga nqwa mayinqo sawunqaye diqhaye ke ke siya qhaye inqaye kuke negathi ke sina lati singqanqa athi ke sefruze la qhaye si inqaye qada hase so aba nqana unqasa ibethiya qayisa qhaye ke dokhoba qhaye qhaye masi yetike kota leti gamthe aroma ho nqad maskayo ngadi kokugcisa qhaye hina nenqaye kwethe nqoba ngaya oduma seyiswa apa iskene sakho ke khayile khayile sathi sayithima guruba sen muthe mathasko sepke ngiba maduma sathi sayithima guruba sen muthe mathasko sepke ngiba maduma hololos I sathi sa guruba sen otske kuwenira sinqada khoye ngqonqang othuka sinqaqhalile sathi gayithima karatheza guru ocwithinira khoye sinqaqhase iswa apa iskene sa dira dohoba necwa qaroma mede nebana miyese ke omongo qanithi merci qanithi ndangxawa babana la sinqa ujiqalika copstex daniya ngabara amahumase thi ingenxa chaba iyakhona la qane ingadado khuba ngadi icaro with mask and mask copstex ngasa ka amase iqha isinqasa ineqali kugeni sizinqaba kuncabanga kaniqali kanqa ukuthi khonqala ngwa dilageni sab costaba garambona khakoro mibaye sinqaba nada sicaba ngubuye ngachaba ngiqali kanqa khu dilageni ngachaba lokho amungu swapnga nga khona dokho ba ngamare the mask yothi ngadi ikho ka gramu dania siswapnga ayina chisa cuyi haka khose cuyi cuyi khose chenqa ayina chisa cuyi haka khose cuyi khose chenqa staba dokho ba ngqile ngaba ngaqali kuje ngabara nga khona ngaqoma mase iswapnga skene sa ise nganot mangqa uya khamara xa usendela miye siswap I khuyi dudo ngancansa ngware digene sa ela hamie segi segi ngatira xa usense ithe xa kosikwa sangcixwa ike xwa didese iye didramiso apnga snege ethi kamqwa siqaroma sina khona ngiqhayi kona thi xa usilamani ngemana xoyani ke nokuba ncisi xoyena rhabe ike uka cheske qungula thi cheske qhalula zacwitskinila khayimathi ayisicanila kose ike andathi nixweseka i o itske rhuwe sinqaxha didese ike dila ntokoba mile lethi kamqwa sina siqaroma rho ngiqhayi iayisika kothi swiswi sendidramiso apa isikenesa xwasi kwasi kho ndichabe ngati lami jeremia kuthi ngeqhayi gwadi nexwasi elami siye ke qhayi godi ramise thi xanxa sijulit riana ona kuxa usesithinge silathi ngeqhayi ngati la nexwasi qaroma rahamise ike thi xaxha xwasi kwasi xaxha bethithi nge moro moro qhayida jeko qhayida jeko dilami thi wakhona xenxwasi dila hamise iswapnga sikenesa xanxa sijulia ke nkosithinge akademia bahu silathi ngeqhayi hololos dila nexwasi ela rhwaqhise thi xanxa sa beriberi thi listinge nesa ingqanda besa qhayida ko a qhayida ko a dila nexwasi ayida hamise ike thi usibobi ansesithinge qhayida nongqasa a qhayi ro dilami qhayiro akhabela qhayiya di ngaxa ku yinqisi nokwagcaya siya qhayi khabela chabitske ibethi yacisa qhayiye kotha unqadma thi xanxa zelna damase stinkirami comment comes a khosila thinje go qhayi sila thinje go qhayi nexwasi ayi dila hamise iso apnaske nesathi qwesa bobi qenqeba sin xanxa thinge qhayida kwa dilami neske neswa ayi arande sinqasa khusa ingqayira kuma ngaranthi alintina mara furna maopke ngayi qhayikwa ka ingqaranthi alintina ra furna maopke dilami ba hayi qhayiya nexwasi ayi dila Mrs. Kennedy said, "Tanza is babbling. Brenda, Tony Scriber, Tinge, Kaya, Ngumdom, Tony Scriber, Tinge, Kaya, Dira, Netwas, Era, Message, Angri, Tuseba, Kuske, Nesa, Dira, Doha, Mirem, isikolo kuhwacali ke thathwako qaqaqobisithi ngakhwacali ke kuthathwako ke khemare khemare ngacabcacucu sendik sineke into khobara miye seyike ngas ngalithi lokhotha sauthi kuroko ngaurban sikoli enje khona notisa kunqunqhayi ha ngali istudio isingamdi caqabisenthi ngali icanamso sichabeka host icwana zwana oba siqaloma ngali sikoro nqunqhayi seyike thike ngaca ukweni sira xa usense icwana zwana ngaba sinxaye kutyeneka thi ngwe ngansen skene salila nemise swapnga lukas ase tinge khayida kwadi nami lethi kamqwa siqaroma thi belefrisi tinge nengqasa qhayida wa thi yanqwarha nqaski nqwarha sadi nami hololos khayida kwadi tamiswa iske nesa thi mese yahri tinge nami sike tinge khayida lethi kamqwa siqaroma ski nesa dira ha mise thi qabab tinge nqusa ko sahura mi khayida kwa qanqwa khayida ko a dira ha mise ski nesa thi uzale je khause tinge qanqwa sila tinge ko khayi qanqwa sinda kwadi nami thi qasa pita nda kwa afrikaner lethi no jwarango sna khayida ha qwaski dira ha mise game
kodwa kasoapnga sinike tibuse sports cams akusina le jiko chai ngakare da kinga upma camkhana tipikilani sob ibeniba mi camkhana da kinga upma khabe da ki chai anga chap idira misses kene sa ti ne sobe da nikosi kaiso apnga inga camkhana mangani chakka David Isaac sitinge sila tinje ko chai in chai kasinda ko hololos bedani sa khudira misses kene sa ti usi baby kabana sitinge odegere mba sa khurami insa chest chai da ko a idira nikwas misses kene sa ti usi chidani kabana sitin khokoda disingo na inga sa khu sila tinje ko chai kainkwas moro idira hami nobara ka goso apnga sinike banda tina fer khenuk sa khurami sila tinge kaya kharas nadala mama green kharas nadala mama nikwas a idira hami misses kene sa ti oba fredre goso tin khairu asking anga sa khabe jigo chai idira hami Missy, Operas of Tinji, Kankwa, Silan, Equas, Era, Neva, Missy, Gate, like a ghost of Nasnas, Solasika, Karuka, Sinara, Missy, that Tinja, Kai, Hattes, Holo Lost in the Missy T, Okemani, Wolf, Sini, Tinki, Kai, Guadirami, Kovogolenza, Huske, Nesa, Timetin, and Kuba, Kutin, Rodago, Sinja, Kaza, Husila, Tinja, Amgasin, Dira, Nebahara, Missy, Game. Goda gaso apnga sas kedoris te manes nane sab e chauran nganu ro bada kon kwa chin chin rang la takti gro dirami se khogi khai sa chita dungare dirami se ti tanga sas teresia inspector kwa go se stinge tan kwa stira ha mi se ge im khai a khai a sida gi no khoba kharop na to ida khabe a khai e dirami se so ap iske nesa ti oba joanes ka recept tinge khai da ha dirami gubu gulen tsa khuske nesa ti ida ga go sa apnga snap gi ngai man ani elden kan kwa be tina da visa khu khai a da iske khabere jego khai tirane twas a hara misses kin nesa ti rigidi di popchino ganja barka khura misses ta tsingo ngamka sendira ha misses kin ti apostel hansina renade lamos tinge pankwas khaira jego tirane twas ira ha khwa chise game no bats ka goso apnga snap gene sap a kasa frets ari tina ra misses ta tinge khaya ka tsingo rop kina khaira jego khaira jego sena us khari ba khuske nesa tirane twas ira misses ti ka jigi wani kwa mostin da ucho ba khu khaira go pankwas moro tira Missy is up. Sira Yego Kaye, Miss Gemisri Akari Tinke, Sira Tin Kayan Kwaske, in Hatkos, Tiraha, Missy Game. Moro Hololos, Kanakas D Quen 1 and Kaunga Aun T, Season Aun Kwan 1, Tadagi Huka, Kainha, Tomige, Huka, Kain Iha, Tira Yego Kaye.

ebala min khae sa tsa dungwa re ye fro ivonske di gro kan tri in tlo go buisa go aka di tsinte go a tswa tswa go ike tswana ha khware tsana khas e skole di ke ne bala me amen nange so anina na no khwa tsiko tsike so apnga thi ila ni go tsike so apnga ke o ma go tsike ka ri sna ra me sila tsinke khaya ne tswa se thi ene do kha sinda o tswana go so go me ka inqwa sila ha mrs kenne sa thi misira ke tsiba so tsinke ra ndisa go qa inqwa smoro sila tsinke go nqamqa sa ka inqwa qaroma dira ha se ke ra me se ke thi ila ka go so apnga snap kenne so e me ben go se tsina ke nqoba go tsheda go a tsheda go a dira ha me se ke ne tsika inqwa sa thi e ba le se tsinda nqa se ba go me nqamqa sinda inqwa ke thi o ma fa sinke tsheda go a di ber se ba sa go ra me coffee road nqwa qhom distane class e hara misses ke nesa no go bala ka go so apnga snake ka inqwa sila tsinje go qhayi miras ke ebelinsa qhayida je go dikira me ha ya khone ke e be ke tsam ntse ke au go tse ke qhalo go sa thi aba den go so apnga snake ke sleep kana go go re khapta minga a re nna ri sina la mesi la tsinje qhayi a qhayi sa tsa o ready la mesi tsing ndom qhari ka bana tsinda me qhayida go a qhayida go a hololo sila mesi ti belmas tsinge ne sa e sebe sala mesi la tsinje tsho ba msna go a qhayi dira mesi ti tsa na din nganu se tsinge ida ha moro tirane twas ida khwa tsise igeng moro moro tiko kha khotse i kha twas doch sleep man hai satisa ngare kai tla nqa sta dasa ncila ske tira mi sei de mac friede tira mi se ske nesa aura bega stinke nesa ida mi i vadra posa khu aura ga stinke kai sa tira mi ti nesa ei moris de balis stinke sira tingu a kai dine twas ida ha mi sei ge ting qasa lili stinke nesa ei check check tira mi chicha besa khu ske nesa ne tsika mqwas qaro ma kai sku a ti nqamqa sinda kwa tira ne twas ei hara mi ses ke ne ti meben kwa mo twas kwa tsara nqaba na mi tingi khaida ha tira mi khaida go a tira ha mi sei ge ting da ni go se ge so apna snap ke nesa ei kwa esa karal modis ep tina sira tsinje go khai otimises ke kana sa rwasa tira ha mises ke nesa ti ike nqa dira tsa u sense game kona ni se ke so apna ke no go batse karutse go se ke so apna ike le bada ga goro se ga iso apna sina e khaida go tira kona mis wa it homisen da swa iske nesa e moro maria si tsinge khaya tsho ba msna tira ne tswa ira ha mise ke ngan ge go tsine go se ga iso apna khuru hina ha se ina ti khon ge khaina dine tswa ira ha mise ke ti ne go ke tswa kha ti le se ile tika mtswa sta aroma ske nesa tira do go ba mire yes men sti jesika singe sira tsinge go moro tira mine tswa se khaida go a swa apna ske nesa tira ha mise iso apa i tira do khoba mire tisinqali nqa inke nesira man wathi ke nqada go romise go jekali ka kopste ke gara go mama aske la mercy tani omongo tsi mercy tani tinda tsaso apa i kwa ngawe tsiko ngaba go ube sinqali go je so nqali go tani tira ngaba go ba go duka mo ngolile dikira miyo tiki tkena kresa tui hunga ka kwese tui kwese tkena ngaba tike nila ngayise iti ngaba nila ngolise itike neso ap elamiye se ngkari kuji gora naso kwa upnas na nkuru gara nkuru tike horaka seke siya koro nisi ukari kwa gora tanima ngayi kuge ibon kanestin dami yoche warango sa kutkaida ha kwa aske nesa tira miseske nesa se ila niko sada sa kubama lipta kwa use netika mkwa aske aroma tira ga miseka iso ap ngada ke kuro se tes misa kan ngaba ko em garu de mati ngaba ko haro de ngaku ngai ta ti ne sap e so se kris tap e ngai jas ingrid his tanira de ba kam se e ngadi isa ku ngar mas ke ngasa ting dana kre si mati ti ngas ka ngai jbf tsaba ko ngai sa mai da ko tanira ne ba kam se jbf ke ngadi sa ri de ngwa thara ka ngaku a di na ti ne sap e gune khari pnga si ha ti ngat tsaba ira ngadi e nga khasi tara ai ku ma se game o dai nga khasi ba dana ko tsang nga khasi ba dana ra dsa di ngaba mi ba ti ngaba khu si kharu ti no ba next month is just this need a message ngapke xa uphina la nin house ibathing ike ngadira xa usensene tika mqwasi xa qalo maske nesa dida dogoba ha miren say that karusa rasa ku ngathi leso ap ai ngunqure thi test misa xa xa ore netika mqwasi xa qalo ma khayikona khaitmana khaitkhayire khayikona khaitmana khaitkhayire e au go itseke do kharugosa au go itseke kharugosa thi ike do qaisa go ya chaine si sa skin sa fast i di wonder make on come at community sa kona fast a harase hara nisange e qaisira tsande tsena qalo bathi disita ke unika tshedi ne khap di dina kwa qhweqa e disikolo ngathedi ke go qharu tida ke ne unika khap di dina kwa qanga se ngadi nira ngolo ngase se kwa khabe ke ipitu ba wa sa se kausa ngaba go ka sa ra be ke ba tri opta ne khap tina ngong ba khulegira
sawuthi lami umuntu aqhweyile xa usa ayike chayi ayike chayi inxayiba qhowe mungcabile ugaqhowe xa ungaqhowe theza huthe sicanchara nethe tsikunxali madithan othanethe chara dithan

ithi ngalike ithi tangwe qa abunqe ithi qobe khona ke nda qobe khona khadane dilami yothe sikhama ngqobe khona ke hahani khona tingani ke satshanga khothi ni ihwe ze khona thi netetsika khoi khaqa inqayi minqayi khabe aisa khoi ixhasi inqayi hanqa ebkinqile satshanisi minqa damaska iyo satara aqa inqa se iba minqa sixa inqa ngcime jacula se iba khabe itheswa sakhuke tesa khuteska igira nqhara itesa khute sixa igira nqhara qhesa tsike mo ipna isinqanila nwa nethe kone diaxwa ari nqhara diaxwa xa nganike khona hina na qayise tkoqa athi sasa senqom khabe tsaxoka tsaka khema inga sinara khema se khabe tsimu wanqa uya ubeqa icuba nila iqanise icuba nila wethi sethi ora kan uthi khoba nqithi thino khoba xaba athe nqa ipnala nqithi seyiswa qaske nesa seyidalela incucu uthi tesi qaroma ngumuntu omthebe banidi cayicahare.

xaxa senithixise sixwiqa sinxalixhaka sinqaloma ndila nebamiye seyizwaba isikini sam nebatlamiso apniki xaxam sinqake esikolo kudwa banawukhwenako wa hayidikilamiye xa habana sidinxa nixho xa xaxam sinanqemapa sinandigexuna siko nxhawe xa bacwana rhracu isiqaloma qaqaqqobisi rhracu isinqaloma hoba siqaloma ndike nebalamiye thike nawurey kudirey kuthi nxha kudithi nawungumacuba kumayi ncadiso masi kuthi ngwayisowapnqasikeni nesadilekeni balakose igeni xa barhula noho baqharulo thiko sadalisa kunqa mabala noxhwalo nadinemise chila nebaqharulo thikore kunqele cungashe sichayisani wam seyisowapnqasikeni nesathi idakore karoti no go ba kore ya anda se jikwa namdias akinga ngameng tige enqakam namdias di season up ngapkina ngqangqay ti ipke iba Joel Angula di anqansa tiaga di sinqali ngqagulixa tipke ipti qhopke qabeng ngqaqqa ipke qanamsa ke di hayi ngqaqqa mari sengqaqhuwesa khabe ki kwami tipke makhasal kholi qa kwan hayi qababini si ngqaqqa mari sengqaqhuwesa qaromani la ngqangqay se digrami se gi maskuni sinira hayi se dige ne baraha mi se gi tida dokhobani ba mire se gi ngadira ngqaqqa isinara xa usen se gi ila nokoro karuti sadalisa kunqa karuro senoqa thikore baba sinanda khona ididla mise iswa kunqa thi nqa sikhaqa nqinqa kunqa sina qho iqharulo thiko sisenguthi nqa ringqaba di ministry qonza bayiko nekundiphinge nqhano si nqanqanqisithi is a culo se e ngas ase erongo nqa nightesti qhayiba sikolo qhoba amneske omashidish isa aliko nqemana tes a thi nqa yigene sisenqa khona qalo maqa inqwa ngabanila si thi nqa learners license nqa hana sinqabanila di iba sinse e thi udondi license di thi khontina sinile nqasa nqasa xhase isa dike nebaraha me say game thi ge nqa nqami beha khonqana nqa inqhanubanila ungase nqabacuse sithi nesonqwanqwa abalesi host qalo ma dike neswa ba inebaraha me say game thi ge nqa dira nqa ba usense game ila noho ba kore qharuthi neswap isineke kapako nqwina nqharisti xabe manqane Augustinus kupempona pke manatheko is a tam leader kudi xamedi container ti nqale cuika idc anqasaben hia sorosi nqobusi ntamaske qhatman ti tesa khutesa xamedi khuico kudi qomusiba umdi ungan nqanakoroha maseike dike neswap eramie xabap korone di nqa 20 liter di qabadi ngade la lende kro ma se iswa iske nesa tin ngabe roske Coca-Cola tshani di 20 liter tin ngade ke a hai ese it maske kwa ma ese ni di khona wish qaro ma di ke ne swa ida ne ba ngwaro ngala ha mise game ila no khoba ngoro re thi basna sa khronda isa le thi no khoba qharuthi kore tam khan qina a hosap ngara joga boyfriend and girlfriend and tinjini kamel makona nganje boyfriend girlfriend arengxosa darengxosa stikwinda khona miseyisa seyike nebarami wasithina xam qhanqina raha sikhawuqa ke khwebthina nxiti ngxosa sakhe waqamtike nebaramiye ngxayike ngxhap ayi hase iye nebaranqwarha nqwaro nqwadana nqwaro akhase kwicabika nqap ayi a mayisa se iswapnaske nesa thi ida nohoba qharuthi ko sadasa kunqa ya, di sini nggak ada mana kau?

0: Kuda karure thi neswa pida ji kwansa singri kaisna wa so security commission chaba khu sa ku ngwina ku ngimi pedra karuro si men a tindira min ka qaba se da kainqwa smoro di mire
1: kainqwa
0: sto wa ka ukazana chirem ko netes aroma dai oisa hinam da so security chaba khu qaun da tora ku se yi
1: Chariro si dali so security si mama po ng kwas ka o da gito ko ba disisa ni ng karo para kwe advertency sa umwa. Advertency is ke implement schemes and training schemes sila kain on a call for funding for proposal diyan ka ke kuro nga si da kuro kari si da ka ke o da gira training schemes karang kwa training schemes ke institution di kakas and kai di Hina are registered study, NTSAT accredited study, NQSA. Malcolm Akanani registered, his African can umha, Katras and Kaidi. Hadigira Ansuki, Sida Dabaradi, Social Security, Sidagira Nequina Marisi Vigarama. Link Abeke School at Skatua have a Sina Sapenti Hasin Night Mahas, it's not easy to honor a toy MDA. Onge ne kaidi nga kabusa pende unga kwe ngana. Gana uti sikiru film kuhina den kai nara maku nga ku nara kakasin kai kakai. Sisida gira nga kwe nara nga kwe nara nga funding iman. Sigini advertising is kira hindi za kira waka oge ni fully funded by Social Security Commission dini ha. Kwa kira nga kwa sen sikiru kari nga ro kwa nga zi 200 rands of 250 rands kwa iskira betal e titki hele ka kosa. Nga kuri tiswaka. Ata rakhra desera ka. Kasi kwa training schemes rondo mhaza, so implement schemes kada kwa oda yeye projecti kwa rangwa projecti kira a projecti kwenye unscape skills kwa unpack skills kwa o dikienza ne CC company di hina registrisha di registrisha company di kudi tamaskario NGO di tamaskario farmers cooperative union di women's league and youth league and regional council, the traditional authority, the local authority, the ne kwenkira, ne entity, di ne digira, sida dbara ansuge di, fer di projekte, sida gira ne kwenna marisi wikarama, sida mena marisi wikarama, kwa daga mao, na wikira nkabezon, o ngini mwasi di kwen, hina nga projekta, kudie ba, nga mwasi di kwen, kini nga sisi a projekta nandira sisi, digira nkabezon. So, nyuzitke, sasa sisi sisi nga, registriya sasa, sisat hanong kwasi para winkin chao otske ansukira di van khaminska plek project ke di da gera me community based projects di da me baske na kwasi kwata kana ka ha na as na ha kwasi kwanga na me

Ida gore ne ba no ba se dabaka ngi khuna la kunthi ile go ngaba tshelo sala sauro se ke gading sti tsaba nqam go di dana tsingene sa ba suspende nguna ka IDC mel tun ran go di kokaini wa ka tso go qaro ba skende sa ti ipke ne sa is Samuel chief inspector Samuel Mashapa tike abi ga se madlanga commission sa go a hoe nka idi city di sikoro a kilo go di qomusi ba ngwa go kaini ai di container tshiki ka tine di e go kaini nga ke Brazil a go ke kaga o

Johannesburg xa thike kayo lo bingqawe thike nekukene ngxakhe bahugiya abewe kondenisa escort is class sasikiri traffic kamadike ma amithikiri esku nga kuri oh ngali khwa kha kuno nga commissions atsaqa ndingxaba xa ngaba kuri kini sa wallet oru ngaba ethi ma sa team wame malinda khona la chapa ixa usinqhesa thike dilamo sesim libekira mi khra twist khwa qali nqaro ma nje ora ka se xa usamasi ba go hanye o ka hantsa am skoli da ba dikira mi ora ka se nje khona ngaba go xa o hanye tsona swa ngaba na ho ba qaro maske ne sa team ike Ke ngasi ngxaki da kulumiza ngati igiye qhanu wami skol ngxati nimiqaqa inibekile mina zija xa ube rhanqona kayidisi sinaha xuna ngaba sikulu nqulise nentswana swana oba swaqekile mina sikola rami ike ngqona disi xanamse sichabe kucika amaxhati Tiartag, ngona disi, thedi. Naskira ngiba sin, kuge disi tina tuan, neswab e, kai o sinira ngin kaisa. Ti, kaisa ngin hensin stung ngwaw sila miske, tui khratsa saske tui blogi tui bawo tinona ri sitwan kuna accommodate ka kama ske ya uqhati gine bala mi ya nan ge khona ge qhasa isne ge ga ngali ge ha se o mate ge khwa of musi khratsu ngaro mai la musi ona ri sitwan kuna ra uwe tui ngobi tuza of Tak jahat begitu amisa. Of nain gitu ana kira uwe. Of nain gitu ana kuama iya in negeri tu jasna kuswai hot mana nana ing hanukani ho. Of madi ha uwe. Askin itu kau ni bahwa aku nak kota ngaruna. Ya. Tahu nuko madulang kau komision ske. Arisne jin. Abang hamasa kaisa dingi dekoro dingi. Arisne jin kau komuroi nain hobi. Se jikedi cingin kali kuro ngangai. Ketile ngqanqa ngoku xali kuyokuro ngqanqa sithi ipke kayisene ngusakhona wana lethe sizini osiphanira ngqanqa isi thi ngasikuzana hard mate ngcina antina ngxa iqhom ndinqa kwa sinsi thi ke ngutina ngqali kuro ngqanqa isi asking ipthi ngiha kantina ngqa kwangqa khasi kunqalo makuro ngqanqa isi swapa iskinisa obe khayike ngona meljun ran gudi Draksan ngana kuro hoe si Tiki tam kwenye kosis nga kuro uwe Tiki nili tam kwenye nge Kelis Riba makastrat ngwa kwa ipna Ngari ngwa vun status disi Aska man aip disi tam kwenye tam kwenye Ale kuro tse nila Ngkane si Nye kuro uwe tam kwenye Tam disi kwenye nga kuri kha dara kwenye Tiki nga disi kwenye nga kuri kha aro kop tina Naban kuro ngari kwenye ngwa imana Tis ayi Kwa ng aro masti Koro in Hari koro ngaip isi kuro ngali i operations maska yo apin laba nam gukur ngasi sim gukur ebong swap kwe kumi swap iskin nesam e tige abang nam gakwa kwe kai he tab of tila miyese tige di ikona kwe kum tige ngai gosia ho tui paki di marin belan Skulls, tian wana guru hoi si, tik marina guru hoi ke 17 days ni je kali marisa kasih kau in case di dalam ini, mai je guru 17 days in ran kau ike, mai je guru hai, case ya kasih ti, koro di situ in karuro di mendraksi, pelan didi, ti, koro kilo guru di komsi bangwa kristalin, kristalin, tin je guru si hoi si. Kristal ana tai ni sise qaba mapa hura khona ida gore matladla fusi musi ket matladla ari tikuru ngqanqa thi ipke Johannesburg ticabe ngqaqa

xakolo ga ise ga ba ke neng go ba xaba kwa mainqi tsipke a nwe xa mari se nla go se nla sa mamed magwai tige trial ke ni da tana trial nga ke ni da tsam this is close up this tsam o tsi tsam this nga leng a xa go di se ni da nga nga se tige ra mi ga ba ke nga di nga ka di e qondo no go ba nga di nwa bo sa tsi ni da kha kha lo se ga ke go mi ba im go e bgira hora ga go nna habi op ke a di bgira ke da mi Jones ke le ga di ke tsi tsabi ga dma tige no qha ro Madlanga commission sga o ya ncabana mka nesiza Kelly Gedirami. Horaka. Horaka tsabing ayiku ngaka. Ke kan a wen Kelly ke. Ndi nhlokwa. Sege. Kadiya sedebene ba qonza maida go ba ngwambe.

0: ingqapke Martin Dudinjani uthi nje aqunqwa khona ngqaya ke people choice and yinqa yokuqipa cila qhara uthi ndiswa iqwayo sabamanda kobtina nje abiye sichaba khu ngwana tika mqwasi ngiqala uma thixa inqwasi moro dinira mi
1: ah moro ora si moro ora ka kisama sprunchi moro go ora ka JPF singwani ntina ah ngatra mi sira ke do ah JPF sa of kunene road show bonwa kulene rocho kini sisana ekeke ngqats akancwidi first landing a road chief first landing a village and city ke gross jardin anina ngas jps tikhaka ncwidi tina sira ma tadi ke misisa jps kupiti war jps time a pastai na gratis cinga bike to sira ding anina ai umat machi ngamaka a sira di pero vita pasiotma sora ke misisa nede le ntarma sinara di basket kwabari cucupas sira ni anen kwabari cucupas tra nga tweeting na one of tweeting graha habiti na one je bias war sin kwabari ib hotman one dot ke ni sisa ne ne ngari tweeting uma kunene tsarika like ne ke ngari ke ngani na tiu ngaya ngani na ke ne ba opposi pre retirement workshop premier sa kungwe

Ngathini ngiqhayisa umini qhayisa an zobuya huske qalikya hayi chilane basinaqale thini qhumeni qams serins yaqhumeni qams ti waka hori ngapke ngaxa mi ngumedi leqa yiyo xo excuse yi ngihabe ngide uyara xhubi habe shaw shaw we usaw o mali yaqhume qhume qhamme xa sike serinsa tira qare istinge qobo daba dia bitha tira guruba yathi tira mai titin nga beats ay ani kha khotan tsap masira ngai that is nga beats xoma nga hulbanke xoma nga tsike dide nga sa tsi bitira mai titike ngadi ora se mai titike saste minguba i khase ni sai ni uga tsum tane ora se tsika ho susna ta ti tsamro en kho ti ngaba khura oro ntan ti bibela ntan bala na ron ntan ntan ntan khona sira ka ngaro so o ti gini ha se ki tira tharu ne bathi ni swap ai live serins asan dipare next month, Leicester Star Season 5, the drama is.

Ada gang class gang class ti mire ti kesa mesti qana ngqa moro moro moro ti da mire ti da beti ngase tu chance ne qwa kama ichi qamnite gam qwa ske ti ngube ibqaib kya om magi kya ngung khai tira qanga hairo ku amundi ti tira ngung ngube ibqaib kya ti kya chu qabi ti kya a e ne te de gi ama se qabi ti a to apka sin qabi kini mar om nisa gi khai kari na khabe anqa ngase tu chance mabaqu tu ufela moro moro moro moro ufela qinise kona ngqom inqapa inqonsa siyeni bami thina irana di miya so gakaldisa ke ngqhawa awusiyeni bami nge iran di miya de ke kurasha aw khalza ke ngari kayberde uthi spain ka kuma chuwi ke se ubam anqabida ke rasiyeni thina lekira anqa ngqaba irani khara di gabe qa ga ngqhuku ke ngqhube bqaiba chuwi ke mise yager kausi ka go tsaya ke re ngqhuku ke qara di qa ga qonsa velem freesti da mire ufela moro tabe de ase tani 5 ositoli tikwen autora moro moro moro tidamire kaustina dan angare di kaustina dan angna intana ko vet bieni gasna yo tikwen soger kon ye nen abida gin khubeb gab kharan khwan ntingin khubeb gab ngan khai jase na nisiza abe ata nga kore na ro tina mi bet red lon federasis nska turo sen nga kore o isa nga ke gam di sicincas juni khap di se ikwa kha ngaske winter triathlon duathlon tidamire nga se chitwathlon di chamiyo da ke da gire mi se khoe chira qapi triathlon di chamiyo ke khoe qapi chira tha ngading apke se dagen sa khoe chira qapi ngading apke ngai cam di saka ngase ki ak amchi nje ki cam di sik tuin asti mchina kwa kha ba khu di sik sen as you like qapi sing not this is out common qapi ngaske ngasa chi cam di sik tuin ngaske ni ngapa honesty breaks ngaka qapa dagen nganga qando ba khu di sik sen ase dagen tony rust wa ha Simona, this is our common club. This is a good and the best caracom. Ask your twatlon. I can never crack at this counter. Ni, me basse. Asking like Tabasa. Tikarutika gets up, Nasnake, Kanghang, Aharaike, Tabasarati, holding Peter Telorey. I think I see my technical up. Come going to chance him, if Nasnapkin, if Nabagua, Tome, and Aske, Askina, and Namibia National Olympic Committee, Nasakes, or Nasnapkin, Nabagua, Tome, and saying, Aske, Peter Telorey, Tiramia says, or Nabaki, Summer Youth Olympic Games, Kutakar, Nanihago, Nagunapkin, Epchina, and Naba Technical, Nasi, Hoop, Ibarang Munkabase, Namibia, Barang Munkabase, Ibarang Munkabase, and say, Africa, Barang Munkabase, and say, Claudio Dida, Akabistina, Mirore, Kana hunge, chui gya, hugu gya ngadira, aikun dida mire. Ada korek na ado karuchin omkams ngasire, omkams ting nga kong ngu chi kou gudi, ngiri tingin nga ba, asa, anin, ina nga ba kwa hata ume se ikna ado ngaske. Sidati, ministers, kwanza sanet stien gams. Iske ngadi ngakasi, iba ngabakuro mungu amse ikna ado. Singin ngona kurigu, inga kwa maen se ngabab, kikwanza Ronald Patrick Kurching, iba, tanap akasi kwa hata ume ye chi, aba, Kau ni nak kau mungkin ngangge doktor Natal Nathanaeli Anita Chombe Kavanas, usi Anita, usi Anita Chombe Kavanas, ti komisina Mona Lisa Molepuki, ti superintendent saya Kaura Simune bagua kau mungkin asking ngat kau bisa cikke doktor Stian Kams, sidati minister skin sa doktor Sanet Stian Kam, ngat education sti minister skin doktor Sanet Stian Kam, skin ngaku nak kau mungkin ngabak nado ngati ke ngati ra kau sense ti cikke kocang ngat kau bang oni kese asking oisa ngaske ngasa ngat kau bikin ngati ra kau sense sorosik kam kamsen huru ngat sa swap ngake ngati ra kau sense ada kore kau to cricket ngasi ro cricket sing huru gun ngak kore cricket sing huru gu ngu cingke taisa se sarating hub ngan nisi sarang huru es cikke cricket huru gun ngak apa Hong Kong gici Namibia si Nanjera ngu cina ngabak taisa sarang omgusei aske disi kosen as ini apa Hong Kong gici Namibia cina tamir huru tam disi ai Nanjera wain huru Kam di sini kam as a Hong Kong yang oi, kam di sini orang as a Nigeria oi, ading huruku, aku cingkeng unda, cing huruku FNP Eagle gu, aku ke FNP Namibia kriket cup, ading huruku ngarang huru seikna odo cige, atabang wasna ikhasirat kau sen, seradim hubti kriket ngaca kerake, cing kriket cing hong ngaca si swap maske, asa, tidak mire, ada karu cige rekna odo ngabas naske, nans nistina, Coastal Pirates inline. Nans instinge nesisa Golden Knights Academy PGA tournament huruku Germany ipna ku ngan orako aske pama kai pina ha ibang aku gira kung chingo na disi tamga haraka kunan huruang nge Germany bang orako dige ngaparang an kaundo aske I hokis ngatsa ke so apnas nege Coastal Pirates tiramie se
koin ina jemini bang orang kung kam orang enge jemini bang orang kung ngaske neng huru kung ngung ngasim as aroma enge ngadira kausen kau don ngaske ngata bang osa sege ngan instina ngaba jemini bang orang kung ngaske coastal pirate ngaba pamak type ngasim ngung kabas aroma ngai kui ge handa ma kamisa kamikasen huru kung ngutsingia kaisa sa hudi si kam ngas tulak ngap kosege inline hockey sting huru kung ngutsina rak ngahati neng huru kung ge DDS di kap eni hase ngaske kamikase tirami sing ngaba ngaske neng akasi barang kami pada ngaske ngakabi cakarake swap ngaske ngasa dinamire ada kore karaga kungali karagun ngu cinta nguru swap ngasti nge apa ngoikna cari ngasti na umoke naku ngga kabi cian ase ngu dihun nara di cantik cakan kan sini mi umogis dinamire ngakaba ngwa abas nge kau do unang divisi barang nguru se abas ke nesang ngap ngaku akulesa jangwarios kang usagos nganing nguru usagos sports club nja scorpion kun wai usagos ngacam ir apa kui ke preteda kun ngga Riverside ka Caribbean Tic Tap ay San Siro abi uktap ke mut ngaba ngaba huge tangure kun nga action stars ta tamir tikamio akome kun nin kwek na ngaba huge sonates ay ni usagos sports club sa jangwarios kan usagos nga aquilesa scorpions ka tuir usagosi tiki omaruru football club sa Riverside ka tuir tikamio marus as nanin kwek na tiki ngatkabira an se kando ngaske in ngonang ntivisip tin huruku Ngu ngaba ha swap ngaske ngasa di damire ngasku iski hadma NFA type ting huruku ngaku chinge gua kau meye ne koha sang ngai ngai geni Thomas Numbers ladies ting ende Julino Athletic lady ting oi this year ti kamio tam this is Juni Cup this a Saturday ngorastas ti cup a noba Independence ti cup a abe geni huruku ngga tanang ngam sangani ha abe kuke kam ngu huruba Ventuk City Football Club sa nam NTF Mighty Gunners ladies ting oi this is kam ngar a abe Independence cup ini ha aba khu ke kan to tam ir tika simi swap nga aroko gudin huru kani chwa chwa ndf mari kana aroko gun nanza kk bale oi tam ir independence cup ai chike chest ke nguru ba yunam football club sa oganja united ka haga ir tika miso swap nga ni karam tipke kwansa mabos freeze iba nga barang angan se kai khoa kwansa mapile mabos freeze tipke nga dirang angan sa umabozi kokwe ke ben ngapam kaume ya kanto mapke ngkhabara se ke ba nfs to ba Kaumu ini sangat sakit kau ni mabos, mapoli le, mabos, freeze. Tiada mian sekeing uriba. Kau, mang agir kau aku dikutuk. Bukan apa resip, abge. Sarah di ayah kau, abge. Napa NFS kan kamu sih ngaji, abang sam. Mungkin apa rasa? Jangan rasa kerja dari sih. Napa ibu kaumu ini sangat sakit mapile. Kau ni mabos, freeze. Abge. Ada karuti kira kau tu, sangat sakit. Hurugun lagi yang aris lagi. Kote fua bakui, ikutora. Kau ingat ikut Roma, Sweden akoro, Tunis.

Tao tau tau tau tau ma. Nadin ere am ha tua rang abdic tai tua sistra. Wingas arma. Aurea hagara tau tau ma. Se genesa. Tare toma di ding hansi ga kot karu tatma. Siske magnaps a guru ton ton tau. Ne stadi wa toman rek hang nadi. Ere am hasiba nirang huasip no uma kristi de. Kon wa kris nirang abong abois e hansa de. Iske ton, school gu, tiker ke gui kai kai sakoti. In season are, tik hang rang nami beba. Aure akaguni ai kung tau kwanyovi. Step up axke. Nadi I Africa torun di tesang anistang ariga mandak tesang ngai guru tedi. Nadi tau tau nas aurea hagudi sa kota se. Tau nas si tadi tain huide. Iguri umidi uigunatis. Aroma. Hanusin akasip ke UNICEF tang hawa sini tegam dan starti. Origun am skoli anis ema tabanira tedi ye. Sadu gin hwana. Kaisa misa ira tang hau. Mozambique di president Daniel Chapop ke. Hanumasin am ta akasip. National Development Banks aroma haba goti. Kota gatsi sisen ga om kan sens marisi kai kan project tip ase president di beroskera mineri banks ni kai kan tik hasip marin hogu si khadi om kan sens di project te kode na sa gadin hanu maske hausi nusna kai tsap na ke amma am hit maske kharu gaye autobip ki president di hama kai skauka nya ip hanu ba nen hopting ho song kasi banira kaiti ngati na miba. Anu ting mi angira ming asa ngami ka dinira marisi sowadi. Ia kobiri tekin urong uruti kovan insa wi ngasa toho sase kam harugu aun iara hanai karib ting aap na kasa ua amna. Inki kari kurung aroneri bangs nira Mozambigi di om kain sens marisi tauba. Haasa. Si kading aikub kahung aip di kobiri tek kangasa. Ia agro sisen hasibat kota di. Nabai gomersiale kobi tau gutsina. Antauha. Antau kan kota si ma iya. South Africa kanu isi minister. Rikyo ku kain kom na ang amdi. Auga pahung enenen hub narati yedi. Rang aro sensa. Sis nesa ngobay si ay isip ay kawaba umasa. Si kading harugugu. Sin omkuru hasip ning hub diba. Kawap nara maysa. Oho ngay daba kurong hawa. Sige mamoloko kubayba. South Africa kong inagutan. In ngading na ang amding hara. Sing hanupa ma'am, kanina uat matuwe haundi maasiba. Hunuma tau kungunira, kovang inse isa. South Africa ki karuguru veke gunga, noba ngadi ti ngang amtidi. Aro sende Africa pti. Nauha Africa pti ngung in waguguru honga. Nain, neng hupa karing hanu sisi hana. Sige, ngadi ma'am sadama hang, uung inara ma'am uang nandi. Tapi sisin osip ti kabadib aruma, nesarang habing ngka. Owa isang huwa sipsisen au naitain onda masiske kubay sa guwami kahit kumap sa Afrika pti. Maisan, huwung aas na inding omkuru singay karang wasa. Aungsan, nadi I tayin na tauganis na aromagurong harase. Iske kadi guwami, hanup kan nasa sa Afrika pang harugug na ungkara maasa. Ne masip harat sang kaiga. Xenophobia nga ang amdige sa Afrika ba? Narahong ahi. Si, nadi I kan nadi. Anga sing huis hok tap di sara kung wa si katina uma UN si danaban to niya gutera si ke hay di sa netigam dan startis eni sari tuin nga kasi banira nga kwen karibia pang aistin kabadip na nga hana tau si kahu si mga trito si husong kasip ting abo sa sip di mga sip na hana kwa o generali oni ke port o prince tango na guri gutaru asin hana haip ke nga aure kwa gutsi dare kwa di tsik toman Indi unigure kaba di pratsan kai kutani sin hao. Ngaga ngamingo baba aup fara haki kirami. Gudera sinirek tulun umap ay. Kwe sip ting abosa sip tuang uidi. Ning hubrang wadi musa. Si tadi nga tlou tsadi. Ay si kai tuidi. Si wang hube sing huwa sip ni. Abosa sip aho uwa. Si hai dip di kwenak kanga kaisa. Lubasa. Hai dip ke kuri kuding ay bang abosa unga sip ara hong a. Kai isang nandira kam uidi. Kai kodi. Si kai tarikong uri tsinataning uikoy ao. UNST kongwa kaingu gira kau, awbeha tui kuma koro maljun kwenye swap na neng hub na om osia nga khusasa, awbeha disik tuing am maljuns, ia koro maljuns ka ngasan dinra, un abosa umasibang. Wa ia, abosa sibti maasib ke kam adisik kam disi agang abdi chato sa khu, kia kotkosa, ngandi, ngang amdi neng hub ti, huisa damang toro manasteri nira siseng un, kais amagyatan in chato skauta. Sineng hwanarang am amose, ombudsman tstin ngori, Geng awang naman di kol tarayra siyalgu. Amaha pagkotorin harihi. Skultuan girek tani.
in science technology.

0: Nampost, we deliver more.
1: Nika ang ginwasa si Taris ahang aromari kaisang ng adamaha. Toko ba subo ay sekarang are?
2: Ah, maske a kaisang hang nasa tinska onda ang kausa. Hang arora maris ke tubi marin ay ha. Ang topos finska marin at tubi ng swap ay tubi awi. Oro hang arora maris at kakorobe ha matari wadi ay aromasa si matari kasa. Hung tuwi timi ay sa kanto tubi marin di kong wasta rakong ay. Sida ge tubi skimi tubi marin dan yung kokas ay nga. Tubi marin kong o awi ha matari wahit ka. In ay tama yung inye tekorobe hang ha si kung nga ay kumura si at ding wang wakta. Si marin si tayong pa matitisarang avong avo. In amase sida di hang arora marin kanto ke disikorong apan taga persenku. Hari ang am tubi ng iskong kontra. Atain arisa. Am tubing is kwa kwa ke hausi maris si kora na dirihara tau kawi. Tubing maris kwa kwa ku kira tara tirang aibasen. Tubing is kwa kwa ku maris si tau ku ay korang misase a tara ka. Pous fins tubing marin ay ha hang arora marin kwa kwa ku ay radie kimi. Mas ke sida di hang arora marin kwa kwa ku kuduko sira ma tara sa. Hausi maris si kwa kwa ku ha kota na sa si a tubi si.
1: Taring aroma e tubi aon ko sa si keirasis. Hanu si mari si kong wa ang aruman hang nasa. Postman si kubi marin hang arura marin kwa kwa kutsi am kubi marin kakop. Kain arisa ang asa.
2: Kaisi ang hang nasa ski kubi awini nesi sa ngong asa. Ngas indi kubi maris ay ha hang arura marin. Si ngas wa hangkorubi matari wadira chang sa huyausa. Am kwa kwa ku ratkara oske hangkorubi matari wadini haro. Am tobi maris kwapka angoro, o dike tobi awiti, hangorobi matari wadini moro. Hang hasa aske tobi awnit, hangorobi ha matari wadi, tatse kait harat harasenity damakaisa. Havi koro sahu, hagatisina mabi of dollar kumago. Kwakwangu, harat harasenji, si tobi maris nob ay kaukasa. Kaisani kaupa.
1: E pasip, ni keira coin, hanusi marina ra kong on, ke kobi maris tanam sensa tisara inkanse. Madis postponsa, keira coin, hanusi mari kong o aunta. Kobi marina kobing mis, eriam taniha, sing ending an ansa tanke basens na ra tiese, rang avong avo si, ay ainui.
2: Tanke, sida keira coinani inkanse. Postfins, ay nga kubiske, keira si, hanusi mari kong o auna, hanga. Si ngano marisi tauka ho am ona taiti ngasa. Sida ye kaira si ngano si marit kongwa aunting hang ngasa marin hansika. Eri amtani khasip titkongwa si tara kongwa. Ngas mkwa ike waraka marin, kuya isa marin titkubing mis aiba. Asa si kaira si ngano si marit kongwa awe. Sida jim wabang ama ho aunkara karang abaye. Madiko maris si hang arora kang toba. Ma kang wabani matari wae kaisa. Tobi aonge kari tobi maris kong mami kai kemba. Sansa se tonstava si komentans aromara kongwa. Kaise a krio kosas ke tobi aon. Tare in rahoa kauba kaisanin ansa. Ise ega kasa omao. Oda gen in tamaska yung in din au kwen anin. Sida di tobi aon wabash mans. Wang ai wimas aroman homisana. Tu kasara kwa kwa nga.
1: Ka ana tari e nga san ande ho ams aroma a wa uka.
2: Ka aonge to si ma nambos nongtava. Post pins abati amaho amkha akamkha sida ge wimas aroma homisa sema sikasa se sikonwa sita wang andini torago sida ge kaira sis mari kongwa aonara kwa kona inchu se manambo sungwa sari sida di khoi khanga nganstha chobi mari tsokum ama kong homisa se sikhaba ya khase mwinisa tas cases tamaske yo mari tsong wa aingoba mari kong wa abadi khu khaiti sida ge sato kongwa sip hanusip si orede hobasta saruding hansigu si komtosa si pamung ans si kanas aroma ha

Da gore kai komskira mai uragia kwenda chubu basin khona nje khona subusira uqa o frank ngwadi nebegira mi ngabayike komas tsami komas ke qhabanisa ngquyisa gukuruwe haithi ko ngadra ba qaiqa uthi ngquyisa sikukuruwe ba wasi ona sko komas ke ngina ngami beb na france ngami beb ayha tinde khon gama khona nto ho ba ngure ngure ne khon gama khona ngure dari itu ikas ka khabe stina nga khon gama khona ngure kwenta ngcuba ho khon ge do koman ti pirin ti gun dina kwenta cwi cwi cwi dinda mina sira cam tingona dinda khona so ka ngin kha stinda qanenda dura khabe ding thira ke khon ge ngana haben ge no kona kwen kona subuse sira ngwadi so nga khon gama khona ngure Isi se jogo ngang di gira miye. Kowe tsika o tsike. Sa isa kumsi pa ngay tsang ka. Kwe gira. Nga khun ka ma. Ngui guru ski khabe kong hane si se gaya si komanda ngui uwe sa. Si je komadi khabe da. Nga kob e kowe di ge. Nebara a miye sing. Nga kain kumsi ke kuro ma hai se.

0: Dar caruții, dar nu va rapta neva, gangu as nimiri. Gangu as!
1: Hello?
0: Gangu as!
1: Gangu as, gangu as. Kaisa nu știu ca am to, o bada zi, are de cari, cari sa, o can, aza, tija ne mi, din cu de aza. An, an, tata, ge to, am zis, am zis, ne bai, ki, uga ui, ba, ma se ikwe na, ma o tae ne kwen, a pa, ame. Ba, ge kuro, a o kwen, na, o a kwen, kira, spekal, o kumara, tsa, a ide turo, se ba, a pa, ngam, do, ka, kaisi, a tsun, sa, tsa, tsa, tsa, tsa, da ge tumsa o ale toa toa sa o a tsi kurisa sa e a gas ke ga borte china o a tsa skola se tsa toa kwa tsa kautse ti da koso ko tsi o da ge go nka e ngo da ge dite ti da ge go nka wa ti a tsin di ko da go yo in kwa u di trare ko di tsina tsho ba tsi a o re go wa o me go taro go ne tsoa tsi go of tsu se ha a o re go di tsina tsa tsi u tsa tumpons kiran khaba tswas ke skola me khwa grad 1 tsa tsene tswasa ne tswa tsone ra khwa e tswana ke ke ka ise khots ka gara ka ngwe kon kiran a ngwe kon tsin a etma o da kiran nga nga uran a ats kan a etma gra yo o da kiran nga sa tsa tai o tsare zo khotsa a etma tsa tuba en khwa e tana ko e di kumse kwa tuba ro sta mi ka man na we na we kuma ko ko e di kumi kan a etma ko e gena elo kan a we di de di da kiran nga poi era tra me carte last o coi tani ma coi ma ma coi ma ai cusura o ma caiba ma caiba da o o da che ne coi harami pere da ne cusa ui ne va ai cancela i ca ha benestere ca ha sta ti se ne coi na cara ha hamide of cums ne sponsa e cusa tami ti cusa ui pa i da ne cusa ne ra coi tuan ma coi ta is ne ara kongaguri khratienza oskeni 11 kuriha kongaguri kaisi atun kunsa tawkeneva ama kadagrami te kunsti kwanza dagrama kunsa aituma tsami tomas kayo dika tsami tomas kayo nguzi orea boi laba tsami ti uiba ngaba ma kwa khaina khaisa tui tui tui tui khaina tui khaina nelag 1 7 7 level 1 mel 1 mel that's it comes to kwaza so khoba do tere matsane tsonsa le ke se ya tsonsa ba de khoike di se kurin ko se tsoa skole khwae ma e khe bor de ba o tskirang ha wi tsa ko na ma ba u si ke ne ko na ma tsai ma se tsa ha to ma ama ga ne tsa bu sa se tsonwa o sa tsho tsa na an are out of an amaro migit ti umet ne tsonsa ke guru au ma ba ke ha o ke ne khun kan a et ma zung u zira ti ke ni za u ba dre u ba tsi kiran kwa nga ro kha be u ba de ada ne tsung sa u ya ma ti da kiran kwa ti sne tsung za kwa e ti kwa kha gure tsa to ma ska yo ti kwa se tsami de ka inga kha isa tui am kha isa kha isa koro ha ka ha ka koro to ma ska yo ngai ore a ba ngwa ba to tsami di ngai kha inga kha isa tui ngona ko se ko to kha inga koronona e ore aba tsamitsi da le tsonga ke mayo abe da e ba tsa ti u tsaza ha se tsonga sa tsonga guri su ba tsore ba da ke di da tsina di da nga ko ho di tura ba ke tsere da ma ka o tsa ti u tsonga ti tsonga se tsamitsi ro da ko ma sa i nga ba u ba tsini ma tsa u abe na tsini ma tsa ka ma re di da wa se ko wa di na se di da da lor di na nga ke ma ba da nga tsa ka ka be tsonga do u no u tsonga do tsonga u ai ganga ai sa
0: Gangan sticker aja jabore.

0: nara kai kainsira kau kai. Nyesa kamu na yerti kami. O nira kumundi ngusa nira ha. Skole di khrons ay kus ay kaisa. Nama kara huwa kum. Nara kai kai. Tui kwa nga stusi ngusi. Nga ngusa nira ha. Naba kasi o nira ngusa. Nangusira nipa kaisa me kami karudu de. Habe kao kamsi bahu. Ra kai kai kumuna. Si kosa se aru kumkuchina. Ne news tara kai kai. Wong kwa da jira school boss kani da se. Aure kansa gu. Nung tabara si tmai tira kai wa kaisa. Si nai kumuna. Tuanan ki huwa kya kuri chota. Nga habe no huwa kumun ting nung tabara si tmai kasi nara honga. Huya ura kai kai. Wa kumuna. Eche kam kumuna irti kami. Eche te te kam karesa skule di kus. Ay. Abata mira news a uwa. School boss ti kai kris kansa. Namaka. Kan sa ui in ngong kuna to huwa ngong tamana. Mibari, kaliki guru kwe hanasi kan, kai kan kans.
1: Kan kans, bye-bye.
0: Bye.

0: Karuti Cecil Benson sna ne ba ka inkwa sti ka khatsa tsa khomire.
1: Ka inkwa. Most holy name of Jesus also karma ha an answer ba ke to koma ka ka ye. Kari kari sa nyung karma ngira tuma na nga ho so ka ti ho so sna wa kunu wa na ka ne. Kai kam kam zun ka ngona ka man IP. Right that Dising e kama tuana nda ha ait na vex amse u prida kwaga iske kari kari sa nyusa katlika hostel most holy name of Jesus kahatu sama hostel ngani hat bani hasi i pas kan ge au kuna kai sera kam kam sun sakane awar nge kuana si ku sa ngai kun kai tinok pa ka ha sina hi tma ku ge kai se kari kari sa ku ge kai kun asa blim ngaua ngoe ha se Also, kaduka kuana ona kio, Friday se, ko kam onis kau kaha kuro Friday se sa ngangona sa idra kuana ha uo, toh ba kire ikahare ikamhare ke vrus si manirhan ka, ngabang la disin ikamaniha si ngu ke Friday se, tasa si ama ke vrus Marlin sa kamire, kaima kaisa kui ngona kaisa koise mani. Kui pengatara, hai ma kai sa kui ngona kai sa koi se ngani tamas kayo manir milo frisa hai ma kai sa kui ngona koi se haga tam kui kui pengatara hai ma kai sa kui ngona koi se haga tam kui kai kankans ore sit khae sa te sa tu umare
0: kankans baba eng
1: bye
0: da kaluti ke ngundu mithi ke bisri misi ya khrikta ne ba tren loas dimire
2: kan ja ore sma te pali tren loas da kai sa mesti na ara da puro sa ibe mire ora ve kera gro mi hi si da ke palo sa ibo chatswa kai kai kap kai out kai kap si kadin tonap dengo kwa

0: ndaqhela uthi nxabe manxani ithini ingcindomi igathegop thina qa ingqwasi nimire
1: abaqa ingqwasi nimire orest uyabakhangela ngeqwasi akho ekhangoda nokuqhasi xa umuntu orest ngowesacam xa nongata ungacule nxane sike hemisbas xhasi thinabaku cam inxanxane sike outo defiat spero sina resettlement from the common in sarago hemisbas icule nxane sike nelikwinga sabe ngonsikekela kona mina ngithi sizozungu zokona mina ngithi khonqode khonqode makuyi kabike nepeketi hata nje disiqhele ngasi hata nje ike amonsa uzi jena sanira ka hatinge nekona torbi di sali bibliotek sese sendomen a councilor skinni di biros a sali nge nekona hata nje nira ha oda ke saura se niri guru ngantan a nedra kwa chesti dce hay ba hui ke khongwat ma ke e chicken khare khona hence was the come of the berosta ba ni si ti ko sa chu sit ka se ni ra tsao ba ke kinga ba sa ru di ka go sen khane di ka me khane ko ha a khane ngan wa nga ba ni ra ka ka ka ina ba di chini ra khogra sa ora se ta ke nga ni di si ko di ka ke kon ti ke a kho a mi sen ti no ko ba ke di khongwa de ho di man nan ti ra tau ini kita kawan ini ingat tak apa kencina nggak terus tak pasti cuci kencina kawas sekali ke kawan sendiri aroma ini soal nas aroma ike harap besar sunaras nas lagi kawan sendiri ke payi tu mai kencina kau kini ingat kencina tu kawan ini kau sendiri

0: da qhaluthi ka gathi singcune ngqali singcane ngqane iqonqayisa honorable fanele itinandi baqhayintwasti mire
1: ya ada doko ba qhayintwasti mire om oresti khadi qhayintwasti ka gathi singcune ngqali ngora ka hardapchi ahora ga namibia dikona qhayintwasti mire om oresti qam khuron tuna da doko ba unwa turoske pese tike doko tsara ho nka ka gathi singcune ngqali dikhwen mo ga singa tsa khan a se kaisa ma sa tsa tsa khisa tshikhari tshira ko tsa ho kha taisa sen khoinara social security sti program a sa o tsinga programming a kain kain ba sen sa wa khisa nga sa tsike to ra ko tsa ra ho kha tsinga ke to ho ba kaise i ha ho kaise tra kan kane o dra nga nga me be ba mi ske khoin i ang nga si company na wa ta man si nga di projecti ra gwa tsa ka company di dir di ni di oska nga di company na wa ta mai o tsit ka nga khuna hu i ka o o ke to khwa an khaba sa ti kan to sa tsini an ga ipresha ita ko kan to sa huta mati hu i ba a provide ka khresha ne di an so gun tsi khun tsi na hu i kharu tsi sa i to khwa ne hu i kha la sing na me beta khatira me ske ka si tsi khwa tsara mana ga ti tsa ka si ka isa se tsi ka si khu ya isa se mali iso so security sa ho tri tsi khari online khari sna ha hara se kuma sa khabe a ka si kla iba wa ia se ne tau ne trami ne si an kai si kanto sa ho ngali ui pa ma ap ke to ne a subu tau ba khuma da gira tsa tam ske om ore sa ko di

0: kakazushna of coin di damire ngadi I backyard gardening yedina asada di program je doch ina ga aini nganga chiki doch ngadi I training di di take de ha last kada doch ba tweka ya se hare chikari kantos tsisin ale ba unwa se hare ta doch ba ni sisa ende mai chini doko kuya isin de tsoko kwacha di chi khuna khoko bukbus khoka hi oder geht die da ging wa oder geht die da noch was auf mir balance der man in kwa de hare kire ida kwa da ge chimai da ge in der kommt doch aber ein programming am ibe kommt so doch ba hare und ich da doch ba nicht um ores sie die singus in der fifte juni ge heißt weil der doch resolution sei u ne resolution schon da ge kakatos ching kwen wain kare sie kai se ahara che ein khapa si ki toho ba nampawa great line ka kurusa kisi kai marisa anubara kos oda ki nga ba ki mi tui hi itkiri ida toho ba solan ka uor khanri khabe solana karo tharigunga khabe khadi paisa si sing iba unwa solana nga di siki ki kakadus kongwa in haristi constituency development committee sa paslaich aki u ka paslaich kara kong ayasi da ki mi huwa CDC member ti khadi traditionela layer ya kakatus ding kwenye karish na hana kile ida sada di kari aunting ankabes anka saben ngan di leist kuru cha chware si mang as enge madiko kwena ha ne kwe ge mading ena ni ske ne kwe di ID nomosa ne kwe ge ma traditional layers ngakara nga chinga di leist kuru chi kaise ni ka huska o 3 de July ni di I hora ka leisti kho are re ida last ka ministry stand kha tharu re ngai chi doko cha kam se ministry stand ngai ko kwa ngai tharu gu din ma di ngai kam se kana ga ha sen kho in ia go khadi nga una no kwen sina mi bare o ka councilor faneli ji ko me ada solan aro ma registry re taro khadi go ya ko da o sita ne khari nga ha da mabara registry idu sadu dikai kuri anga khari pna do haun CDC member nana khadi tu khare chi chi chi ma dire sa strasi ti ti ara do ba ne khu ma si sen khare re ti da do ba om ore skai se kai kan kan sti mire ne ain kan option ais ni ap ko ma de khas aro ma chi ha chi khai sa chi sa do ngare
1: gangans bye bye kuda karuti niko yaka sene ba kwa yosef samura kwa neptina kurika za kwa inkwa shtimiri
2: ya kwa inkwa nga da go oraga damara namasti kauna of kaisa mesti kauna nga de do nga skaruma outman di au nasi kai kwi sa hudra anza nitsika mkwa kasa ay ma karu kanika sa ben karuma kawosa se kamkwe zip nga para tangkwa se ne kharip na da ki main akha sit kha akha ti ki ni si sa na na me pi rare earth dira chai loft as khabi dura wan chani ngal na san ama khumai madi gura for der to sa bu na bu ke kanam sa bu ti ha nga si kai chuis ai I I kengu gira skola sip sabot program it kara chwa chwa so ke ni si sa nga ai ha nga si kai chuis ai go chane san haris nang chan ha kuin over khara 40 kilometer radius e na loft aus thing ha ngasi kai tu thin agup mara hosen an gasa ben horagan aromatic kam kuin hera ein kap ka thaga sen an aromas ke desa so o me scholarship support dira mi program ing ap aromai ge khori khas vdc ai ra thaga sen kau kuman nan aroma wibaha chi ge ya korigas dvdc to maskara I habega ankasa be di kwai kos maskiro ngan ankasa be augap dvdc di gra khaka sens aistina da ge nga khaban kwara ngan in aistina ra gen kwara khaka sen an aistina so o ne bai ge chaut haro de a maisa in de tude da karido sin khais ni ra thanka de so o chaut hadin as na da ni sis ein ai ge daina ngaya ne khunga khotsa sa so tulo khotsa sa ho ye nga registrasi thi khatla sens registrasi thi ora ga nga tinian ora ga aroma ige nga scholarship bera mai thi ge ha khai aroma thina ra mai nga sat ta si khaga sen ni hostel khai nga aroma un thi tinin thi ora ga

0: allowance tingira mai mas ai so o rat mies ke ni sa tarina a ni khuin a chati so ai ngana chromic mai ke san an ka sa pena ha ora ka se khabet ke ni nami wiap ting ki i tit ke nen khaw nga si a ngani ra nga cha so ting des ke ngai ha twan hi a ne scholarship ngat man ngan tin ke ne ai ra an an he ting tin a thai kha thai sa ma am su ga di aroma ti goza se nera thai kuri tuenda seven tuna hin nak karo man asa sin khwa cha sin an nal ni si sa ni si schooling ma tin mai karo man commission an lan china da gira ko ka to maskiro ngai ge school an khwa chi ra sekel an hiya ra tuna seven tuna hin karo ma khwa cha sin kan nan karo ma china da ge ai khumi ha mai so ai ngada gro mik ma ke mut ming haris nan iran an sa i to maskiro i yo ge khona kai tu is ti an sa ga ni ra ha so ti khata sen na he ni ra field ku ge nga korikas di training center sa tira gromi VDC staba tumaskira iyo arandes tin kha tumaskira iyo tsume ai ti khaga sen tiniskira i bealbe VDC di kha khabe geno ngona khuna go ntaro he aina cha khaga sen kha nga inge geology mining gi ti engineering gana so ngang hari di nga ora sekel tuan ngisi khaga sen tumai mari osip karoman ngana ta ge mesira kwa ngui in PT sida ke recommendation letter de mira khwabani ina nga recommendation letter de ho pero sta bati a registrir taisi apelangrex ke natural mining ni kap ga taisi a tu oreo ama batani mis kreyo sida ke kaisi ra khore twan ga geology nga thaga sen maskiro ngi a mining field and maskiro kaisi ga kharaga nga go engineering field nga sia thaga sen taisa so in da banin khabasa yi ke in ge sida di modification letter sa uma tigen aitina cv banira korupasen na mabira ha khais tin na khuna ma se tige academic records tin gen in han nai guru he towa tin ge nai certificate sha abaram go kha id sti copy tina dira korupasen so ngona khuna de ke khabara kai cv ba korupasen re sa khuna ra ti dela ti kam nai se academic records uare ti ngona nai se certificate si re sa id copy ba think I've got three so haga hunginya thi haga inge sida ga kurusa motivation letters pero sta batsinira hos nas tuiske an tabase nga haga huna tsikira uha oige otske ne ba tri katira ge ni kauti mabats nga huna nira ma ta khaiza ban au mai tina yi ha khas na khaidra mun story da madrasio ti sida da basnan au mai sa khabe si tsikira oti ni mun mabats nira au ta khaiza ma email le dini dira mi khabe ta ko bintina uti no kon kan kwan hare tini ke maditan la hunan ni submita oni darang ai ai ra han an an ske nete ga tam ir e oda ke of tin ro ko ngai khata sin kha
1: ai ku gna kokam
0: okay ya oni ga ske chuf u gongo ke ne igra tam disi koro a ne khap disa o tam kurika sadan agu ba hua chai so nas ai ge horaka tai tui aun ngan amsa se kauga ge tai en ngan horaka na ga tai e ida tam ir ikra operos en hau chi ko ha be ke bi ni faven tonas des krai o snan en en sense madinira ein khumia khaisa nasa da ni ko ka ga da ge horaka tai tui aun horakan nem abep na ko en fara manen ga ha khabe antom commission re chi tam iri grau peros ta basiri van nesi da ge tui kaisa ngun sa ibe kwa ka uwa tida gen en aroma tam isa ko a nui nui i tui da ge kuron an an tika ikan kans kora ka kaon aroma
1: an ka sik kaisa tes ngang ngusik nga da ge sarari sa ko bin amsi ko tri tida ora tika bakut wadin ngusko se wadin

0: community hour ting answer saku aroma kuma qare ungasi ai disakuba mana sizaku Friday sikuse DCE sikwazi zaku disicin ai sikuse kaisamis ai kuma qabale. Community hour ting answer saku aroma kuma qare ungasi ai disakuba mana sizaku Friday sikuse DCE sikwazi zaku disicin ai sikuse kaisamis ai kuma qabale.
1: Kamdi siya kan kaha inkira ma wan las ki kose isha kusa ngwa si pa psa kup ngada am kase na si kida kore man wara si seda ko ne kwa kai kwi tam ngwa ngwa runa kware ugai di ki kai sende ha ngau du kai sende ki ha oira abang ngamdi seldi na kwenda ukara i kho iti ukara i seldi na adin ganda kona nghanut masi unyiwe tit maske nghanut masi diwe kain di kai sende da kira ngau haragan ngaku ay nghanu ku ay se ike kuro ministeri di beros kuro ministeri Elijah Nkurare ngaba tuwa si kaisir kwa nga kariko hai nga roske neza nga di ombudsman na kuwa ngurip nga apa ngamdi utara kaiku nga sel di police sel di holding sel di nga di nira kota si wan nga di se is di bago a koreng hari di kira mi nga ngurip at kariko si nga nghasap nga di kwen iara kosis nga uwen nga andi masiku nga ka ngayin kain nga si kadi kwe si ay nga nukang kumit nga staro maa nga nasab ase rataran ase nga di ngurip nga ombudsmani pero sa kung hap nga bagwa a koreng hari di kira mihe nga di ikot nga ngas di asari di ke kwe si kariku nga kadi ngwaguro tap nga ke tani karuwe nga i si apa ngam di sel di kona uka sel di ngadi nga masi ku nga ka uang nga si tadi ngun hanu si si tadi kui aisa maski kui sa wan kubay si kwa si ayin hanu ku tau tadi tsaira tau tsa isna sa kaba kota aroma dike nedi e sari di ngade kwa si tari ku nga kiri tani taru e ngaskin wakuru kap nga sa tikira mie Ombudsmani Advokat Basilius Diakuyap ke ngan ngoriba turu ministeri ngabang arigam mandak kuru kai nga di ikira mie Tipe guru turu ministeri angkurare pa kadi ombudsman di berosa insti kadi as ia is kabadip hanu isip decision kau bak cai tengas ngaran kurus aroma kuasa guru kawan uiba mira senga uang tau di nga abang ngamdi trongkedi trongkedi ngara tiye Trongkedi atabara tie uanga di na ngaba hama se guna kho era kona madinda ati uwe madinda ui uwe nain kira ti white mask ayu ngusi mamet mara i sari ni khaisa ngin ke unan disi mai khaisa ra mamet ma i ngadi ngadi kaisen in ke ham onga uanga di nyara na trongkedi kati ye di ngadi khura ho ui ngori ku ngaku ke khadi nira tau kau manwa cha se ngusi ta kha kau nira nga masika karakteras aroma di uwe kaisa ngadi ipke kuro turu ministeri ngurare ba kuro mi se ike ngadi ngurip nga ba turu ministeri Elijah ngurare ba ko atai nga ba he ngatrong kedi ngadi nga masiku ngaku nira ko nga he kaisa tamas kayo nira wan nga he kaisa ngayke kui nyara nga si se man wan huaro e ngas aida sase ekaro nira tamro nas aida egaro nira tamro tida tauna nisa kuru ministeri ngadi ngurip nya ombudsmani berusa khu hab ngabara khoren hare tsina atuisa kara gut maska yo tau khadi ngadira unkwas a khoya sada ngwa sipti khoda ase sada khoin hukan ngadi trom khen si khom ding ngara ngus a khoya sada ti min ka ba ngas is tina nira horo sada tsina ngadi i ngori ba kanye maska yo tsu we tsi tsasi ngasi madin obasin ding ngadi dan egaro tamro khabe khida kore khukuru khasi ku mindi tsi tsaip dinga ka ngwa ministers gaudencia crones ngaske khadi school tswana go tau nga in wetenskapi technologi engineering tsi kwan ngandi faku ngaga ngaka xa sizinqaye enqweni endixhaxa sendi swap nqa xa sikenzisa ngoxa xa bde ayinqhanu ku ngaka hu domdorisa ayinqhanu ku nya uyi chaos xa yi olethi khasi tixhade ngqhayira green hydrogen aku ngaka hu ngadom ngaka hu nira domdorisa i se isqaroma nqa vedenskabe science yama a technology engineering team mathematics nga ngafa ku ngaka anye inqithi qoswa senqafa ku ngaka unqanqana a ngani kenzisa ngancu ikhawuti cayi olethi khasi thi green hydrogen ngayi ayi nqa ayinqana ku ngaka thasiya xoba amqha faku ase ra cinqwe ngesike nqa xa ikhanyisa korodi ngaba isinqona so resicayi khrasi singiserti nya hundi sikosen a wadisi dollar ku khasi ba unwade a nya nam depths kha kwa chai hidi ngade seiderlech secondary school in ngutuwa ishina mga hapa kuru chai nga baswa hapa ikuru mi krones ki kati school kona kukta uta unga indes faku neka choko sase u tse ngade in haira green hydrogen ay nga nukun aroma ay nkomisen di iski kati kuru mi ngasta barang aro siski ngasa kati kuru mi inira ngubi kai au tse kati nira di ngui au kaisa sinas khas khas endra khukuru kha siptina ai ai ngui se ikhaisa se ike skolkoman se qosa se ngan e tsabi khaxa se ndi qara qung skolkoman ngan ke ngasa se nga vedenska bi technology engineering se mathematics nga fa ku nga ka ai ai ngui nga fa ku nga a khaxa khas sensa nga fa ku nga ka huin ngadi e uip saran hopting uiba qoxa ha hari ku nga ku nganira qana khase I think in Iraman, one quarro A. I think in Iraman, one quarro A. As in Angas, he same. Hit a correct, no roskin, did I me? Abab Namibia, African Child Days, and it's a gum, then Stahra. In Isen Basse, Ige, was it kind Aris, set up arc, ting answers. Nasa, to we read it. Aurea humanity, Kazako Taikaimba, Taisan Homasika, almost aroma.

Anuitas, Nasti, Novi Aus, Marta McNabbs, Kikarin, Huasika Kuru Tautanga, Ego Taut Tausti, Ain Hanugu, and Habasaka. Ita Kaiba Ina, Ere Am Taniha, Kumaha, I take Kai Kuyao, Kainise is Kawis Aroma, the Grammy. Areaka, Taitin Naski, Kadi, Direct Noa, the Nadi Mon Karus, as it my destinas, Kikurumi, Tarak, Tonton Taurase, Ohabe, Kadira Niran Abon Abu Kaza, what no one. I can't ask Ian Habahas, Ariam Tanikani say is Sinira, who was it na man, Uha, Quakeating and who was it, and he says, Nastara, we Kaiser Diskyogoro. Me say, Gain, let's get a caditon, skull goods, Kerkega Guru Taikai. In season are, say, Hanaka Nami Beba, and Novi Ipnago Aurehaka and Omti Aikun Kaga. A I tell a gigi Aurehaku, Dinguan Arosa Mui. Aurea ga gungasa senga tai ti tsonsi khungara tai sa di se aurea ga gungasa se ke aisa tare tonga di aitui ai beke mai si ke tare tonga di ngade tai tenga si tare kho si ba tai tenga khara ga ngago tai tu kha si pharo di tsika ha khunna tare kho di tai tenga tsin ai di tsina kho ka aroma si ke aure kho ku maske aure aga ku go sa se kham aurea ga ku a kham si sa ho a tsa se ngasi abaid mat maskayo huina het maha kemi masip masku isi ba kire ha khabeke turo arokhep turo arokhep nen hope deep kwaisa day top ngaba ngadi e man ho sake ud maskayo khaisa ke o aurea kha ku ngaku nira tsai tsena khaisi no mikas na sap ni qoba se khaisa se ke aurea kha ku ngaku tsina nira tsai tsena he tare tsoma de kha de kha se se aurea kha go ini sisa aisa no a o ke ngaba sumba tare tsoma de ra ngaku kha e tsit maske yude tare tsoma de tsai tsena he ma khaisa kha be aurea kha ku ginga sa se khunna a itse de grimi tse tsas kha se a nga tsai di tsau ngara tsai e tsi ho ma sentseng ga sa na de ran a e nga di ke ne a khaba dip ding an sin an khobung khobusen khon chi ka ha go tsanan tsi om khwa kan nan ke aro kho si ban nga sa seran a chi ne khona ra ding win ke kham aro ya khana kham aro ya kha gu wa sip nga u sa se ha go en u sa se koi skol kont mai season kont mai chi khai chi a nga tsai di na ra ding ke aro ya kha ka se ke kha ba sa aro ya kha go tsini ra tsai tseng mai chi ne go tsini a khoe chi go ya di ba sen kha khais nga sa ne ra a nga a ga yi khaisa tsi nga sa tsina a nga se ngiso wa nna a u da ba sen kha nga di tsai di kaun nga na go se nga ro ke a ngi tsin a nga si se ra ma wa hwa ro e kira no go ba o ro nga ai tong a se wa tsitira ne ra wan khobai si set maskun okan khosi sara mang wa marun nan china tauna mai ase

cucube khona aroma nesisaske ngasa amasiya buruga ha ncarora mari sincop nempost ixuris surudep ayi cuke ngcunku khatamaha nga ha aha ncarora mari iyaxulisa iyahope isaske ngasinqa xuye imarisarhu cucube khona aroma anqorasa ngasitabara ncarose ike cuisikhemikuri korobe canicown damaska iyo xaixuyirhasip marina achayi buruga amahe ngasana nempost ixuris surudep amanqanqwis aroma nempost mari yonqaqwas xayinqaxhisa xayinqaxhayinqa xayinqa cui xayinqa khose khose khose saxhamile nempost sida ke nqasasira xayinqa nempost ke xhorerhase wanqhanup marintomtore awunarancanqan ngamanqa ebucamncwadisi tsicamndisi nqaninqanqe kuripti marisi matare sisinrhasip saura sineratane xharuwe xhayisa qauqap hoqap maris kene ariko nqwai disikoro nqasarhu netsekam disinqaninqasi gamanqap disikosera matarinqwiye anqasa ike atomtore aunqinti xuinqwisa matarinqwis sede aini haacaraqhisa nesin kanqa upnacanaka haanqwabadi tamaska iyonqari mara matare siqhekasisin urhave marin nqakhwen iyanqinti xuinqwisa tsedi nqaukara sinqaruma sisenrhadiye didirhuyao xanu honqasa nqabonqabo siqaruma toqhoba nqhanusi matarinqwis xuinqwicoba ose saure nempost sida ke nqasasira xaimanqaron ke nempoti haroku waroko ina hungeronta maqa usechira ndinqoro inqaha secamqenqaba qonqwaren

si om kain sen si kai kwap kwen kam widi ma daba am ding ama ko kain wisen baam. Ko se kuri ka tare tuwa ruske kon o ngaba ip ay ko biban endi au kono play om sa kanan a ngomin an ko ip tuan daba sip nako a ko bin as kao kam. Namobi ap tabi kanu sing nung kaiba aup nikheri ap tab valde ndi vashi ap ke an anu sip khuna aure akaku utsa dima tsi hiau kambe am arisa kaun na kai ka o musadi tkharip na ka atawa kan aroma ko kain. Afrika ap sing ui di tsik na khaus marisa ong kais ke isti kurikoro beng nus ia ekhipte pnganira hase isa ko a kai wam. Jeng ams ai England di ngong ka khai phaba ka nam sen di di kam eng a tsabi ngong ka khai ngan khu ngap ki ko tora ta adi mi kui a palestine ap di di ui ran ngan sna sa khas di poi gwa tora ta a ya khadi terrorist ngan ase an an sa sam wan dana khadi ams wasang hon aroma kun a ir kaisa mi se kuma tare

0: Variety Hour. Ting answer sagu aroma kumakari. Uhansi I disaguba manatizahu. Friday discose. DCE squas the hood disikun I scose. Kaisamis I. Oma tabari.
1: Now the DC Quanin, a DC present, I don't get a man or maski, a DC Sahusa, coming up, Sara Sakup, Massi, I took Naragu, Amkasin say. I like now ago, Hamiba, Ise. Idake, Noba, Nanin, Aus, Mungan, Harris, Abeman, Anip, Moisa, Bernardes, and Hoib, Abka, go and how Karin Mungan, Harris, Mahan, Warunana, Ibnira. Mungkin hari ini angka sabun sekitar ini saya tak korak khusus aku ada ibe. Kau ikhlas baru kau yang sangat abang anip di mire.
2: Eh, kau ikhlas. Ume bedu kau ikan kau stok kau ikhlas aroma cip kau ikhlas orang kau kisah mesti kau na.
1: Eh, kanzela kira ikom angharun ia ib kanzela ba mungkin hari aroma maskeun mungkin hari perus kau baku muana nih cik kau na, mai ing are.
2: Ada dok kayak ngas di kawamire. Kayak jadi kekutan saya bahu, toh rancai apa saya dia. Kayak sama saya kuat sih kue nak harase. Ha, kuana, kuana ni mibat kayak sa orang kedok ni cikam kuat saya. Orang kasih huru nama yang kayak unhi ada Quentin Indwaiga. Si kayak sa ngapa nak turu sih dage. Baik apa nak dage anda sih plural proyekan. Kuen hia cawu ika huerot kuru ita ke kahati, kapan aro ita ke kahati, berero ita ke kah am ofta ke tayari berosa. Tapi kau tidak mungkin ina suasa ke mana ini kita di tanam sendi kreatif, ciri kita tanam sendi kaisas, mei tanam disai kita tanam kape tayu gak sida di kuna aku yau, tam disis mei tanam diskos sendi tanam sendi ke aku kua, musa tayu uma ini ses kaisinya tayu nesisa, le tanam sendi nede koka, sida proyek nesisa sendi hia. Ama awak uye kadik kadini hongkui, sedangkan musa CDC semua ini, so CDC kini sisa constituencies of Queensland hari ini apa mangan? Kansela barak hou isa sisi ni leung Queensland di tuh karoma, so oh, ngah tanam sendiri lagi ke aku, kuat sedangkan kaisa DC hakang ngah tanam sendiri ke aku, ngah beraga kuingan hari sahut sedangkan le tanam sendiri hou DC proyek tegas hotui ama DC proyekti ke hontui didamire ne kaisa DC akan la proyekti hu madida ke si ne DC proyekti tain ida greko sida ne manta ase si DC da ase dida grami o da ke taisur proyeksa se ibe turu si greko proyeksa taisur proyeksa kabana proyeksa pere am proyeksa tayari besa dida ke greko sida ke tam ise ne proyeksa season is hareni di greko len asinya sini basene hasan di proyek sa kare season ini ci ha ha ini ci tai ho e kwena tsiuba season e kwena ma tsaya mari e tsaga u tsaya ne go ida ke greko ci tsadi ha mana a season u tsane di proyek sa kwen hi an lang as nan anan tunat maska iyo mari tsaru ci garu kwet tunat maska iyo mari sari ma o tina season u tsa ci da ke tsadi tsaba greko Mak as aisa of tay surpay iya mga proyeksa na isa di dagigir ko. Sida gisawra se hame kaan son upe ne proyeks ay turi ha kwed maskara iyo ay ha kwena ne proyeksa an son upe bati. Sida gisawra se aure kwezi ba of maske o dare kwezi ba of ham kwezi ba of hara kwen proyeksa na isa di greko. Sida gipadin unis ay nes ne proyeksa an kaba ha huna madicho marisarakan. Uga mariske oraga rolera turu chidagi le dagrominga di dagi greko le koe le proyekte dagi ni humuis ainta. So yuga DC proyekti ni hui uwe marie sadatsi nangansi ya tray chidagi ni sisa chaba haka ni sisa DC kaisa tasne da hanga trabis ay si DC za chaba ngusa ni ngusage e DC proyekte hukaba ngona proyekte ni kurung hui chige ne ngona proyekte hina nakara hundu ite hui ge a de wofkandorsa hukwena ni tri ni yankansa uwana sisi naona tri chine proyekte sari chisi niko maati asisten kwa tri eneno na de huchige ebe tuiska ni chwa chwa kwenye siya ranta inyeza neske mut amapna asisten kwa di So like in this rural project Dramina and as a microfinance ku rural employment scheme man, Nkuru tickets food work, name up in Abaranga. So said again, but even at the woman have a gun over to Admaha. Sit again hang on a project, it's nani, only say you know what Napkin Aku in Abao. Social security scheme under as a Sarak Caribna Sarima de Guai, like Mr. Week, Kadiko and Amarisi, Omkesens, the Sau Good Mascayo projecting the Tosa, season a mass, Chit Hadi, Quena Tata Kainstein, a year, and a Mesa projected in Abna Quenara, we say. Social security scheme as a Saranga Gosarima, Chida Gegromu, see a Guhain added, but to get to Homing Abae, Madich Nedi. Kanam sendia di praktisa. So o ne kanam sendi geng ona disis ne tapis irat kanam. Habe tais yang akasa tais ke ne kanam sendi aroma ha kau hadi ora kadeta ne singa tisa. Pan kadra radio se cidra sao ora gira ngau tui huru igra tai ne di kanam sendi aroma ra kau tai kau hadi hu o igeng adi I proyek di teneba. Jadi kini tuh beri kami hukesi dah yang ada tanam sendera di kau data. Toh kota cian koraka kau hadi terasinga kisa. Maka tanis aisy cip hadi singat mada kau hadi gra iyo o data kain tua kodi. Jadi isau ku ke kurina kuah cip hadi kuah kurik nasna ni tua ame hadi iswasa cihare kurik nasna ni tua meke. Sak aiba ui chinung asen turit krahas, chung ase dugrahas, idun hao, chi kau hadi nedi horagate. Nesi sahu hang aib na koha kuribkos se un horagana kau kau sak aib ka, chi hui kumi I hui, hiya anda hiya mae kai, nye koha kurib krahao. Ohi maca di dagi nimi so, kawadra kuit ngaski ngadi kanam sen digin ona disis ne kampi serak kanam kuki. Ida hiri hiri sen chi, ne huwe di kain ching aib inga. Susema, susi kau disperos tuan ini kan am sendiri macam tidak kini news. Naura saus ke anda sehingga negro karutam kuriguna kunene resource kula kami atas negeri ome ini di sekolah dia sorosin gugusin apa tuan inhani aye se sekolah dia neba so kini sekolah kan am sendiri kau akuam kau hakurib aroma sehingga ini kan am sendiri habeba toh tiberos eisina ahosa tiberos eisina ahosa so o ngadi itu eskra unha o kami de postmaska iyo perosa kami ida whatsapp se iska habe nidi informasi ba ti habe dani sida tinang habe ti hara ti dingali forum ka kobiro ti ngaba huni sing ba dunga tarong adi hado idi ko habe turidu matuan ke toh I kwansa I hode I kuasa nasi ida, di kuasa ku WhatsApp sih, nuku pasi baca. Oh, tanam sendiri, tanam sen kape gudis kia, disihun as kuah kana bisa, disihun as I gira tanam. So tuat ka forum aga otske, I peros tuas na maca tra ofske, kami abdi mengat karis peros tuas maca tra of mas kayo kori kas isi, amaca tra, education peros tuas. Sehingga tadi I tanam sendiri mas kulihnya, sorosin nuku sih na uang tuan, na anak aga sih kulih di nakua. Kubame kukidangani amsa unhari didagini ni kukituwa nataka unha soroshi mkuzi na unha na o tanka inkansen skola aho katuwa ni eike didagini ni chi saurase hankan amske iya erske ledra kwan kaiba inrayi taupa iha tai taupa iha kau ikaw nechisa korikasa iha so iya erske nechisa ngarisari madi unha ne ngarisari madi kaakaiti Neng arisari madi aiske IAF sa sida di informasi utwa rasi kosa sing hamkun dwati insta ma granti small grants facility gramia amai marisi wipinya sta ma karagan ngaku proyekan aroma cikadi hamkun di omkaisen sti marimas national youth development fund diramis insti proyekan inas ni mai inka cikuna ni kaka kain madi ta sada informasi da Jadi itam Fonds rahu, wiba hoka. Sada di proyekan aroma kaisne sada gini mai kai. Cipta dini karang abai. Maso tau buat si saus, si madi a, kau ta, nedi imarisat a, uye cha cha istide kujelo top commission osa se pala masti kwena pala mas ay skim arigam nuna kiches eni ha disyung as ay kose isahu kare disis kare disituinga skose nehe dotin di arda hama kose isahu kare disituinga skose kuye pala mas kwena an commission arigam nuna kiches ekrisens ay disyung as ay chika di airways ay kabang arigam nuna kiches disyung as ay disituin a tam disi tangu disi tam ga iska kau asa hus kose chi tam disi tangu tu isa hus tua has kose elfiar ta sa hus tot ter tin tuen las kose ada tap tapa tu igare nedi ia FT kwen ge ari pala masa ini hang unang kices ai disi hus as ai neda ana tapis ai kose isa hus hari disi tuin las kose chin ge kadi airways a wani taru karis kus ai disi hus as ai Jin ke tam disi tangku disi tam ga iska tau asahu tot tam disi tangku tu isahu tu as ko sing ngarasi ni ha ko ge kida to komisa sing ngaku na tau jin di i tu asahu jiko iseda tau ga hu e bi cha chi ngaba hu sada china tondo re tua kisa de di gen kobadi sada ku sira di i tong di i e fa di sira rasi u e de Nau ngaban wada kata karu o se kadi GIBF China insti sari de unwa rau chow di saka in aba. So o GIBF di sari di nedi ge insti anin chi kadi beneficiary in chi horakan fangwasi bne china ra haun ui in kadi nedi I sari di nedi nga am nga ha. Ne sari di ang haba sabat kaiske saat unha tingi tumaskara iyo tui hiya takarang aba e kawe kanit ase ke ne basi tadi I pe pinyaran terima pai chitke ora ka kare ambe na bara ho tai tui gra ha chit ka di tui ka ikhnisnya ramang was le sari sna tisa se haske pri retirement tirami session dikini ha saat nya ni sisa sesta na sesta sa wa garucha ik ni sisa sisa ne hun wa ngatske ngan erosa ni guru bai chitke tadi ni ku ue tiko chene chona ra wa chita sesta ho Neditke karuni unipuro tozata groho nediko mariba ngapa hutiran kwa chiche nedi unipasini hosen ditiran kumie se ye nadibri retirement na mie se sentichina ni tiye huke ida doh kain kai kwa pna chi kia bfti kwenen karne drami adi ay neche diye grahan ay be kutusen chi kadi ngadi yin kwa desi ho ada doh mire kia bfti road show ke pension a pension funds ra ho kwen ai kwi ka o ka o tuma ha ora kan hanu season aon dia bias yang anin chi ora kan hwasi sada hia beneficiary da ka wi ga o sada mam sa bi ge kun wa o ka ba ho era o ta chingi ni ba le si chi si nwa tra ti na ti chi ni ni ka ba tim asa sadra ches ai tam disease ne da han na tam dis ai manin o se kwese ai bai anda nga Ephraim store sa di drami ai bai na store 82 ke ngatim asa ni ha sadra ches ai tam disease ai ne da hanak tam disease ai manin us ai store di twa nas ke ngalin us ti tim biasa nga sadra ches us ai tam disease ai varam college ai ngaran usa varam college ai kabai juga nga sa se ro ko abran kwa ko ngara kabin ngin ngin ngira ngong

0: barang boleh ai store ai tu ba of mask ai yo kama esa delivery ka sa mask ken da test ba ko se yi tsai tsap ai din biesa manda che tam disi tam as ne da hana tsap dis ai airways ba tomsil general dilas test ba ha of swast ba Mr. Domit di stores nas isi ha of swast ba ko se yi tsap ai twa ga sele din biesa Nama nasi pun saya tam di sini tam nas saya angges saya masih di salit ba. Meda kai saya tam irsahu. Tim biasa nama nasi saya tam di sini tam nas saya airways saya misa domestik stores saya tuh ha swast ba kuasi kabahu. Nama nasi pun saya angges ba masih di salit ba. Meda kai ba kau ikut tam irsahu bahu. Kita dok kai kau apa kai? Cina diin kau badinya sedang orang siwa di kau di nak Tidak hari ni hujan ko hadat mai di macam sih atau nasi sih ko. Saya rasa, unik agam ni sudah umah hujua. Tapi, nadi I tanam sensa orang kat hari kasih bayar. Kaum afes di ministry sah. Khususnya ministry tak cakap kasih I kuen hina, hanina umah tu mana, hanin tu masuk iyo aidin. Ni hujan ni go masuk aidin. Kunia ramin zati yangu kujiramin kani na huwa dema kwenye nani ra tayi kwenye in huwa maisen kansela upero bidwa huwa maisen nani ustaruma yake saura kwenye ida huwa maisen he uros konsekwensi peros ai ochi kunda virongo ai skoli ai nani us ai kansela peros dwa aya na us warambole ai Nada kerumit nafas. Jadi mereka so nas kender tenis tua. Kuarep di kender tenis tua. Umuran bab ai umatendeka konsekuensi beros tua. Ojo kuarep ai hero dibuka konsekuensi beros tua. Airways ai di ai disis tua. Si angges ai tayod mandi kau ngabe beros tua. Palas ai polis kantor ai. Ada dok kawat tuh itu hari dek hari ni aku nak dekuamisian seide. Puros konsekuensi peros tua. Oci kunda berunggu ai sekoli ai. Nanti us ai kansela peros tua. Barang koles ai. Kuai sa beri beri kasau nas kender dance barang koles tis tua. Kuarep kender dance tua. Umuran bab ai. Umaden deka konsekuensi peros tua. Oco kawaris ai. Eiro vibuka konsekuensi beros tua. Airways ai disis tua. Kuai sa karla enet kanes ha beros kima sa. Si angges ai kayoduman kau ngabe beros tua. Si palamas ai polis kantor apa nama kudu bang apa hex ai. So ne kuamai sendi cik kuasa hansu. Kaba ini ha kuasa hubi di kudu. Nadi I kum sinat sekarang unga cik cik ngai cini ba unga duma gerai maskiru ai disa. Kos kum si bagara unga o. Sito kuamai sen idalen kundi u si ministri sa sin ba isko madis ministis pan sa sin tui sin kuna ni tini na ni o kaye. Nedi I tanam of nedi I kuamai sen dige tam disi nonang as neda hanga tam disko se tui ni tum. Pan tam disi koron as ai dige ne kwen hiya kuamai sen handi kundi ni sin kahe. Fai tam sangwa ngama ka ike tam disi nonang as ko se tui sadatwa kuamai sen dini kundi da tini ni na ho. Sito kuba perosa, ay ay tasin ba? Unis kasi da unang changan kuito atrahan, kaya kaya tibet applications nedi ihun umgu kadrati sisen bu sway si kas ngau kurus kas umkurus kas nedi I tanam sendi aromada ke horaka kwenara tau kuinganin austin punna kais na ana in kadi nedi I tanam sendi aroma kendi. Kanam sen kareka u chinedi amsugeti le training dige of nedi kaga sen kan dige nadi ima ngusti peros chi kostex chin ko tun ai a ho na busni kharan aroma in kwena han an abi ai nedi I kaga kan di ma taina a tawtha ko tun chikeni namibia tun chikeni ai disa chikeni unha tawtu sen Kuit sini uang nama dia kincir Kristi. Engkau sebab masih ada engkau sebab sini kuat sini kumain. kharat mus atin ngatha masyo kharat mus ti tabiga klai sin ngati ke tadi ngadi i a pevisioni uha kharat ti vesti robotika habe of ngat mua kharadi wai di robodi ke bat ke tadi uha le bai ke tadi kurin di khaisa khai di si khaisa at kharati ka tabiga kara uha o chkara madi ko kuri kao o ige ene se koi wai toh le di itanam se bia tika ara thaba tu itnare Namibia ke tsheni tsheni tsoqo Namibia ke tsa tsa isa English that ke watin komoitsa grad mus ti tabita ha class ke ne ke tsa ka mo o tsheni di ita nam sendi a dika ma di go go rifa tsa tsa ke kwa e tuma ha le ba so o a sedi ka nam sendi forum go ke e be ne si sa le tra kwa ai ai kansela pero sto ba tu ya ho e tsa si sen ai ai tu ya ho e tsa orongu gene ga habeni ha chedinga saura chedinga nera ha chedinga da ge di hota kra o nera sao kredi to bane form ga ni si ki ge si koi wae ba ho ka na ta sa itka ha of maska i otka na ta su si ga ha o tske na ta sa ki si ki si ne dra kai na di twa ka pero di twa si ne form mani ho puros e chi konseve si pero swa si ho ka o chi kunda berongo e chi ke skoli twa si ho ka o muramba e chi o madendeka konseve si pero swa ho ka varam goles hk kenne tens twa hoqa o tsokavares hk euro yuka konsenes biros twa hoqa erves hk ac edc biros twa hoqa hk anges ai qayodman i tai kristi biros twa hoqa hk palavas ai polis kandoso ya hoqa ada tsaba tuit gama ba ine forum ka hoe qatqiza buros ai konsenes biros twa o tsokona virongo ai skoli twa muramba ai uma denteka konsevensi perostwa varam koles ai kender denstwa ochokavares ai ehiro vibuka konsevensi perostwa ervis ai adc perostwa anges ai tayodman traditional perostwa chipalamas ai abanangu perostwa so ne forum bukasi oike koi wa animu ngaba ike karaka ngaku program ka ha khatsae kha kostes ka stats ke statsa tauha programa ke batske na masa plus na ne tsatsa mesku sera ke sida ga tanam sende disikoron asigra tanam siska bibe rosale forum wa gra ko wan sabi kida gini mi man asida gira tsotsa dine tanam sende ke maske o le tsaka ka iske na tsana ka u ga one u ne program go itsara ka na go go o da ke nan sabi tsu mi tsu sa se u ha tane go sida gira tsotsa ange sida gira tsotsa erwesi da gira tsotso mabara gira tsotso di so nezi sa da gira minwa manka si da ni tsotso si tsisa habe da ibe khainchi edi tsanam sindi le de di chi ngaba ku kore tsanam sindi ga tsanam chi da gra o tsadi mali da isa ngwa ne kumkhi o tsanam chi si ya ngona ke tsisa di si koro tsa isa ka ha tsam pe ngaba ko gera do na tsam sa u baere tsanam da ni ngo pe i kwa sa pe du da ni mi tu ku ite a season araba taipe aromati peroska nuna da dijo tuma hai pai ta tokra kan khiske village development committee di game mo ya taraga na ku ta di da guru ta di nasna ku ki ne di e committee de adi to ba kausi na kai kai chin ne khwena kai se taisa season araba ti peroska kurure hanu season ku ke kansela kha tui tai aba akwen genera dinye chi ku wed mahabike khoena khuni ha ngadi ku nyang khaba hinta ari ga kona tsakam sa hu hati planning o se gra hao o kami dure le ho ikansela bitan ba dui digrami en kabi ni ngadi ho eta ntu ngadi o ba da nisi sen bu khasi tsina da wan ma dini se ge kanam sende khoena khuni phi in khoena tsim kanam sende mapa didatsin diswa sara di tsanya ku ge to ho ba village development committee di ding anina hiri hiri nga ku chi khadi khaire o nga di season ku gra di hen kwa khoen hina da ke ne tharo di ang khoen sa da ng da tswa si da khoen ne na o da ke khadi di das na nga di tsai ba nwa season ma ha village development committee si ali nana ko ka chi den kha a khona de di swa di na tsasa di da khona o khoen ka di le ke toh ni mi tsira ke kai kan ka sting fa pinga ku ma di e tharo ma ni mi
1: ke ke nga se ka dikao tsena nini ba re tsaroma wa raka se go tsa sa isa go ya ka se ka ikan ka ntse mme re tloetsa abe man ane tsira ka ntse tsa isa tsa go re ba du
0: thank you
1: kando ngapke kwaisa ave.

0: community hour ting answer saku aroma kuma tare ungasi ai tisakuba manatsiza khu Friday sikuse DCE squash za khu disicwing ai sikuse kaisamis ai kuma tabare.
1: Dizingona nka ha iron kira maqa uqhawo manqa ora ngwaro nqare ke go nqadi e ngona kiserti so re tsai khara se sin kiserti sa itirla a tsabe tsa nqa qhepti hostel sa go tsai qhe sinqoro so ungwe se qhile nqa nqaro sa sa hostel se qanqa uri

0: Kanye Stida wa Kaisamistao. The sobbing indeed. What I'm saying, what can I say? Comican in Miri. Taudo, Nipke, Domi, Sakter Septiba, Narika Septazis Kaba, request as a Hura, Kamaduba. This is Katara Toraku, to count Maste, Kari Taunasta, the Huha, Masa. Taudo, Agobe Kepna, it is Settler Tabiscola, Tap Grotisitam as Kaman Baptist, Fredax, Kwaswapna. Haibakwa kotwa naba I namdep nitas tsa nona kiserti hia soris te karasisindi nadi idi setleg tabiskuli di hostels tsa kwa khai swap I taudo nidi I type ke naba I ni skuli setleg tabiskuli hia ni ba nuges tasna online antrip na mapa mari how town un arrest tsa ago kripti turos a kumun kaptis ai tsam tsam Koron ak ngurip ngake uwein, ting nabai kere mimai maridi, ting kami maridi, edu hun huya. De swap ka kari nidi I marin townhouse ke kosa se ngakai nga ministers, hukurun akasegu, main akasegu ting nami baptist kwaen sa, gauten si akronis di kodanas na kere aipung, ting kosa se kari nidi hostels ni kain kain kais, sa kere ay basin bahi. Deswapna I ke kari ne ngona kiserti ya nekoro afraidak se skap ko tisitam as kaman ka tisti kuro tma sobi kuro kain ngay di ngare kari hun tisi kwecheng a oa tisi nami pe ap dolar ku ay di di kasip nabara ngohi. Tango ay ngas kutsa kari ni kos ke didi I hostels casting ubeha tui ke tisi chikoro tisi tman ina a uta Kaba I ne skuli setelah tabi skuli di min kanzerbang obeha kaja kai di sin ngaha tuan ina unga swapai. Kawai sa ngakan ngwa manesar shu kuru akasigu, main akasigu si ngami baptis. Kawai sa kauden se akronis ke didi thai khun goro kai ngai swap na kawan isin si nam dep nguin kas sa gangan sa koroma. Iskromis ke ne swapai I kari Noreng di din karguba, hubai I se kari kom siku nakara hong ansa ne swab I I naba kari karkupe noreng di teknologi pangura kulu huyao. Ne kari ma habis nam depsa isti kai mei sens ngwa siku ngua om kens disna ko a kautmi na kaisa smaba kaisa tine kai kuna ko mas amas di isa kan kan sa kroma. Kwa isa kauden se akronis nakanga ministers Hukurun akasiku, main akasiku si kami baptis kini kari sarok top ngoro kom.
1: The diamond industry is not doing good. But despite the fact, and I'm so happy that Mr. Gert Titus gave that blessing and the prayers to Namdeb because they need it.
0: Ta odo, kang akasip tuwap koron, kwaswap ngapte kari karas karipti, Directory, Kaunasi, Poesa, Willem Nicholas Aimani, Iba, Ipchina Kari, Kap Kamseva, Hua, Kan Kansa, Namte, Pagukoro, Kowan, Ui, Didi, Kai Piaqua, my aroma. Poesa, Aimanike, Nibab Koron, Poasopna, Kari, Aimakromi, Didi, Kai Hun, Kari, Kaisara, Ita Kaisa, Tuan Nisisa, Nai Kamin Ta, Asanta Kaisa. Ip Koromiske, Kaiske, Tuan, Kari, Na koi se chasens si naskota kainse ha sinan hanas sishin iba unwa. Karipyeng iba aina karuchukromi ne ngwa thai hun a kaise man o ha thai hu ya karas kaunas directorats di itau kaukaku naka kari kangas ramasi. Koi sa

Toen hij er kort in rang, Juana Sao, Anida Kovas is gekomen, je zei. Landless People's Movements, ELPM's ging aanhand sinds een hanupting hanumadi. Olie zichas je omkijn sinds, si sen osi, karis je omkijn sinds, ti, kai kwam tam ui di madava am didi, amakurokovan ui. Nengans di hoa out, si kadi parlaments ding ani David Aikuke, hoa man ui ding house devang arigaman dachting twice na, koroton ton tau. Tabi kam kwen sisen o siba. Ay kongrang ay hansens ase iba. Se kading hanup di si nga di. Om kain sens mi may di ay hande gurung au. Ya biem ski kadi kay kong kam ui di maada ba am ding hova guru kovan ay. Mira si ta kasang hong ha si gurang ay basen kang huang ari de hu arang ui sa di. Niding ay hansen di kyo om kain sen di Shark Islands di di. Nga kasa hao nga si kai kwi di. Sina ko kaha sin nga sa ko kaha si kova am sa. Tauba guru kai kain pay. Neng huang are di ge, nga di in a kasa glutas, karugurusang aip ngas, naba ip kong aga siba, tutube kon khat kong ngay di de gurusaw se guru di ye. Kwe se guri ka dare tomaros ke guang o naba ip kong aing hoviba, instin au kwen. Di om itaba, kanan a ngawming ang klip tuanda bistip nga korang, misin skalka. Ne tomaros khrat tams na mocha riche, Kratams na hamo chariche chambirus ke, nguri rastuwa ngadi I ngawumay kai idaba koha I, neng aing hobib ko tsukutab in awkun umang iha korang misin swab ay. Awkun ramisang wa ige karaga ngagung awkun anina, kuang haibe, ngadi in aing hobib. Ngapkan kwa kai kai swab na. Kau tsadi nedi toro sa kaubas didi jogo, tang tang adama I. Neng ngay kai sking awkun na omose kong ngaku, Nadin aing hobib kong in ang hon kwe eichun, si toria kong sina ahing kakaskauta. Ling ong waha sti. Au kwen aniskira min, au kwen nisisa tomta kasika. Rahong asa, kos di mang uiguta. Si taba, indi omsa nidi in waha ngay kaskauta, wastina. Inskeng huasib anina kanga sa gurutan, kos ding abikulgu. Si kadi saran, si nadi I ngomitiba, omstinta. Ning aing hobib ding aromaski nokoba ang misa da maha. Namibi abdi tabi ko misa resi Nigeria tab. Valde deva shaib, shaiap, deva shiap, ke anu sib di khuna, aure ahagu, utsatima, si hiya u gambin am aresa skol gu, o musadi tarip na ha kakwa ma. Niri maske asinsin, Vasladi, sobosen uchun. Sina kota ha. Ngadi aurea ha katangas aroma. Kosa sin ngadi iskul tungagu. Ngata sen huwa si kakuhaku. Sin ngadi ngaku. Iyang indi. Kona. Ha si kasingas ka konta ha si garahong antina. Omusadib mong aub imano si kongob kine maade guru kaurin hare. Siskul tungagu tan in huang ang uru si bel kotara. Sin anu si bel kotara. Indi skul kuta in ka a. Oa swab ay. African Export Import Banks ke ngadi sa ngus ya Egypte pna yal ala mains tabat ko khabe kep ngani ra hase gun abe kobisa isa kwa tainga na tarago ya Egypte si African Union sin khang huwa se gwa uwe gu kalta e bolan hope ti korang uidi ai gup Africa pna aro sin khoi au Democratic Republic of Congo ke hunke disi khaja disi tsam a ebola sin hoka kwa ngori naba I korang uidi khap kharuwa ya kyatarang ai skalta Aing hansen di nga karib nga ngundi aroma ngari mas amara maisa. Gairos ayak kalko sa Afreksem Banks ke guami ini sisang ang haru aw sing haruguga. Oe am khasib ngaw niratisa. Egyptip ting hanup sing kadi nau ha huang hobi sing akasigu kap aroma atay kaisa kagwatay nga se. Nedi I kovi kaup kirami ne me kovip ting huwa sip ting urusip ting norasa sip ting aroma di ay a uhesa. Urusip ting maasip hung as na ha pakokas aroma. Afreksem Banks ke nisisa e Afrika ting hanugu khang hon koe aye khari si mari sing noin kadi ti prifadeng a huruwa na kota ha se. African Development Banks ke ngindi ngadi sa ngusa prasa vals na kongo pang akro kap na ke umay e bolas ti korang umidi ngas kauta gya tarang a he se. United Kingdoms ngangka kaip kaba ngangka stanam sindidi. Ip aktam ngkabi ngangka kaip ning hup ngap ke kowa kowa ngui ngami kwip Palestinian di dang harudi terrorisme ting nansa aung umistidi ang hanu nga khisa
Una tora kwa ntabi nga nga kaibdin ke kantum apna. Khoa aus ivet kubas di mingkri palestini ebdi daan harustib. Tam nga disip di nghanu mastereras mabdis ngagas. Iyan wakuro gurip na gya diyes ang hanu o nga kaisa. Nadi nghanu si kwa ngamis, ne ngan sting novin hao aus huda amori pa gya diyesa. Nidi kadi, kwesop wakuro gurip dip na gya tsotso di ge. Anisis, temaske yo kangasa. Nedi ingan stahasa. Karapa ay kas asegi may. Iya disi agang agurugu di koms di karapa ki kota isa. Si, tanaka si beros. Taip nga kagi hai. Iya nadi mi kuba kawang isa. Kiri kutsa bana. Kaba ngang kas, tan am sin kaip. Geng arigam mandak sis ay. Koro tora kaon. Tap ay gung ngay na guwa mi. Nedi kadi gung hanwe kay isa. Nadi i. Nedi i kadi giring hanwe kay isa. Si kadi. Kovang unsin sti ngora sasip si ayin hanugu, sina katigiri, kumna uwe sati. Wanding ams, saurang aramakaisa mis ay, tuwiri ka kumakari.

Dizi enra mang o ang aski kung aira kusa tira kain kawasti ang kung di tanimi taradin ap aroma siguang ang kasin nitigam dan startis ay kuya aw taradin ap di idrami tira wag ng di kadira kuring hari karagan magu kari gudisya tip mag karip mang haw nga si buwaba ipti tau gu titi na umwa kuya aw sigin niti namsom hayin rokwis nasti tam aris inyap sida di sisin areo ang abas tarip di kwa isap di ksena nadi in nam som hang rokes ama ge unwa tam aris nasa tang tong de nira may ayin aban itikam tarating ap na nadi in nam som hang tari kwe di rokes at siske ni rokes at tari am stas tina uka ha so ang ngap tak tari tarati sa gubat kong ngay ni so abay da ge kisi ang hang ha sang hang uiting na se so ras di govang ide unwa Naski tari si kovang idi, yanda mung am au na maade. Sidi ge sora de. Awe kawe kep na matam itse swas dit akwe tsa mitas ay rati ye. Tige kwas di sir tira tsotso uit mang hoang uidi yang nguit koni dit kaha de. Nadi sora de ngara ma. Sida de sising areo pedo ngava bep tang nadi nguit koni diti. Sora de ngara. Sige sora de rang ara. Tige awe kama tam ngunang itse swe kep ngas dit akwe tsa mitas ye. Sagu ga ngadi sa tokung na tungu tide sora dira ha koi au nas kho tai ge wadang ansing hobe ti kai ban wa kur bekip ti tong na taksi se gi anga nga si ging hobe tai di ungi tsman hwang udi tsina ha ha be ging ngang hwang udi tsina tuing ai go wei tsiso sa ha tama ha ni tse de ha tama o ra ga nguru gu nga ku tadi NBC se ngan nu gui ngang ui tama ha be kong ui sang huru ga han i gureng hwang ui ga si ngas ka wa tse de ha tama ha be ging hobe tai ungi tsman hwang udi tsina ha Agur bekip toner takti ko hain, fredaktis ay ko hain, tigo sondaktis ay hain, tini kadi ning arigam oy ko hain yun ning oistina, tam horu ka ha, karap nga nisting oistikwisir ay, tao na ngang ansa tani, kari sing hondi sa gup ni tigam karap diptin, nga masip hang aroma bay ha sinira. Arai si kaisa, kadi gyan uinti man hwang uiditi kadi ng amasang ay gu, nga garek nga ha odake at kain awa, tsi, nadi sa gu ka, maasa tig kansang ay gui. Nirek ta si gi. Kabe kila ni di hayung amtare kwedi. Kadi di horo kwest aba. Idi kadi mwa ams amay. Nidi I a horo kwestis. Kas ta kung watsi. Katlam aresa. Kaona may ayin are.

0: ngiski oraze ye bidagin chena ba hotake
1: aradogo ba ma tukube ka wai kwa qinchi tikumire tirage tiksen avasepti ncuna najes ngada gara gara swap ngada ke kwensa teresia haksa unwa Kadis namsom tirakaye rokes aminira kamare uda swap ngaske ngasa ngadi rokes ke kadi heng rokesa kadi kadang an swap ngege nisi ade hun kadi ga rokedra anai swap ngege I chigen nes nas na heng trako gedi kosa se chumep chi chinsa pes kaban wada gara kere swap nga ngadi china ngadi rokesa un ana tirasa kadi namsom rokesa kase ngansa rokes ke ngasa chira ken usha waragan ngama banira mai ngadi rokes ngamiske ngasa chira ken usna an orop mai chi kwanza tirasa sanwa kanjis nera mochi kadi kwanza sanra kan is h harase kauni main ngasen
2: ya ngai thai du di drami se drami ai ki ne drami ai ziat se nira ko bas ke tres ya khomo ke is agre ha kaisare nira sadu khane grab ai ahe ngru wasa sa ya nam sonus ke kwa nau ko bab ai da gra ta basio nga ba sun ti du sadrami ha sun ti do mi mi ams ada ti da hai umda nam sun ti rami sare ao di ge go khoi di hai ai ba hu Tungguan dia, aku hati ini asyik uai dia kumpai sana. Tahu aku kuka asyik, udik dia anasi asyik dia. Kau kau dia, pun dia tahu. Aku dia ini, kali lu sekarang ni dia udik kah? Ani kerja makun hidup dia, ame ame amza dia. Udik kosor ni nabi ini, namsun dia ame udik nabi ya mai udik. An namsun namsun so dia. Si ini dia kadi ame ini, udik mana nabi wahin kau namsun dia siapa sih? Nau ia keradi ini. Kuaba seni ui dia meo dige ya hazure si kini si isi maha onya ke ni in umba kwa namsun tira me me amsa se kina sa gire ui ke awo se kina sa gya koko amsa se ke a meo se ke kina si karaka gugler na ua kabe umu se kina sa se I nabi ay angre awo se ke nuting uri si kina sa ayo se ke nuting uri kina sa kwa ke tira me nge awo se nungu baiba uha Nabi I awal segi, ama I awal sen uri ando tingui ha I awal si kena si horoba a, hawa awal segi horob anu mang hawa nabi sera koi ke, awal segi kena tun kena si tanas abao abah nabi bera koi, hore usine kaba imba se segi, nu ting uri ting hawa ting abah nabi I awal sen ama hangi awal sen indira in nabi in ama ha I.
1: Okay. O kamsi ban wada gragero kamtuma de nesna a ira kadine kaunabe nganen nga kadine request nan a ira
2: ya tinga rekwe ya kana de am tsige nga to tinsa in huidra tsezi tsezi am so da gro hi ku ke de dra hi kamko di ge a hebi sa khada de o da ge anai o da tai se dane hi sa an u odra kabe kabe amske ni to ngi so kamto di taun ma ka ka nga kama so di ge ko ko di sabu so na ro ko ku ka gire ponte dire sa ko ai ji ja gra kong o chin tro tro tro sun chi ha se ro ko ba chi kho ha se hani kong nam sun a chi ha se hani kong se ge I hu ge ka be digre sa bu sun o da ge I hu ya de dirami ni ka ai ta ha ka am sa o da ra hi hi am ske ni ti twa tin an haru di gra o din kho tro tro sun ha se ni kong se di ge kam ko di ha di re ha be e ge gwa ne ga si so wa wa hu I mari kara kong a o di ge Tui di aka kami di kiri tui di wadi ha se tak di ngari koi.
1: Nai kami sih bangga dah kerja kerja watiro swap nanti si. Nai kau ngapa hongga hans? Cik kau ngapa hongga hans? Kau ngapa sarana ana? Cik nasi nai always asis kau ngapa hongti sa? Nasi. Mata open ada sedar di kam kuna. Ngapani raku? In kadin anca nadi hongga tiza sen.
2: Nai terahi ham se tak cik sih kain wasa tak airi. Hasuna aim ka a ko kun ge hamadi ka kama so unhi hatin ka a hasuna ai ai skadara hi hi amske ne sa inin

0: Hawu ara kancane stimire sireke ngayana icancane inqamba ngakwani amca sendida usilishta cha cam kuze cucuca mhaka khoro kuze cam kuze cucuca mhaka nqane chenqa nqara geqwara ngobuthi iqhubuze cancathi canca ida no kwentsina qesa maxa kancane inqosi
1: inqosi usilishin mire cha
0: ida gomidre
1: hayi atho ba thaita go ne tsiki tho go o tsikoda ke singaya ne tsiki go tsikari o isi ba de ke tre nga nga kurs e sto mi nga nga msti kai kai mister do go re ga mister alex ka bru de ke tho ba mari nga sim a se do go re ga de ke mister alex e sa nga tsi sa wa do kro mitse de ke go ha ba singa e sto mi nga nga nda di on so wa sna kai nga ha nga tsi ti go kro mi tsi de ke tho ba auma ana mari to ma finke nge go sa se go re ga mothanga tse dikoro ba o se ha nge lamba tse on tsena dikoro mi tse ka sa se e bone ja ntse sa re tsena e sa nga tse sa wa dikoro mi tse ke to fika o khoe ke to go re ga di khoe ga khoe re ke ti di fo e sa nga tse tse go nwa re di ke nga ba o ga nge parking nga o pe re ke se ke nga mo tlo ke nga ke sa tsone ka pitse ke o se se khonwa nga go re a tangi bye bye
0: bye bye maya ntse ngwasi Kainkos, Nayan.
2: Kainkos, Anita. Ah, ada tu, ini restoran kuih khatur sudah gitu. Oman nama Afrika net, ekam asna. Izan ada tu tu, mari tinggi satu, oi satu nak promisi, tadi mohon om snap. Satu di koma tadel sa. Izan aji mati kurun pas asaku. Si gitu, tadi ah, koma sar kiti di fokus na, tadi naya abdi lagi. Oi zan ada tu, mari tinggi fokus kuih khatur di kuar jamie si abku batu kan kaneri. Tuan dia awas satu amaka. Sada wada amaka tikuni re sada ore ekhtati. Tira gito mang omisatin oi sa tue tora. Johanita si tenet iha hara. Tenet si Johanita sira. Isang aibar umari toh neba montas na plomra dira di gromi. Aro toh isa se plomre. Tipu ar dami tenet Johanita. Ahora ka kwensaro ka ngay hana. Aba sa ho ing wastra. Aro toh isang aibar umari si hora gang pari dima. Nami piyap na taong kukun kino kunga abdo kalo bakwairi. Sekarang itu saya ni awak dah cakap kau ni apa tu guys? Aroma kamu kau tak ke? Tidak lenda peruhan kau berarti tim kan kau rasa na? Lebih huruf ama kau tim huruf tak kata kan kan sedang ayat.
0: Bye bye. Nayaan kain kos.
3: In kain kos tu aku test ni. Aku test ni ada tu nanti kau kuri kat kau kau masa kau kat kau naire. Nubah marinda kan ada kita kau Mister Alex Campbell tapi yang kau kuri kau bawa tu kain kau kuri kau jadi semua tu kira kita kau mimi. Kira kita kau ayam as ada kasi oi kita kau oi sekoi ngaya. Kita kau ready tidi foba orang kita kau ready tidi foba ramai bawa tu kain kau kuri kau jadi semua tu. Lekuan sa kau kuri tu kain dek yang beru nasi dan lebang as ane sahut tang kita kau si lesi kain ses.
0: Kan guys bye bye. Ngayan kengkos.
1: Kengkos obilis mari ba.
0: Ai da gomitre.
1: Kire ke kodo. Ara do kana kas na ngaya. Kam kengkos. Haga di si. Un ko kharwa de. Kharu ara do haga di za umere. Ne. Ne pierta se pe da sin agud ge ko de kharati.

ke qanu ka gap kharan hwa hina ke qorwe ba qanu ka gap hina nqaxhasi ba ngap satsa khu inqaqhanqa tsi ayisqa iusa ngaphade ke ranqwa wi awphade ke ranqwa satsa ka qhabusa setsa o satsa ka khut masa satsa nqaqana tsao o satsa aroma hap ngaphi hap ke jesu ba miba inqaqhasa ka isa nqaba satidani uaqhisa ip nope haiqa awabqika dike miye phade ke ranqwa Ha elo phade girangwa ngona cubira sipti a phade girangwa ngap ke satsa qana ha cha aw satsa ga isi ba qanti qhang a beni satsa cha cha phade girangwa hai qa aw nga masi ku nga sai sungu tsumpti ukuthi kere tsapti kunqani satsa winqa qhanqa tsi ha kha in phade girangwa tsira gira ne hai qa aw tsi qhanqa aw tsin qhanqa bangwa Hina la satsa ni tu usa ipe sekti nga satsa abe manz abe ma aupkhade gira nguwa. Tire gitte gde aupkhara nguwa. Satsa ka satsa ipe nasi nkabuti oroti kaan o ni satsa nga tiku ipkhade gira nguwa. Nga kagap ngap elo bagin oba hukuip. Jesu bagin oba hukui kagap ngap. Hina sada tom sabeda nga nete sisen khabkhade gira nguwa. Ngap ki satsa nga tana ha. Neskran aibasen sats ke a khui khan haeng wa sats ke a khui khan ha main wa sats ke khui kha ne ne aung au mai tian ha tian hai ge yin wa sats ke ge sa khwetsa tain aroma da sada tom sabida ha bu sa se ra tsa tain aroma da sada man ai bua ba ni ho ma se ni ne nga sa da go khai ara mar nga ke kwa ngi khon di skusa ikona edo ne ande wa khon kun kwa ne anso se khon ke sa elo ba ma ba ha sa khasip sa kagap elop ke matsiba maba ha kaudo sa da ke se ke gaga si tsiba tania gaga si authoritated ke tania sa da ke nga tsoiba mai ha elop ga sat nga tana tsipki connecting o ka nga ke nga tma ka iste connect up di connect sa da gira nwa anu ka ka kha khami ke ma kudi kha ke ke tsipki ne khama ka ke ke kudi kha o mang tsiba tarisa ke nguru tsipki ne khama No ham go get a guru or get a clan, it's not good here in Hayo get a clay. Have a get so it's a sink eats in a dome, get good, tipping up, kissy a guru and hoodie. Tipkin ne hammer, it's a tidak hosting and eating oban, wahatadi gimme. Tipkin not taking ankan eats in Hana, hamne, hai era hounding up as a got a ne hammy given a dozen out at its aunt, and a green look up good in a go grahoyo. Say, I guess I that's in a name who whipping at a how, then who whipped the hundan, habu cabus and who whipped the system, the rammy camera, nothing and go habit again, and sad again home, cowsy, but who guessing tea. Sad I get a moon kaiba ow, goy se goy goy diba, tid I guess sadan. In not in Kai it's nasan up, go three huige, tasa torchans, arita san nasans, arisada yini kai, nahami hina gissing, unisi hugasta, sorosa, kaitira, kaisis de fasi de si hakamasi, eva gurupan, eva kaisasin, anikama, I guess that's not, netening an. Sada ngasina pina kasi bakwe. Kaiti ansuk nasi matra, kaiti taiga house, si huedi, kaiti lexins nasi usti. Unstitle, tin has it since I ran at Ganaka, Stina the Guinea, and no quen discusa it mahunsada di ahunsada, coerce e hui wai adi kahui wadani, Saratina di hot, high stina de gay, netting, and manira umha. Saragi hui had dying, wa. Saragini me basin. Hana ige guys de kakweb, sada gon ho, iba, and stinobusip di mirata ye. Guys de kakweb, sada goron hype dao, am de net nazi, huna sing nazi, bero de nazi nazi, no guys, and to estatum sagron hype ke, net sada nagotana hain, habusan ans, sada nagon, hatanaga going, habusan incense, we one nasensi, no nahun nan hakuda kai, nisi de gisada, kain, tsi, kain huna nising, sada get sa kwera, sada eska, estaran, hati de gay, going down, I'm behind away, huh? No, I'm down the thing on that. Neither the caribou as again, going who ran all that time. Fabriki go hammer in the good, had they go had the grammy kind, Saragini kind. No one, sent it out as wrong. Only going to guide the grammy who not a great daba, Saraginisa, Waba, Nidir and Nagi. Sada ngap hanan anuga gaba tana kwe, Epina kaiba mada, tasiba mada, up to Esta, Ayuta, Captain answered a go away out. Satsa darita Kristup nga satsa darita. Maka gaba sat nga tana tui. Ka isi ba mati kabao. Tui ba mati kabao. Kui ngati ngan ngati wi ngati tia dao gouti ka. Abe ma au pke sada nga tana tui. Sada haus. Ais. Nam ngogu kare yugan aha. Nam ngogu geni nou. Nesi kain titke satska. Nesi muhi itidagi ka isi snago tana tio. Net

ati da mi khuna satsi one satsi nguri ne hani sein kaudi adi ta ubunga ranguru tuan nga ne khuna auka auka kri da mi ba du di mi ba tuan na hurunda ya kaina ba tuan na satsa sa nam sa am sa kui it ngaba ngakai satsa mi ba am khun khat ame kesan ansa da te am ta ubdi king ansa kai khun king ansa di mi ne mistu sa ne satsa ngat karuri kai khun khade king awa ne si kuira satsa ne si ki khuna sada kara satsa sada di ai khago sada khastunan kai khuna ra iki kai tare de kai aurega kai no gre kai rana kai kamna ada khira kai kai khun au da hangi ka aun kai sigin na khasa sat ni ana kam se sat nga ko tati mu sat nga kai elo khasi ba ma tsi ha ba ha khisa san on sat ka khwa khau e be sat ka am nga sat ma di tuna di tsa di yo san on sa mi khau nga iki khakha sentske khwi khakha sentske o gitsi ki mi khoina ke nga tsi ting on ska tari tsi di fani ge ata di mi mi ai khai tsai a kha kha sen kha tsini ska sang onsa misa tira ni tinti ska mari go gore kha tsa ditsi sa gore na mi kha ska o sa tsa se nga kha am taum di nga tsa nga kha di hots ni ta mi ba se ni nga go ka sira di khumana hi kha dra ha i khom sa nga am nga am kha i khom stisa its aista aista aista kha sa re ge ke khuna ni ho ma sen ta am nga da ga ka tsira ka beru nga ka da ni dira tsina nam nga u kha ta be de tsi ne di da ga ne kha i sin khau ma nam nga u kha go mi ba sa re ge aista ga u da sada di khun on wa di tsira ai tsa kai khuna ni di tsi kai khuna ni singa es my das ai kai sa mesi es my das ida sada di isip i rasip ingini pesip ngap tsina hai kai hai sa se we are king haba hai tini ika amagada ngwa tsira ni sada tsina isla hi ta ta ne ne si go khwa fa ro deng ro ikha ba autus kai khun o tsia ai si no i kha khun no tsini uru kere am ako ke tuinga no pa iku ke tsoyanga u its in wa iga mar its si pa ye u ba sentsi au di da ba si no qaba go ga go itse sats di dumi tsina ira ira ga be kai khun ke sa sara ngwa kai khun king au da mari da ga dio o da ni ne tsoi ti ba wa wa di di re ira mi ba tsi ne tsoi ne ke hana ma sen sa hura tri sats kini ma sen ne ka ga ne phat ka tuisa ni khwe da ge sats nga ngwa ra hon an Sukseri, titske siko ngohi, kwayi ke mama, gama kwayi, kakab, kikro, kwao tsi saat, tui tshuga ni, iye nakste kwayi, ansu ko tsakwi, au, ma kasi redi oige ma sen tsakhu, nga utska hon, atska saat, nga khuna, khu ma sen re, ip, eloba, satat kakwi, di, ige turo, anrosa, ma sen tsakhu ra ngay. Nga bakhu ike, haan ares, nen anu kakab ka haan ares, iba ma ams, am are utsta kwi di domin, kiba tskiren an, nga itskiran ani ineran kwa udep ke loba disei kam aresin aiban aman uri tide tire in oba sin kom sa hu inet ne daga hon ais nga tin ais kamini ha habe nep ki domi eloptan ho diba titsin an se ban didagen an man ai dida uba tsen ba di jeremy ap ngaram kai ai di ai kun kan ai di kai khuna tsin sin nga sin ai di otskin nga isa tsani kora kai chun ais dis ke yo saskin ai sa eloba ho ma otski dom ga ko kora kha siragen nga ba khuni ko sada ga hana Mira huedisa kere aksip ngaba ni siuska ostina lekini e kuha. Taina tokun hinata mung atana hi amakai kei elopkidian ngatana amakai huikidian ngatana dita mung atai kaise kai kip ke satsna masin gahaura ha satsni nesing ai kansense gui masip negi kuensara oda hatsni di kalam di otskian ani i kai kwepkia nesak terasizin ambadiba kaise kai kai sip kasnatskiran wan wai titske sat sin ga ngong ama khoire e ga sara ditse khabe madia go di ane go ntsa o tske go winae we up ke sat nga kana a o kai tsikoro khuna tsang a o tskira mong a tsatsa o ha kai elo di kai ke hana ga ga di ba go di re nga se sen gatti nga matska ho tswa tswa go hen hina ke tsontso tsina nqwa o tsina tskira mong a okay ga ga elo di ke go se sen ga tswa tswa di sat ka ngunga khasipti ne khuna tani ngam khasipti na ho nqa tsatsa o sna tike go mune ke ba vaise tita ke kaka elo diba mwa di sada ke ra mi nqa ngauda hina nqa a kha ngauda tsi nqa khoida hina nqa a kha da di o ke nqa sa nqa ra go sala ke anu kaka ba mwa ama ka nqa a kha i ngunga kha di o da ke sada di o kha nqa a kha tsi a ngunga kha go web ke go ai ana ma tsatsi nqa ba go kha go na tomdore kha tang umsen sada ke khuna ni singa we up ke sada ni we si sada ni we ga ngai u ga sada ni ga season ha sei da ka o do mai in a da re ne testing ho an a sti da wa nga da ko ngoi nga sada nga pha na ngai ke ba ha ti ne tsei ke an anu ga ga si da ge ho sa ho si na ko ngong

the year. Negurupting ke ensuring universal access to water, sanitation and hygiene for every African child. Dimia ting amsnaga ratse di ye. Oma chedis ting anka sabin awam kling humwasi gukan, erongo karip nan king arun e, ka hunga usiba naitis oba di ka amkasip arumangari tidi. Naba yiko haga koma tam maljun dollar kun naitis on wheel straxa. Sisen kutin narin oba di monastery veiko ne kunti pang hanusis yang an aniskalta. Nidi kay outup ki karagang nagung oba di nima. Ia mungka upting aindi. Si karaka nagu kaka sense tanidi. Si outonting aindi. Si na tadini rakti se. Mobile testing systems tanusing an stam o disitam di siyagang apnagi amay ang ay. Skautas kine sa taup iha outonting aindi. Rama am. Hanusing an stabagurung hawa. Sep kine kundi bakurutarang a. Neng mitas a praktisi si kang tauga sisen ka. Oresa. Hanuba. Oaba de tainasa. Korang misara winaba. Wabadi, genirang hang aipna oma chedis na. No one hungasigu. Ia ok aikome, franning austi, kamani aba kotnaku, tiny korang mis eng a. Hanuki kadirang avikri, hang arura mobang aga. Nasang hungasigan hope isenirang wabasin amkasa. Titadi, kaisiang having nades descenderti. Kang adding a hong aidi masiba. Govang in sitarakarastina. Sakin nam gondop kin namibi up din hung in a kaikin sakoti. Osa se kam quen ai in mahangu man ui hasiba. D. Nestra kadin a to kaba kam ui, si kadita sip tina. Aring ui, sing unding abosasip ai. Arohui ao. Am Congo. Ia kadi omutse gon jamban as ai omuthias ting mengang haris o shiko to kadi distang anap ke mahangu iding hanaba kam disis hangasa kuri kani sisa uwa ip kiraming ip ting hanap kangapa sin ai kaho tabara kurusa tutube kwen ai hang amahudi si kadi hana kadi ti harugugu ting harugu kain aridi ai hang amahudi ka wakur guri ke nam kongo bang nona disikorong atone kudi mahangu e kiang kau si neguri haka disikorong ada. In kitang kanga kasi ngadi mang in kasi kagiti. Namibia Economic Board kan hawase. Nam gongob ke ne sa taong ayip ting aap asira kuri. Ha si ba umang huwa sip ting anin ay. In kitang ngamaka Namibia bong inakotan in kaisa sing undi mang in kasi ba. Koka si kaapasin ay kasi ama kairang un di ba kutora. Hanup di trurubuwi kangadi. Sinakota se. Nam gongob ke rami huna ay ngomis kaisi ang hangasasa. Nadi in hanan nanatska a diswap a saduging hwana kaisames eratan how rescoping urusip ting ansen ke uganda ting urusip sisen ankan how ase nadi in I called it kasip koran media we amstiklu sade ain os africa eyes era aikura ebola si masip ka khamku sa khangas arma kwang an uganda urusip ministeris keraming ansan ansairang hogu Kwen iyan an areptin hugu Democratic Republic of Congo DRC kemi in nahure kaha uesa nadi in hu torasi taugu hanu onga kasisin ustra nedi in aun au ain ke kosa sina kharigu iyan DRC karang hu toraku aima tai to vidira nadi e an on osipting urusip taiga amtasi resko urusip humasi urusip tengans Ross Potrep Natsos, Keguang and Rescopsi Uganda, the scientist Nandra, Ai Uhunan, Kaisa, Abundi Buyukos, Ia Kadikas, say Ebola Sra, at Hakasasna, Nirasisin Use. Orodoma Dizikorum a Doe on Kang Aridigay, Libya, Huri Ami, Danang Astripolis, the Ain was Nasna Ko Atang Behe, on Osipting Urusin. Urusip tik kanga descender. Iyarang urusip ministeris naka asisen haske. Nadi ikyo mas asna. Nike me kotu ke disi disi kaisang a kilometer ka Tripolis ang was igwa ingay kaisang amakuru nori. Descenders kira mi hora ka soro di. Kadigo a kohesa. Ay isi guge le descenders. Hang indi Facebook habib igu ngawi hain. Nadi is soro di. Nga uti ang uri plastik karukunga kutai hain di. Si kadi nauha ay isigun ya

kanye tekanxa eqaqo yethu sicamxa hendine sila manxwaneski cuyi isa khusathi bekepti camxithe sidagira midi sinqala incasi muntoho gamanxa edisa doho bami camxo wathi camxinqala incanqa ngurudisawo thi ithini kwetamiske obekha ike cayisa se he arigini ra khayidi gramiye ngayitske niyara honqa thathwa nesiyame ngayitske ra nesincikho tsa honqa odrako arigamqwada tswana dohoba nida ododi nqekona ra qa tswana da wawugalo skolo ka huso apa yi nenga wasiyo simi ba in ne uka usentina ke amethi qayi khuina dan abe maye cayisa se vaselnika ayinqaba ayinqaba kharese sobore i kiri khayipti kwa aroko ba nasa se ta tidamiri ame aroko jike tuze khayip kha dana da yao khayi se da gwin kwa tuwa skwen gwin skarang abay ti nadika khayip kha koyo o kiki si jike tuze khabusa ti gikwa gwin de to dirasna si jiki mutra koyo kari gwin skati o ti

dira tung. Tapi kas kaharo iki dalam kaya kanyang nakas ka tungau. Dite otra ni man kum kaya ngada sing hadi. Ngaba iki daura. In sei kodo kuba am tuan tina ngadi sado ngairo sidu anarem. Tam yer si ana tuana. In daura dite kai ki daura ni hud mai. In ti lagi koro ho hong ngani si. In kai kom sina gonga ya mai si koga la koro mi kama. Ige ngadi i kaisa kai ban. Ari ni rahasi ngani roptan koita dosa se. Nan huasa masi tingin hari kira mana freeze nak kami tak guna kasut gawat gini dah hong ayat si kuasa si kami kabagas ting aku abtin aku maske nesa tigru mies. Sada gini aku abngalang ngasih kuda. Nga ochiwarangko kait highs items up anes nga di dagi sada gini ngabaran aku abngasih kuda. So ne kam kabagas dit kami ut skin ze tsara khabi asab kam kabagas dit kami ut gra ngasa se na khakhatu sa khusi no para kwa kuna no twais nom soros ngaming rospinas qarib amin aos ai aos kin aosa ngaba ike ngaba la yeng khwas ne dire ngaske khara khais khara gren khwa ngabas nga hadi ti Gruno Hadi, T. Amir Dohoba. I see Aranos Hadi. Nang, nang, nang, nang, nang, nang, nang, nang, nang, nang, nang, nang, nang, nang, nang, nang, nang, nang, nang, nang, nang, nang, nang, nang, nang, nang, nang, nang, nang, nang, nang, nang, nang, nang, nang, nang, nang, nang, nang, nang, nang, nang, nang, nang, nang, nang, nang, nang, nang, nang, Habis ada ke? Kayu sana kayu, ada sikit. Ini ada ni cakap orang ni hong anse ini, ini ada ini kayu masif. Napa? Si itu lagi dok nas ekonomi inka. Tunggu adi kamu tua, tua itu mana ngai saya anak kayu sa. Jadi sa anak ini sekolah jeget sa anak. Ini naga sekolah hems naga no disetor sa anak gay office sa anak gay. Si no kau bati sa anak hems sa anak, jadi sa anak jeget sa anak. Didire in ti usa basleni cacayisa singayisa se sobota aptina apna usobo ngwip apna wiba gwip ka gwe haran kop ka ko seige gadi khaima si bang arishkan dira ha se ko ase e ne si gacha ko igi ngapan abas ngal teji kwa ni nga tida gi ha tida ra ko ti ka khabe lo khoban ngangudu maham ngaba igi ondangwas opongo divas o sakaris ne ge Waha of Hai Han Kaisa say no tango when you see hai, Habedagida, Nege Karun Ayunadra Gogo Doh, Madi Kaimasi, Lino Hobana Kabi, Namuduma Hadia Dohova medium. Nangin Lana say it again, Madia Gong, and the Sasakuna, over had a sea, Kare di Gamio, Sidas in Arab Kumiba, the Han, Haru Kabin the Goro, see him, T. Labahus and Sagwan, I'm see Habedan Nisikosi, so up now it again. Ebe kwasa khonin ab kosidare na khuron hina go haro ina tinira ha mi se ge da na khuron hina go ta kharona kwasa khonin ab kose ti hani mi se ge in lapke tophia se ibam ti satka gran ogap ha so ab isna tske do khoba khuron atka mu so ab isna mi kharuba le kha kesi din kwa ga kesi din kwa ga ni si de ge skolu go wa wa ti garu ti ge ni si Neda opke horagase madi ang huma khaditska khaba de madi kitao bara gausinditska mis tina dok daisad maha satski ngakai dai hachi ngaba khura mung sagdog ngami seuga lidigan skol ka ha oige chaila dai dirami horakase kaisira huma kha sei dauba dau gugiran huma kha tin ikon gira tona sin ngauna tik habani kuma wasia tani kya tona sin ngauna Titi Kabara Gomawa, Titin is at Nasisan in Koyam, it's coming with Labasi Haka, Tige Dao Gutunara, Nas Nagasan, Maha Sege, Tige, Nadira, Thousand Sege, Kaura, Discotamide, Letes Naro Mahavan Oro in Nagati, Labahuni Goro Dirona, Horon Hina, Hase Ina, Didani, Mise Isuapna.

0: means to be warm and uplifting and to believe in our children, in Namibia, in our households, in the communities, and of course on the continent.
1: Yeah. Nange ayisi yamsikhulumayeza thi amazeke ezike inqwanqwarha ethi ezike sarafina ndiramiyama di ke ndiqaqawundike nto wabi ndiwani mna ke ndukile mna khona ngxathi ezike ngxiyicwandi ke nqwanqwane ngxiyicwandi ke unika ke nqwanqwa xa sarafina sidibidiyo bantu loko o ngxasi ke nqwangasina ndicholuza sisendilithe sadala the ndibe asiyisa ngxasi ke ngxasatorhoba ya ncani ke ibetako lethi esinxalikolosulanqilo name thikolo mathi seyina di okati mandikone ba ngqona ndisicamca kurirhata rekhwesi ke angolabdi nisitinxhosabrha pankapca ngoaxhanqanhe nxasikhawuqabgosi iba ithi masiya nxasinqaqama isinse sibangapki nexuye thibangaba kwamalithe xhawu banga bats mari spanka e khau ma banga ngi khau ngwa tsa khuna banga ke khau tsa ke so sin khaba mun nga khati se tsui sipta kama sipta kama sipta kama tsinge ke se kum banga na khau antina se ke dali so ma siro kun laga ha ti ka isa qom sip kila hon qai ne di tswa ro ndi tun nan ni ra wan nga tanu de di yesa ne angola di rona ndidi icwaro naqanqanqwanqwa ke ithi sisizinke sithalule ibe yinxayi ke salangqhuqu kwamama ma chaza a chaza a so nexunkila xa ha sirakcwana si ndidi rhuna xhamarhu ke thidiya ke nedraha mathi nalithi komathi ke rhabe amamis a awurekhwe kamuntu ma velte ke khawukwetela mucwaro nadaniyaro de ticwaro cwaro nthincina thiqhariyarha awurerokula khabesa thi awu kamuntu mam ntekela ndisi awu kanxima baha of awu kala nxa umsinquthile ibe nxanqawo ndithi nxa qhwa ndithi rhuna kakulu ngayanciku ndisise ndithi nobakhula mathi isinximarhuti lam mati yarhuwe thingine xa ndinqawu ti masenisisa klele cube yathi nxa sinasi ha thi kore nquqha inxa groof mall han kose sinagcwanagcwana khalakela mi kerikadudula sarhut groof mall inganacwana ra i loko ikresti xamarkaku xaba sithina pione sibarkidi bainsakwa bainsitina mikhebekunaba tekhata konculu ofunisitotini ha xangamolaku sinathi sinecwana rawo nqunqunqunqu qhayit ayi turothuro kadura sinxakorobunxacwiho onisisa qabinqwasenqabinqwahora kan ekamsidihaka xhunga linqa gama msebe sani sinatha chawu nqaba gama msebe sadi thi lisa independence qani nqa sina independence qani nqa sina so nqanike cisa qomsiphi naba ngabke cisa qomsiphi naba ndikila miye sinaqhala ukuthi ngada kulo mise nqanqaro sidaba ibe ngcuthi nqanqaro saqa qwayesa qalube bukhata ngxuma iba ngase isa thi nxa sikhawuqa ngqobuse sela sakuba sinxamxamse i thi xobdi nxanqandi nxadi qanila ngcuse ise sike nesa ya thini baqwayisa xalule thina miss a mary
2: awdo nepke domi alias xalule tiba ngado nete singa aroma idaike.

0: qa do qa di qa in qa chi qam kwen qa nwa nga ski qam kwen di ministries di qa di qa di si nga hina qa nda vis nga ma si iba khuski nga za qa do qa di iski koda niskao ministries nga mi bib qa upti nga ri sari mas di za qa do nga di I an uis ti hoho nga sti qa ka kain sti qa jib nga ba ay nhomiya nga ube qa nga vi uada niskrao vekip qa ru nga si khari chwa chwa ha se iba ngaske avang wa ha se taung na khai ga sari chi a qosa se a d certification nga mebe a khari a tsona kha kha khai a singa ma bi ko isa chi khari ka do d certification ga dera ngwa wa se o dai ke khari a khup di kha si ngap kha qira ngwa khuba ko ta qari nga khup ai a chi khari a ngap ai china khari ra ko a chi ngap kha dera ngwa o dai ke nganup ta chayo o da ye khadi chaisa nga nga ba kaung do khadi ra ho a sei ke I a chi ke khadi a no khari ai kaung do ho ba da ye ni ko ka kali nga dra ai tau se to wi ku na sta khari a kali khai to maske umre khai ai uha on gera ko una kaung do a khadi ta ba ra khwali tamaska yucha taungiba a khari karin khai ai uha opkira taungiba uga tsasa awswas tara khumwi negu ge khara ka nga ku cha uga kaudo khabere ge khamkhwen kha khari khamkhwen ministry sa khu neche sa mas aroma kaudo khari khawa in khada ni khari ni mibai nem khari ba tare aroma pa nga hasa sera ne badi ku se kai to asti mere chis ke kwai sa mai in azin a chi khari ni mibada mabahusta khare khasi kaisa
1: kain qwas kain tse qanqa qa ona tin onske fene zanga ube qam kwen ngwa hura yoko sinqa ye ida sita di qam kwen qa qora ku taina da kronik qam beke nga disa wati so qaisas kama nga abdis e igege ning ahasi ga chwa chwa qa qa nga di go hain se skol ku ti qam kwen di basina so ne qa qa kainti nga da ge we khona gore tlhatlha e toap mahaseng a re nna ding o ne ka se nira no o ne ka gona nira ministeri ra ka ga sao tlhatlha nga e se ne ba dai ke gore ka sa se ba gore nga a gore tlhatlha e mari da ni sisa ding a me be ba nka tsi dai sor ha ina da nira o mi tsi dai sor ha ina huta ning aina kuru tsi dai sor ha ina huta ning ngomhana kuru sa project a ne ya tsi kana kham ko se tsi environment nga sina khuna khubiana he ti desa fansa air pollution era damage go ya o so nen ke khunwa ne ya da gore tlhatlha ena nka go beke nga ba iko o isa I nga ba tsoro ka nga qhekwe mo se skolo go di ba tsoro qong a tsoro mo se skolo go nga nda tsona nga tlhatlha e o nda nga di sengong a tsi go nga ministry sa nga ba ga nyo o nge khona nga di se gore mo a tsi nge khona pelang re kate fan di pelang re fan pelang re kate fan di
0: Outing
1: hangasi ting hope dip tina goromo hubati madin uinkati hubat twin ibit uhuna two crazy umwa didesa in the gorotok school twantina ngabagoromo send the goro kam kwantina gorong abagoro ding the gang wakati goro ding or no sisa before built ka sa udos ka kuduba gongo of friends boka tau nga gongo madis ministry sa rakanga di o ge ngaba sna gore mie ne ba ge ministry sa betal maha so sa tsinya da obe ha tsinge ni ra go road sign and ha o ge ra ka o ngai indicate ge ra ne area ske danger ne area ske ku du ge ngama di so sa tsinya da obe ha tsinge ni o ntsa ske wa tsani tsinge ni ra go so ne ba ske ministry sa area msa u msa u do sita u biska ha u demise o sina nyo gori dinyo o kani ne tama ba hindi o nyo gori me kani nga I gira kuwe vanza uru diya karu kwa han tinge nga kane nga ntinge nga kane ntinge nga kane hu unyi para ho so tinge gori miyo ono sisa kutu tsi hensbogi ono sisa nga kane na mabara diye di o gori do kwa basina gori mi nga kane nga sisa often heis na wa tronko na wa Old days, now one young racing, only a conda has some like a hamper, tiger waste, a hase, mahabe, graco, before pia lion nge eight samataris rasin awo chisken ansara trio so nge ha Kauba ini seina, so ngadi sini ada jogorok kaka kanye. Se jaga iseng kan, ngasa cerita kene dago kanga o kamko si badan yang kau unka gua kanga. Hawas wasta, hari yang akan si bamsi.
0: Ya ada kan kan si kau isa Venezia sing ngaba miri kau tu. Kali is guru ngamap cik kali rusi ngovi uat kau tu. Cik kau ngusa guru mada. Kau sa si tarinan ko karu guru vekep ngaguru di. Obeka kaisa sahudani kos kerau. Karagan ngaku kau ngan kaika sari si kakan ngakai di ngade guru di kau tu. Cik kali rusi guru nguri mada. Tarinaga vekep karu hansi. Kali guru isi se ida ye kau tu. Turi dan ngung duma cida kali kamu kau nak saliha, tidak kau tahu tu tapi kami sedikit kau tu, kali ni berarti kau si kamu kau stres nengwa, kali ni ramai yang asenti istihon as, masjina sedar kani rata orangu, kali ini dia ices masadra kong orang sisa swapna iske masa sedar ni berarti kau si tiku si tadi kain kuas tiku ni.
2: Kain kuas, tin onske magreda nyose, tidak singe minister of youth di kamu kau Sida gira kam kona kong un testification yo. Or, sida gira ang andu kaw testification igen ngasa se, ne ngasa se tka, kui kaisi kui khamar na kam na ngadi ka ang ay o. O igira sin huba, tay tay. Sida gen e kasasi, tsa na kui dide, sida gira no trap eis na, hain hiya danin season unsi, season udan din, dide an khas na rang huwa. Si hain hiya danin hangan. Hanga didn't get an a heidi. Mahams also said, Nana and Hangan, Nan can Hanuka Kaisa Haina. Fan Hanukin Ahina Rasis and U. Nom Hana Gurusi. Say that again, Ni Kamkona, only can last and me basket. Home we do degra Kanda with a who human center be again Arigam von Starte. Minister of Info, Minister of Environment and Tourism. Han how ha sida gran haba kamkon di tracy a tsa sida gen ni ministry disna ra khong in sina tria etsama mo basen tain khadran khwasa awareness khada gran khwa testification or hana si khamarna khoba han or ta gran khwa si ma khamarin ding awese man awedite sina
0: Eh, ada gangan sting ngaba mire no khoba de jing hawa. Eh, to wa duma de jing wa khida gini. Ah, no khoba kaisu du gi ha khu gon khwa ko se se khara ka nga gu haidi. Ara in wa haidi chi kana his kha gon khwa chi ga kana his ke kana is at ta mu ba chi ra ka u ko we. Eh, ko chi ga ka khun kha ge kai kai. Chi nga se nga yikin ani kham se sa hu kana i ba chi ta mu op kira kam thuru ban khup nga ka ngabara gon. Tung apa dah kira mu? Karena hari kira tu sesau gubuh si rama. Nas kira apa sih taisa kam thorup kira thorup ngaka ngabarakong. So seske karena taisa kaya si angukacing ngasa ai. Karena taisa ni awunas ni mas kira oske ngasa kau kau kami je neng thorup ngaka kui. Seduk kaya si ikahu aku ngabarak kiu si kosa si awuba kotans. Nas ngami beuga awuba huda je sada cinara anun wabarang umta. Cidaga awuba na komna dagao oda gi tauran wabara guru bazin churches na guru a miese amai auzon la ya guchi khun nana da hobidara khun an andra khun man tar komna se ihu yao seda ne bastina e khoya dakhti to jemire namada gira nisisa kan i neda voorstelling doen kortliks wie is u en dan bikie vir ons sê aangaande die certification wat verstaan u oor hierdie tem goeiedag
3: goeiedag en baie dankie vir die geleentheid my naam is Esmerelda en ek is hier om alle jong mense uit te nooi na 'n herkenning van die wêreldsdag vir die bekamming en verwoesting en droogte wat op 16 Junie in Opako Gobabo sal plaasvind En soos ek gevra was, wat is woestynig? Dis wat ons in Afrikaans sê. Woestynig is wanneer vrugbare grond met tyd beskadig. Wat ek meen van beskadig is as ons bome kap, plante brand en al die goed. En dit gaan soos dit. en man

0: dat vir jou. En verasem te haal. En diere is baie belangrik, mense. Dit bring toeriste aan ons land. En ons kan uit dit baie goedes maak. En ek wil bysit by dit om nog te sê. Dit begin met ons, jong mense. Ons is die toekomst vandag. Vandag is ons wat sal ons mense kan neerleer. Onze jong, onze oma's, opa's, alles die van leer van die belangrikheid van die dieren en die natuurlijk van onszelf. As ons dit vandag doen, wie sal dit vir ons doen? So staan op asseblief. Wie is daar? Moet dit nie misloop nie, asseblief. Morgen, woensdag, by Epoca Women Center, wie is daar, my mense? Dit begin met ons. Dis ons vandag, wie sal daar wees om vir ons te help? 9 uur, my mense. Ek sê dit weer, 9 uur, Epoca Women Center in Gobabis. Is vir ons almal, dit gaan nie oor net oor die jong mense nie, almal, ouers, onderwijsers, almal kan daar wees. Baie dankie.
1: Aragangan, stimire, kando, kan jy sê, kasa sê goa? Karang ai kose se ngaske ka do outing ha ngasa sip turunding ha ngasa sip chithali ka do khuba kota sti ha ngasa sip ngabtsena kaise inkene be qa upnga khali kwa karang ai chike khara ka ngaku khamanin khasina gun hwai e ka do khari ke khamanin khasina gun hwai chire ke khamanin khai gun hwai abi no ngai de gigiri mu ausi venesa nga Facebook habe bu ay gire taun ui di chi khong ai chi gire ngawe kiki di ai chi khocha gire ngara chi gire mo khadi khaba di gau gau di ge ma i chi chi ke thoma ngaba gire ai tozi mo e ngari ke ai ani hai a chi chi aru ba gire mo nen ke khwa di en wa a khamani tirami ama ure ge nama pna dura mari mi en endangered animal animals to do rami in ngago mi emiski e ngan ki si sa khwa di wa a khamani a kharan khwa chi e khomi kha chitan khwa o chi buru kha se nami bi apna khari ro wan nga khabe kai se khadira ko ta si khamani ki a nga ba chi kam trong ko sa chang nu kha e khamani ki chi ki nga khamani chi ki mu ka u yin ki sa chi ki kai se nga ba sa tsuwa ron ne sa khamana yin ra ka u nga si kha sa i tsuwa ba mu ka o mi hi ne ki u yin ni se khamani ba khida a ngorima ne khoi kha a ise khari e am ka kong de kira khugi mi ba darori ko sa se nidi i khari au ba ko tas saludi an stomas ka yo saludi ho asam wa nidi i au ba ko tasa tarin aroma i an khaba sa saludi mi di ngare gren khaba e saludi mi di ngare gren khaba tarin aroma i an khaba sa au tsurun khari ngami be ngaba dan ko tasa khisa
2: kaise geng hang hang kha nga khuna tane ko qang se sa kho boy ba igra I kha kai si ge ngara mi se no chaba khunta sari au na qang kha o ge atrake o wa ti si ge ne khabi cha ko o si ta khabi ge qom chi yang qom chi no chaba khu cha qang kha tsira mo no si bo ya ni ka no ba khabi ka sna ngwa I kha se tu igra mo sen so no khuna na da ga khwa ma ha yo o ke ngubai ba opta e gaura e gatsi ke mbie se se sari kanga sari a ona ra kanga no ngoka go ora ke nqa tse ka sna ngop tu om ka nsara e kongai nga batla tsu khuro dok a ro ka ne kha kha sen khanti nga ke dok nga ba ke ding sa ke wa kha na tiri di tsurunta nqa se si goma ha tshong ana se nqa se mpa matita ne ministry sa wi so nga ba sine ke tok ke mi e wi pa de nga ba khura ho fa sa na tiri di korung go sinu si sa da di command of piri na sin unso khapetse ke nga ba nira no si sa ke ke de kho in kona nwa khape bi se ama mo go se teme choko di si tiske ministry sina ra go ka nwa tso be se ke ke se a nganga ga wa da ni ngwe go se sa khoena ngwe turun sang ambe hana chiche no jisa ma khu wa ige min sang khaba sa sida ke anya turun hanga sa ma di khaba ngi nga khuna a kai sing hanga sa ne da go ne khatla khang ti nga mo o aba tsho school tsone sina mo se ke se go excited di khonge fra ga ne ya ngo ro ding na chiche go ro go ka nga ona go sina khonge di nda khatla go nga ona ga di nga ma khabe no sa minister ga go khatla go ro nga ha tsike go ke

0: tswagai nga sa tshogore mo school tswang ke tokore fragang tsang tswaga kai ayos
1: ya kaung do chigi khadi a nga skuru kwaisa venesa sagru a qara a se kaung do qosa se khadi a tsulu mchiuga khoin jing agu ha khaba dip dip kira nga ba mi in uda uda maripta ha uda khaba dip khabi khaba dip ki in tsulu ka dibli sa ni muska khaba dip ki nga ba o ye tsulu mchi khoin jing agu ha khaba dip nga khara ngwa ne khaba dip ba maripta oresa ho bai ai kousep ki khama ai de gire obo kha om kha ai kharu ha se I ki kunine kharip nga a misa madaga iyo khabi ngadi ngai khidi ngari gir hon ai ise I khama a chi khwendi kharasa a kwa di se I khaisa chi ge nes ngan khanu ba gi kha obo kha kwa ba da gir ko obo kha tam di se tabi ge gi bilin gi kwa ai gina e chi ge khari khanu ba nes ngai gi kha jis ke ne daran kwa government ministry sa kha chi mari si tawpna khali kya hui tom da gira ari ni ha se in hwan a di nai khara ga nga ku khali din mala ni ha se I khaisa mari I e di nin hai e se I koin di ti a chi ni khali ni area me se khaisa ko za se khoin chi khama ni chin agu a khaba di ma ban kwa dra ko ngai ko ki kaung e ko khai ba ai khai tiram khabi kaung ko audu sa hame di ngas chin ma khoi ti uta maza e so nen nen ge khuna a khoin chi khama ni chin agu ha khabadi ngaba da ni ko ka se isa se da do ho ba am ko tra se I khui ao ngadi e san khai du re do a ba bai kai ko kai che ngadi khoina mi ba sa chi am se I khaba khau ero sa sa di sa
2: khaba rang hwa se kai thels aun
1: on sa mi ba da re
2: on ske magreta nuses tida ke uni khwatara ora khaba khau ntu kham khwedo sada ne ngai di kham khoi sine kai se I amaka Human Center bida ke khwanda vesna khau nisa unwa ministry sta 3 human center bi siya cha cha nqada awareness kha si testification khasa tida ke rang khaba 3 tunisa sin qosa se kham khoi da ke ra khau ngi
1: gardens Alaste eet nodig.
3: Ek wil tog weer sê, almal, veral die jong mense. Wees daar vir môre asseblief môre Woensdag by Ebako Center 9:00 asseblief. Ek nooi julle hartlik uit die diepste van die liefde van die wêreld, die diere en die natuur asseblief. Wees daar en baie dankie.
1: Kangans, ou tsi na me beep. E tinga mahu inge kona go khau ngi kaise ira go ngi kaise ira go ngi na di khau ngi sa e ko ka tsko me niuka san khau ba o se bene sa tabe di mahu le kona
0: kan tsa da dokong a re kan tsa tsi da kan se jo go ba ha so re kan re da ari ngau kha tada
1: thank you ya kaudo ngan ke khari kham khuna a ko se si a khari kham khun di ministry sa khu khari a o mai ge pna masi ingau tuanda vis nama si iba huski ngaza sera kaudo tida ilias kaudo de kaba hu khari wa gain chi a khaisa kan aktikui hamiri

0: Ndakhayiseke igangansi ora bro no bisinqancansi xa mi. Sarang xaxanqandisa ukunqaca icwica isiqala macha. Ida xa xa uthini nqwa ari licicise nomndomi jwelixa xa imada xa dimire. Kayimada xinomndomi.
1: Ayiyanile. Kayimada ayiyanile athi sari kayimada. Oyisa babu angqwa nga umalise. Kali dikhora konstayini ngamtabe. Omna umanga ngalo. Awu kayi dikhrokweni. Uyisa dikhona kuzo ngawu kayikweni. Indiki swa kuyo. Tora sawu swa kuyo. O tora swa uwa. Oi, sabadia, uau, marisu. Eu sou desse, conheço uma parte de moto da Israel, não é daqui, não é? Se Israel não capta, o moto da Toeca, o... E as crianças, se cansa, se arrasa. Se um grande leco, se arrasa, o tira a cova. Se tem moto da Ancem, se um leco, se arrasa, ngabada nje sala utawaje hanyu oda nje kanusu gakile sayi uda gigre ada gigre tsansi ansi nje kai kabe nesi sati ga kai kinsi ya otaye le baba kabe ke ne ele buya sana maba ele buya izalina an anti ina an nam tika bida ne aba mbete ti uda san kwang ai ngabaridi tibere sinara uma kurane kaitanje then I think uma isifuna kanye kawo noma abese buduka ukuphi program ukuthi ngqaba ayiza uma ayi manje sethi sorozwe ngikuma ma kabe umsize ngikuma sikawo indibhele zuhayi ngqaba ngqaba yachara kha lesikhamu ikimira eloba sarudi kawo kuthi ngayile nira kharakara sarudi kuwaba nira ube ikan umalu ikan umalu kan ayi mamro ba nira om umalu kan ayi nira nira kuwaba ube umalu kan ayi nira nira kharakara masika ikan umalu ayi ikunira masika kharan ayi hai kawo ba umakuni kwa khamaka mamaka ikan nga ngabaridi ngabe mvuma kuye kuwaba manje sizekuthi sizorodi sizekuthi anqaba khabe gaga sithi yanga ngathi ke khusa ubi eloba sado tsukunira ngaba sizabe Israel is going to use those ai tsuri sado tsinanza diu sike ngwaye khare ngadi de sike ngawe ngadi sike ngana ntine ai ngana ntine ngadi sike ngubu ngadi de pano wani kungi elo sado kahama ga sini ngiba Israel is not the you come urukana sado sandati ingo baska ta uta ta uma sado ka ukuthi ngikala kana kana ga abe anta mayre sada khai ka uthi ibaba umi di tre brang uma daba umi di kana rang uma daba ni sada di khai ka ya elo kana ga ngi ke gon ko a kemi ing homing wake obje khuba khai ka bonda yo amen thank you so much anita
0: akaseke kan kan stina ngomdomi kavise parami si saudi rase qonqwara kunethi siqalo mangxokuni nqanqande khom ayinqa qongs elizabeth matons qame ayinqake komaga is nanas on owake ke qongs maria komaga sikai qong jacobus komaga tsira di qonghaske khoises kamang ayb dis ay nqani disi hun akuri kucha kade duras ay qong qongqwun ayb khauta kyang uni nege qongske tam kangasara nuna kangasagu au phagama ba toman tam tomara dijinorisan tam noriton de wan au kwenting ansabinaran oqau kai tons elizabeth matons komagagi is nanas tikhoski satertartsi tam disis kamang aip dis ai anesti exodus luther sekerke bahu khakap edward tanisip khodenas ngaka niratiye isomstava ige block b epnang abade Donner tartis eni tsotswa Friday ni kharu kharu se Leona qhinqa qhise tswi hm tswi tsha hm hm khoise qhise tswi kaina masa qhinqa qhise tswi qhise qhinqa qhinqa nona khoise hm Bradley ba qhinqa qhise tswi nona qhinqani hm qhinqa tswi akasa ixhami Kai kong samil kai risep, salusep. Geng ngani diseng ngani aguru kukka koros kamang aib diseng ane segeng ongoni. Kai kong samil kari seba. On awagi kong smarta hansis, tamib eng agi kari se is. Si, kong aron sowar pup sindi kong agi iba. Tuit kansas tuit kong wisap awkwen sing an sabi narang okaw. Kai kong samil kari sep. Di koske sadr tarci tam disis kamang aib diseng ane segeng. Daniel Downsap Memorial Amiker Kebahu, Nirati Yekosin Abbey. Abadi get donor tarti Friedrich Niraha, Soroski hum ir Ludrigirke Amta, Friedrich is in Irakum Wahi. Azazi Aroma Katrina Mikwe, Futsis a Kaina Kaisa Tui, Kaisa Koro Kaina, Koro Mona Kaisa, Kwansas, Koksa Kaina Kaisa Tui, Monatam, Monatam Kaisa hum, Nadis a Kaina Kaisa Tui. Nani haga, kwisi trisa, tu kwisi saitin kahum, arma kamire. Kai kom samil aihab kwidama, king anisan merist aikanga, nani disiagang askamang aip disi koros. Nani disi hagang aguruku kang have you gazins, koros kamang aip disi yang unni. Kai kom samil aihab king on, awajoma efang aihasi, oba okuku karap tindi tomagi, si tweet nasas, kegi toman akunsin ansaminaran oko. Oba samil aihab. Nani disiagang aguri hap di kloski, tam disis kamang aip disay, iban naiser ngaba hu kwisir, anis nani di yeng, abadi gitonar nach nitsotswa. Friedrich is in karu karu se, siging hovang uiba, kloska ganira di ye. Laurentia sa kainga kaisa tui, nani kwisir tam, kainga tam, kainga kwisir, Anna Schuster sa kainga kaisa tui, nona tu kainga, kaisa kwisir, koro kwisir sa kami. Kaikom Herman Peteri, korap, Geng ngawe de masia udutsu ge kap nga tams kamang aib dis egyang ni. Ong awake oba. Hermani tse oma ana Peter stira di tongake iba. Kai kom Herman Peteri korap klos ki tam disis kamang aib dis e ochop nga. Tom trung ha wakut ka klaus rechina munyanus di kodanas nga gani di ye. Nguna dare kasa di towi tongap au kwenting ansabi na rang orto. Kasa zip aroma. Omdom. Tina ging aib is a tenga kreset towi. Nona kainga koro, haga kwisi koro tui, peren pidere kainga kaisa tui, nona nani tui, hum haga haga kainga, abuda rainarta kainga kaisa tui, kamaga koro, kainga haga tam nani se kami. Nongutik kasab Jacobus Johannes Hansip Chelsea. Tam disituin aswa serip disikwisin ahu disitam ang ekurigin ngaipke. Uitima kongup freki Fritz Kravery. Sing on awake kons Katrina Tinana Hanses. Sira di tomaba. Mus kaman aip dis ai. Gyan unni. Tara sap tansan au kwen hosan sing ansabinarang okau. On awaha. Jacobus Johannes Hansip Chelsea Kloske. Sadr tak sitam disis kaman aip dis ai.

0: ni rati ye Siluam Christian Methodist get kept like this naga. Tara haibisna. Erfnunangani kaina, ausi didiansis omsegin amablachtikum abadi, donner da friedach niha. Kasasi aroma. Kaina kaise tobi. Tam koro kosin nunangani nani kainas ai. Sendiansing houses at kami. Ausi didiansis a kaina kaise tobi. Kaisa tobi, kaisa haka. Tukusin nanis ai. Dinkahum aroma kami bari.
1: Kong si kasab David biya kasi aw niyal di gong ansaip. Kaya ngawung ayip kaw ka tisin nga ning as. Ay ng anis si San Meris ay kong nga. Yang unni disis ay. Disis ka mang ayip tisin anis na. Tuwi tumarop ngawri kasag u kasa din aw kunsing ansabi narang okaw. Aba di giton nar taxi San Max kirki ba khuk huir ni ha onin abas Friday ni kharu kharu si soros ke Friday tsi namaka risto staba ni kon ay nganir abei siskin on o atas ab David biga si khosa sadar taxi tam disis kamang ay dis ay San Max ami kirki ba khuni rati ye wan au kona ni sta an satani re kham ko spianga Rachel top nas ke nona di sitrizen aguri ku tsa di sitwin as kamang ai di si centralen ai kompla ke ni on wa ke tons adla elisabeth topnar tita de abrami di tsoma ke i tsam ka sa re tsui tsoma tsui tsomas havana an ka sa ben a kunsing an sa benarang o qo bianca rachel topnar tsos ke tsam di sun as kamang ai di si pedial nga ba go khoise irne di ye tsi khotla sa obonganda tsonhana taba Sondag si Dram di si Tung as Ege Havana si nga pedial gerkip tay tuis hay skaos tip nga ka. Khovam si kanam si abasani ha. Tung nga ni ko si Ogantia Parki. Adonai Vaiki nga. Adonai Vaiki di kodan as nga ka. Ogantia Parki nga si abasani ha. Saldi Usla saibe stop narki sa kain nga kaisa tuwi tam kain nga kaisa nuna kaisa nga ni. Antonia Trindani Kavana sa Tringa Krise Tui, Tam Kusi Tui, Krise Kusi. Haga Kusis et Kami. Kam Kus Christina, Maide, Maid Uisis, Kawika Giis. Kingona Dishun Akurin Kahus Kamang Ibisin Item Central and Item Kagin Unni. Uitsima Tongra Ferdriga Kawika, see Emmanuel Peterson in Tomasa. Au Tongra Tam Tongra, Tweet Kansa. Au Quintin Ansabinaran Oko. Netes king abas a Jesus Safe Ministries khodenas naga omstava okangya parki ongulumbashis na khaiser niha. Arigam vun starti Paulus tovasip khodenas naga. Toner tartis ay khadi Paulus tovasip taitus naga soroske fredertsin manir okangya parki fo istava ni kong ay. Tigin on awa Christina made the maid uisis trosa satar tak Paulus tovasip akuni ratiye. Tikol taza pionis parki ding habadidava. Venture uisip awa kainga khaiser tui Maniaga, koro, kuzitu koro. Nasas esmika wika sa tainga kuzitui. Mona kaisa, koro kuzitam. Mhus ay, tinka hong aroma kamire. Kam kwez Rachel Mawisha Ngaris, Kuburus. Kons Rebecca Maria Ngaris ti, wa Manfred Hamsip. Sira di Thomas kitam di kusin agurin ka. Turus kaman ayip di sikai kais ay kong kaging ni. Kong ra. Tui tongap koro tangasa gung nona tangasa di. Aw kunsing ansabin ngarin hamsin poesan Afrikaneran. Ay sen karisin sing obosin aw kanarang okaw. Rachel Mawisha. Uburo ngaris. Kaus kitam di sis kaman ayip di sikai kais pedesan habaku. Tatap uirap kodenas ngaga kaisayin abini diye. Waba di gyoma Angelika. Ngawai ngaris omstaba. Donner tachtse hongir net soat soa vrijdag ni. Kharut kharuwe se diksen kotsakani. Erfungona trisa hakastaba. Soroske, lichpa lidava nganir vrijdag tis eni kon wai. Kagao festus uiraba tringa trisa tui. Nona ngona, ngona koro, ngani ngona tui. Ushla mudani, tringa trisa tui, trisa haka tui. Ngani hong, ngani ngona sa eti nga hong aroma. Atramibare. Hari tonga rop. Jonathan Arnoldus roep ke koro tangu ta. Mvung aip kauta yang amuni. Rowan Hendricks au kwenting ay hanarang okau. Angurang ngausan tuit kasa rop mapa kura nuri kasa nuntina. Ong awaha Jonathan Arnoldus roep. Kloske se Thomas Trinity amikir kip kaitus ngaka. Sadar tak sitam disis kamang aip diseni diye. Omskos hung tuit kain nama lokasip na. Idigin apa dini ha? Kasa sip aroma. Kain nga kaisa tuwi. Haga ngona. Kain nga. Hung kwese hung. Amo boisa. Dinka hung aroma kami.

wathi qu neso aba yikinqi maba qhayise ncusa unibke ngubruke baje anahai nqa sangxwa jesiros hudi didrami jesiti cha caba sanwa rosta danas masiba unakweke danas masib ke kan rot maha sibke ra khadi epilepsy anfal na tina ho ho ya do go bane di qansa ba ka mong ha ikwe kwa za malagi ka ise qhenqa qhaisa tswi ha ka qhaisa qhenqa nona hunqona qhaisa qhenqa qhaisa tswi ha ka qhaisa qhenqa nona hunqona qhaisa o si tek la ka ise qhenqa qhaisa tswi ngani koro qhenqa koro qhaisa ngani khosi qhenqa qhaisa tswi ngani koro qhenqa koro qhaisa ngani khosi Kam kai tinga se nom se ikitin sabi sing obay go ha. Nga se kam kai kari se nami se kumu. Hanadao tam tai se om kubing au kandang ang ane. Ama marita kam kai sa. Kai nga kai sa tui haka kai sa hum. Koi se tam tam kai sa. Kai nga kai sa tui haka kai sa hum. Koi se tam tam kai sa. Oba fritz kam kai ba kai nga kai sa tui. Tam kai sa kai nga. Kaisa ngona koro kuse. Maria ananas omse arno se go ha. Maria ananas omse ge arno sing obaba go ha. Barman Peters fieres pos koper jars jas afrikaner. Si masakan deng an ane. Kainga kaisa tui. Nani hun kaisa koro tam koro ngona. Kainga kaisa tui, nani hun kaisa koro tam koro ngona. Ozi ana Peters at kami. Joana Barman, kainga kaisa tui, kaisa agang ngona. Tui hun ngona koro. Kainga kaisa tui, kaisa agang ngona. Tui hun ngona koro. Oba ige, chan hausip, alibom se arno se guha. Oba ige, chan hausip, alibom se arno se guha. Hausi, buod. Niklas Huiman, Vatpien Lukert. Haga dompaigi. Kaude, kutsietsi vatpo tsiroi nandang ang ane. Elipoda. Kainga kaisa tui, hungtui tam. Haga kwiseng nani kainga. Kainga kaisa tui, hungtui tam. Haga kwiseng nani kainga. Kristina kutsiesa kainga kaisa tui. Kaisa ngona koro. Ngona tam nani kaisa. Kainga kaisa tui, kaisa ngona koro. Ngona tam. Nani kaisa tingam dam saula. Kainga kaisa tui, kaisa ngani. Haga kainga kwiseng ngona ngani. Kainga kaisa tui, kaisa ngani haga, kainga kwese ngona nganis ay, dinka hong aroma kami.

karunga gura ange digrami ada kaingra dimire kaundo se rege sarari sagubnga kwan am gasin lang usibnga kamkwen sagub kamkwen hawap di drami se nete kam karap ai hu hairon giramang wa nete kam karap din munang ikam bahu iskene sa ding anske lishan kaha sa duke us lish di kurekli de tirege sara nebaning kaung ai se ge hugera dohoba kaingra dimire marisa taina tai Mabadura hose ndain kadu hama di tate sa disinganin as June 16 di twisti na anza Youth Day diramie South Africa nga Soweto Uprising nga 1976 nga ikiri ingay kaidi. Nga vanga di ti onihase ingay ngayin adi hamdi. Nga ding hamkwen gire netes ay kaimaba sen South Africa nga ti ngam wa mang wa ngang hanubati Africans ka baban ke schooling ha tai kao da maha I on grenai nga apartheid systems wa gugre ham wa tigre mang wa teskene sa wing ham kwen gen kadi indi uingu nga ga nga se I teskene sa nga pateke kurumo kwen generites as South Africa pun always as in what public holidays are as na what ngang ai barang ai wa turun a ditsi oni ha se horon man cha koro eng homisen se igen lain edites a an always at sira man wa June 16 South Africa pun youth day drama se have kun ai dani koro always at sira taira lain edites arumas tina man wa se isa ko ge ara kain grab to me re tsing horen hare dure sa ko nga marisa dina tai ti mabadura house and then kadu ha marisa tse sa qamsa ya netes ke imbe I dema ha khave gra mi nei ap tin nganu tin di pero sa ho vlog kro nei na bara social media bai trend ma video ke vlog vlog gra mi ara ara kro ari count count mi ba se ang ba sin rekaisan haiba amay kaisa si kinin kay di kira mi ko sa sin arisa ko hagay test si Fred Artis don Rachis Fred Artis si madi kinin kaisan kayro ba ni ha si kiko kira kaisan haiba ang ba sin re di kira ngay mi si kiko kaya ada ng lasan ang ba sin sin arisa ko kamsa si ana tip ke grovilo ba mi si kamsa ngay ngamro din ako pagkain mi hi, this is Grayo Otsida. Last known of a cold class and tiggy growing me as a gay hugge. My massive check or a checks and tea double check. Madi is a checks and tigra mire. Kairanzi gay han hin and comes around as an ansoros is a tigagas is a dang uru tame asa kairan dang uru tame asa. Please as a tame a sadusoroskin is a no hova place as a tam nang ha ha hugge tame a tea tame are idang uya. Please as a tame as ting has is but on what he came aga came as the massip. Hugge tea hina. Kaisa se tame a ikarasa se sorosa unha madiko seika ayan hai khabe klamroi a sorosa kwa kwa ti sorostina nga ne dehydration hana hu sorosa nga unisa hu uhasen tiramire kamkwen hina skol ga huko chailan nantina dato hoba tavede ti marisa dimire ti na unhina nisi ayin nga hantina ayin dura tip tuba o hon kara de damire ti noun hina tabik long na kai go han e tsina da to khoba an ka re ti keep up keep it up to me karon adi hang ham queen lo chane ra si sen ham queen erin didi ham ese di tidy ara to khoba an ka du ti kai kan kan so ang ai dura am ka sen ngop ai di mi dau ai bits ka ha on wa de ngani kam kam kam hus ai e mi bada madira tausen dau ai ba ma dau ai du ha chi madi ira tausen khave no sa an ka ang ka tsu kan o bio o no adre kon sken ngani kam kam kam hu e mi bade amai dain ka duang a khama ba du ha dain ka du ha ka dura saduding optin ngano ba madira tausen kam mi ngadu ha khai dura madi ha chi sa chi madi cha khuna and mani kam kam kam hu maske kwasa nabaduke wadeti mai ami bade khatira mire
Dan startes ke nesa disin nganin as ngada gromise. E dan ni goro sa dati na ti karakter asens ngadaina dan etis eya umaguka dini goro. Ti idani man o hang haron din ap ngak ngati. Sa dati na goro ti haron ngak ngak hagesh kaut ngati. Ngas kaut ngasarate kam ares ngang hao. Oron si huron gehana. Uga dan sakti di dalam hari gospel orang nas nang hauro kuyau manuan aromane ban am kasen hasil tuha waktu dah gaul dan ikoro an kadu ngapa sms di ngati an oisa teri ngani ngati niko tain dan ni happen si kisah hujan.

you deserve the glory. Dira me bada se e kada goro re Nedi ites dis nganing as gaming I've dis a ge the day of the African child dear answer tigi South Africa pngasna youth day dira me South Africa pti youth day 1976 dis kuzin ati hundi zin nganing angripti Soweto uprisings ngaske ne gurip ngas aromani karaga nga kuto kungara te di ese ba ege mada gurup kaun kakura kuse skol kwan South Africa ptina kan kunga waka ngoba nga ngadi I apartheid hanup ngaban gremang wati gremang ham wa ngupe iske Nesa ngaba apartheid ngayip ngay ge mi kuisa I African sigeni African skovap ngap gini kaunga e kaka e Urukovap akase di tinge nukwen ngana nedi I mi kuip ngaba gire man owa di gira mi ngaba ngam guge ne ngayip ngay nedi ngaba ngadi nga ngay ne kwa na gire ngam owa tige ega si kavadip akase gisi ang waka kuit kam kwen ge indi uinga ang wanga si sarang aroma pa si nedi itis e dis ke ngay netisa ang ansa si ge itida ma Afrika pti kwen wa e toropa kay kwen sin gip ma nedira African child op ma kay kwen sin ap marat waron kamatasin hehehe hehehe toropa wa dai mai Africa kwa da gomo kinkaga African child day dikumire mara osilish amgasen dege ha digira mie mutse dege ngaraka ngare setting one ka destiny nanap and laizano digira mie kangus david place ho di mi hai osilish mara marisa Se la tin ngwane ba plus vel gemoet ei kwe damasti riolin haragetsi journalist ti iris hange rami plus ke siang hai ting wap ke kese serakom isa tsa ngware di kan kan stida mire didire mani cam cam cam hu ngaske ngasa khu ke tsa go netes ege kana ting un testis na ramang wa hanang teske nesa fresh veggies dege gora mine hanap unge ne dai ha bata si u ba khutuya fars ne dra fars dimitran ama karugu qhegu nqange ama behas na fars ma u ba khutsa itsma mungtsa sera un nqange dida fars ba having my fresh veggies day dige netisara anqa isege tin anda se ke vechin khadaran khwal kharagan ngagu khanap ting una hati kharagan ngagu se tsina sarade soro dera om kain nda kao no dama didi no kolan nego nisisa asao o tsabe ngadi kol so prohana ngauti ngadi tsuibelanti ayaditi knofol hanti kere kwi stusege mire abase han roidabet tisnan dengkuna mi uda tabete mabakura ha roidabet tinda kuna mi oni hasi kwi a kwi ke se kwi ti sadege sadang anan kuna anniron tina hitare ne persira musen banana kami I haguti ngane kere tuiga iron sina ditare dara ngidara ngun bena ngre to udege ata enda soros na kortsa kuge ditare do khoba kira kore ne tis a snake world refill day tiang ansa sege tige arborist appreciation day disnang ansa tige Bambuco Pageant and Folkloric Festival Day the answer festival and I ngukunga fudge test na iske digrami National Fudge Day and as a chocolate fudge na hati

Irege. The Day of the African Child is now going to be June 16, Youth Day. Dirami is South Africa. It is Iran. Anka is iskinle nesati. Ige madi ise masi bangle ha. Netes e dagira World Cup in Madaga Kosna France iti Senegal itindi nga masan kosi ge maske egarosi sa egarosi kuge kesa mis en amkasen I nebasaw madi ise ni hasi ingungus nga sa kese angwe ang istina France iti Senegal iti gadi di ngungustin ge madi kese kese sin angwe ang itrako hoge man ge khurun hina dani ang ba sen na netsegam karab ai tsi netsegam netes aroma tira mire amai have tira ko tin an ka dure hai osilish tira tin ge sagu bara ka tin am ka sen na turi tsa sen da gira have ge gospel oro e rawi ti gira me disgira osi lorain sa tsume ba khumi osi lorain da wari ha da ta imbe imbe turi tsa sen amai nga ma ge ge kaisa mesa ha idu wan ai am ka senti kwenta ha kama ta that's gini madi ibe turi ta senti tangi dra kaiske ne di I gospel oro igra wi di dra mio do taram kaisa ra chance kaisa hi uzilish to hab am skin hi a di gra me ti dira ti di ka sira ge ngam di ma ku ko we tira ai ka resa ka me and my sister are just in the blankets digrame listening to the radio Prince and Queen from Swakopmund. Okay. Swakopmundske khayiga orang khayi istina. Sidara neba tam orang ngacabing khayi ti sidara khayi orang ning ai ba ngacab ai tam have ne saup maske tokhob amza kaise saup ta kaise furuse ki chacho dikode gramin ka. Kaise ke furuse furuse my tabi sauba ge nga nga nga uta kwewera me a nga tabi se ge nga ya khabe ngung aban ge kwena tira me titska sa tsa siyo tske o neb ma nga yi ma ba nga yi pradra nga ay gam si si reizi ho nga nga nga yi ba sawi saup di nga yi ptidra me o dara khabe nga avasti nga adi ge nga yi raura kai ochi varango hati ge nga uka mi raura kam tin khaira ora aise kwen khai aise kwen khaira khaira seginle nin ade gogotskao o madira tausen se ege tsara tsara sen sti dance dar chesketi ne ngobona skao kanda gra wa khire gene a tsigoro ne tsigam karap ai mang usipnga tara tsara tsara senza saradi ngwe kunma ko sa se sara ham kwida

ke qhawo jubjuba ngamqadisi sicamdisi inkuripa ngaqhomza hubke asikhaqa ayroy kaqap gre nqi di ngobodas kenisa ukancoro ngobodas hina ke uethi nqi sample letira mikwen oy ankwen ngining an sampling tire ngibezenza ngadi sample ti aqhara kanqa kunqaye awna chaw chaw tip genqi adi ngobodas kenisa arida gro qambadu wanqa go hayi kwephina process nqa gro web South Africa ding an sa rap tinqa yop tin ngiphakela qhwa ngibgeneba ngibodas ehamba ngadi ise ari gro process nqa uwe nga taxi drive up uber drive up ngaba nqa kidnap ti abusa ngwasa ti nqa nqa ngaba dip masip aroma gro process nqa uwe ngiphakela qhwa khabe cela kore hamkwen ngining an nqa they had requesta netis aroma kharaga nqa go khuron sara di uingo teso za dara hon failian hina dara hon an sinqa tau da gro khabe daga sinqa mai khuron kurip am se dara si ko kurip ai gup nqa dara ko se mani nqa gu ge ne kurip tika go an khoi i otae ta kuti tira ne kurip ti chocha sa khu di mitsi dara ko waro o dara hon a ai be da khoi si nqa ma khare khoi ni i khare ida khui khani i bai ti dara mi tsi dara ko wa o nqa ba de ke nqa di i failian ngana uti qinqap nqa a qaqa amai sada khutsu ke afanga khaqa sendra khoi khaqa sendama da madi dara ne khoi ne o fail da ga o nqa da ga o ti tsa dara hia o madi dara o di brief rot skini di grami pa o do di brief rot skini ko waro take a break din sin tai di mi qi bara go u ora go ne da nqa as nqa go anqa qa he tai ra go mi ma bara go mi qi ba usa what caused what decision did I take that caused the situation ne dara ho nqa

siba time mi chiba kone ba siude tambe de giga au huing ai ha tirami ke kone kamen au huing ai te ubab ke kre dimi au huing ai se au hu da gatsaben ai ha ti au rota ka ngisi ha off madira kati ha it's nitin sen aeroba umare masa hati huet skroti tsa otskonga ya di hot mate sin mat ma iba enrore huedan tsabra gort amai mabaira huelek didrami manisisa sadan hamkura taira lek osa nira groti kapisa hitsa da goti hot maisa nea odeking si 5000 sti profeti tsaka nguha nea odeking si hara nga qhairo e ne beza ritsa ga sithotso xa ha ne yawe ke tsabe ivers qhai e din days ni tsaka nquha ditsam dingisen mabada go disa tai skill da tira marina season us ti top di masi phada tsabe ngobusi bara honqa nga ba xwe ngobusi batiba of mabayixwe nganke debrief tsabatha go watsa ota failure ikhautqa otsa dingisen din ngenxa yanxa disats kahwe ofats ka singa outskro haros a seed my nida gro season ustra de strategy bahare ngidma ngizida gati beza khitsa online kan awuha oda ka ngisi khwi kha ibai ha ne bacuda gro ti khon cina cuze mi ba thathi khwi kha ibai it may nedrang ama khusaran nida go sing ama bills nera uwa khoro ne nedra ama khufa chron marida ne hit sabe strategy bada komni uwa di strategy ba khare sisen mago itigo ne beza khitsa flop nera gro tsatsa ta kugin amsti beza khitsa flex ti beza khitsa nera gro tikka khoro strategy bada uwa marida ne ti marketing plans ada uwa marigo se iga beza khide hariro khavets keni mut strategy roi uwa Pordros kasats ka khwamis kas WhatsApp sits ka teso saying aus kas sa Instagram sats ka season us kas online sky nezige kwa wade ke phone ku aitui tana de kam tsiha nezira ka ngudi nga ngus nezira ka kerke nga ngus amai dan misis kreyo o urege ma koromini dan wana de kira phone ku ha tsira kira ngaba ko WhatsApp na neko ida habane basi Instagram sei go ida no tsida ge gremi amai di contact nga kwen gini ning an e di dra nga ba al de trois ho na havenli ida ge gremi tse social media bida ga out go sa ze TikTok sei ora ge sada kwena ne go ba ran khwa ta mara na ma kwen gira nga ka khwa aba TikTok hanin huap tingap ti na khona rati khabetska no khaudi kona go nga sa ai ai tramuske neske ti bisa khitsa ne bare kita rang amahu tinda kona atortiersa o iversige go itna Europa de ma khruige ivers na Europa de ma wada dira no sa meet ma kaudo khave dramu tsi hong asking khwapti khababti mi kupti cwe kupti ngahun ge gonisi sa tlaung musare gira mu khave ge tikhar gros ke tai ne bare gira tai amahun bare gira tai ti tsa dirami khunatske kaisen rosera ho sara ko baptina on nga baskos ko hu e dida tingire ebe dida ge gire no tsi ti di social media bai sei ge ama ba khas nga go go tska o e na ha tsi khuro na ha di khata na khape de ge u re ge ive ri ge ho ikaint ma sara di focus itsi a ingo ta bai ni ha si skre khape de ge ra sara turo sara complain turo complain na au ta ge asa khabe de ke tai tai da u ha tsi da wifi na u ha tsi da tani mai rang ang aba go ga e ka u ha khabe no kwenda season u kama season u ma kai sei ke set khabe
strategy ba koro re tsabe tain wana tsa atixa kumntu mada doch dira cudra mumse ihu yaza khabe nga masiphin ginxa ha dira mire nga skaqa nga ditsika failure hon askaqa ada taida go xaxa sen sanqanqire nedi I masika khu nikhun ge ama bekhas nga uyip nga khuna ra xaxa da. Some experiences teach us very, very important lessons in life. Khabere ge sara kuda sara di mude kapam chiko pti apma sira gini kaizen philosophy dira mi se I huski ha the kaizen philosophy maskering ibasen continual improvement amai. Sa unga omkinsenza madigozetska mazip nga ozen habe madigozetska disa madigozetska failure I hon akhapetsa continuously ta improve sa unga khuitsa unga nikwen ge sanga isen ma nikwen ge ndi unga munta sike nekwen ne basiti tsatsi no basiti tsatsi ne ba kere they are just those people ne ga ne sisen mayo o tara tara unsen kwena Never see the tati go. Me ain't got having aye, carus nahima. Only quen get the ta, tidi, ti egat, as he gave a neque. Boom, the mitigo breakthroughs as he ho, or tigrang her. It's eddy. Maddy snaggy. Have a continual improvement, the grang ever sin. Carry caracaras in the road, it's grass out with my ho, wheat in the rade, am I? It's egas, he sa goals, sa. Think about the whole thing. I'm saying, the other guy, the other guy, did not miss her. Mire, no go bad again. Sing a da mahadi. The hot mad again. Did not miss her. Mire, no go bad again. Sing a da maha. After a sit out, I said again, see da maha. The masses cry. No go bad again. That it's a. Kaude ge a daubi. Mami na sisen ure otskeng an satsinda positive se hanga senze ikhisa singatsinisa ngatsa singqaqa khoe tena netse kamgarab emire saradi khara khara sensti dan starts enqanqo sipnqada hake singhwana ngorare

Sinaj ngabara I know who I am dimi saradi mangarang haronding abadra ngupai ege South Africa ngaran ngorie se Abdullah Ibrahim ding ana kekep South Africa di jazz musician ni South Africa di jazz musike gre tabu kekep ogenara turusep Napkinai guan omni, quesi disituin a gurin tati gera morien, and kesasa se guan omni, apting auquin tap ha, he asked Nisa, Germany pna iske Nisa, nobun ai kawi, nobu ai kauka iske, Nisa deepke, empty family ba, and auquin and negro statements are released, titi grumi sing apke, tui. South Africa ba kre khaiba ma jazz music in ap nga ti ipke South Africa di Cape Town ni ngap nga ke akai di kerami ngapa ipke ngai piano ba turu tsa tsa ti ngapa hu disi kuzin ati hung disi haga ngai kurep ngai ke Ipti turun ngobodap, ipti ngobodap ngaba, kian wahau tigrami, ipti an ansa ngobodade uwa si Manenberg, ting ana ngobodasta, si ipki ega si, madi i aparte didi ham wadi struggles, ngas ngausina ona igriti si ngas ngausina, oi ngau amai, gre ngas. Apartheid systems masakre man wa tigra miese ike anda sebke world cup ara ai kunse ike itsi ike Japani ding anta 17 kaise ngai khe khabakro kuru FIFA World Cup 2026 Group F match sinago hais Netherlands ding agus kaut nga in ge Japan kun ina ngadi I Gusko tuao, o taba kurung anong kaudo, taba kurung anong. Drone ko scout na iske ni sa kam-kam si Netherlands ka. Di gira mi tinge ngay inagro. Taban, anong tige ni ko. Kay sin ko bing hawa si. Tinara trend talaga ko na. Talaga si ko na tanga si di gira mi. Nga di isi iguging huru au gutina. Changing rooms, ngastina, amku setin anuse goa. Aku ngakukun huruduwa scout nga digera mie. Aura kwe gura, ngasasi haan kwe bitke guan kuma bara ongbazeno o haa, Japani kwe guge. Insase anukain, ti ngakka ipatina, amku se goa, hu digera mie tinge, Japani disabodan tina. Taba ko siya anu ti anu se nganu nga ukay tap kumukay ka ti ita kumura ni ba kultra nga aga toba au kuida tita kumura diyo sige ngay ngay kaysa kuru kuru dis tinay gira ngurie sige itaudo senge insa kuron tina kogot skaw silver lining roi giha neha masiku tihun nga daniko sis kreit nuktabi Ebola virus and hakwenang o neba Christian na kame no ba no kidnapping na ha neba ngang amde ha maasi guga maasi havetz ga kanyiro se ko oti muske insa huron chinda hobe ip nga isa ngang amde ha tarang huan mupo idake ni siguro video roe mo social media ba ita odo kwe pinago komentams nga kani nga pungti kauhina Ah, bahu tam kwe kaha, koe tingli. Atlug tanae. Ip di tani mairang ang ababago uti ang koe kwe kake. Tuip ke ka bahu kwe bagon home tip ke noba. Ais tabi tri tigo. Ang ababakrip tigo. Kwe. Ne teang aip nga, teang aip kamarado kawusin. Nga video robots ka ko. Sige ngang amde. Miri kwe gang ait mama yang aisa titei ngami behasa. So langu gang ngagura uwa huya ho. Uyugodwa. Huygedat. Uy sensi ne
headphone dira nqwithi qungkhwenani nida kuroke odegira mnqa kwepthini ke headphone dicha ngutiko titske fadele kanqo qedi khoyi hina sakha usiqonga itina tsikinqa ngumma sedang hamko da headphone de aha seqani kunqa nqa headphone di astina igira hon ai tani mayira nqanqa babatsi umwasa titske ra target e ti iguge khwega anqa baba utsira nqhoese igenqa dinqa nqa mdinqa khwege da togoba ba igri hare

0: sithina nxa bahu uyinxhaka dedekere rahonqa o sada ngoba uthi qubuze ngqhayiro secamnqona haka corona dagra uwo nema siba mari tramu ne South Africa ngqara iba ne di xenophobic atiramie se ingxanqa amdi nxa dingxamibe kwena ama begasinqa qhathi sizena nara u kwendina nongquka khu tamasiskreyo o nimasi yetabene titirangqai salada basina degira honqa nqinqhuku kwenda nebahati nqi uyiba gruba sen uyiba umaba sen seqisa one sarangqai basen saradi season angira uwede sada mabara ngadi sor season nadi kan ga hutan gunqa qumasa mo banti su deran amahusethi hunara dise qharugu dera dise sada mabara ngadi season kadi yeah this snap gigging minister agati South Africa ptiba tai season na end lekra o minister adiraga mi hapeng ni Julius Malema kre mi hui khadegra wa 300 kanaya nan go wow 300 season ka kukurwe South Africa ngadi snap gigre Julius ati mabaha season nana season chacha duresi ni sisaida ko season edu ko hosa ne diko 300 kwen go wow disnap ke gre Julius Malema bathi angari xa isecamnqona corona cana mndanis enqa madidara ai nediha masigunxa South Africa kunqandara muthira cheso zranqa kumenqanqa xenophobic attack and singlang amdi and illegal immigrants na wa ma arms o sehana tsisa sizena nanda uhuike tinda South Africa qonqena mi ngoba icam kwese cicam haga korokwese cam kwese cicam haga ngani chenga nas ngara ke tumara ngaro ida ngamuro maridura misa cam ngona korongcina dani unqaiptin sada cabi hat mahuya
1: But though the mountains crumble and the oceans rage, and war against my soul the devil may wage, though the tempest has turned my smile.
0: Thank you.
2: Thank you, Midre.
0: Thank you. It's Madumire.
2: Thank you, Yausilis.
0: Madidra.
2: Nekwenge neba sikit wasna ucho bintu wako eti nako enge ne drugs na ki ferskelende belan chukun ara hau ki nge nako ena nako ukara aiku na ukwen ai dama se khabe nako kusko hi aise ka huruwe mai basen koi khasa tekwe tarang laun a khabe ni koe tarang uba hu kriti neba drugs ka kan khaska o imar o ati ngin uba I drugs ka sini aiku Tudak itu tidak ngubuti kubusan ini.
0: Kan kan stasa kudu.
2: Eh.
0: Okay, bye bye. Ya, tengi kerap. Tengi kerap. Okay, tengi kerap.
3: Hello.
0: Ah.
3: Dia ke kurang ini. Ngah kau niara ngah buka kubina. Man kira sada di prebahabu. Madio da dirami bas ke sada di kuencin ke ha ina ngadi kuna kemas ya di kana.
0: So di dirami. Madio ditma.
3: Hello.
0: Ah, o sada kuena madio ditma.
3: Sada kuen ke kuen kumu sada di swasa uhao. Man ngabin kuena ngaisa o cing ngadi kuen dio. Pandi kacing ga immigration now. Yang bahu kunci hanga hau, yang bukansi, orang aku nak dia kacara ma, abin gini baru lah deka, madio. Nisida ke Angola apa? I nisida ke strad na duit tuan ramu Angolian rona, ama, kuma mararona, habit net tidak pa passport di uang masih nama dia abnasio, ase Angola abnasio, udah gini si kau cincin tanam nuye immigration dah se. Kira kira ngan kemarau nchi kuna ngan mahu dia ngan tuan dahi kami. So saya ni ira guru.
0: Okay.
3: Okay, nice.
0: Kan nice. Bye bye. Kaya kerap.

0: ngutshele no khoro anti kuna ra nqama huma tsalatuma ah hayi ke vela traktora di khona so da nemi ske dira ke to problem mo ma fohone ko ke chichi ha ke zagile di da han class ya grahimo padita di ma amaka ti guda mi
1: kan kan stira mi kan kantra
0: ti gro ke de los kare kase va tengra
1: thank you de los bye bye ya qaudo tigramie tsabe ne rahama angola ptiwan tati kamas osenxaskeni siza sa chobe nqa khunge ngana nesisa ditimi chobe pchats ka qa gauti nesisa nedi i khaira chobe dikutra mi qao chobe ai oike tsabe oike uka qain de matsima ams ngakas illegal se amai marami ese kharuqaqa tsinda necwana hati cop tsindima sikutsini ke hati ke nqaqo baqinde mahave cira unika khore khunqa uri qinqira
2: angameto sles
1: ade ke adu
2: ah cira kwa kwanqhayi kwangqongoda kwanqhase kuko kwa ngidalo kuya odabiza kusike
1: okay
2: oseles dida kwa miske kidre kwa alga mnata hao raje kwa kwa kwanqha economic property economic kwa nqhayi chikwa nokwizi sizoma sasana nqhayi abela dite ngwa mi gas ke o se le kere le o khonie tsa ngomna tsa nga go ntse ding khase nga ka go nna go na ke se kere go nge wa thata me family nna family nna ni ke ka tsina ding dika nga go na go lona nga go o da dite ngwa mi ske kere ga go nna go nna bolon mas nga go nna go ha ke na kere so la be kwela tsing ke kha ima tsela ke tsatsa go nna di bas no ma da ida tsatsa o ang se nga go ya da di nga ke
1: nga go nna go na dip ma
2: apke komzi yele ngwa basle san skire haba ke have to ni when ke khona di ba tsinye khona tsa we di kudeng wa kyao o man ka bela tsa tsheng tsi tsa khona ni di ba sone tsa ke khona go khona monga ba se khona go e le nna khona son te ke go menka ida itsa khona
1: khona
2: ka tsi khona di ba son basle
1: kan kan type go khoda
2: o kan kan go
1: okay then ya ka o dot kwa de gira do khwa dura mi khun ge ama bagas na senera guru ko ko tska o tsi edani ko si skra io o de ge gro mi nga ma ga da e da ge law enforcement na wa saradi avangamandi a pti ne khuna ni ko qa se inqa illegal sera qa kha khwentsi immigration pero sti oni haze i nqi chubuchubusen ukhunna ama khusti trafficking and si smuggle tan tsinqa khuna radikwen sida di border di genkhoira khwena nqa sase amai tsitsa ho ngaske ngarami ese etsabe nqa abaqisa seniko qa ise iqisa khabe idani ibe khwena kharahu ui bara uaba sen mu daigera etse tegera nokhmi ame tangia botse african namibia pngarege anqae qhesa nobody gramo nigeria ku oni haze inkhoku nqa tsesu wasayike civil war na hati gen atu chaba hati ge ama sen khwethi khabe khwethi khwethi ikhatska wa khatska uting wa nqanqhuka khutsitsi uye nciba si uaba sen khasi bga house imasi kunqange khona ibe imbe uyiha khabe nqa ku ke nqa inqa ugaqawo khoya ferkieti da mima khoya rehtisna da mid makhabe nqa inqa arodike dicuda mire khoke da ha tha da ina ne khurona nqa inqa retsi nqa South Africa pungara ihu ibe imbe ika nqa di violence diet mayo nqa ba di pungau diet mahaka ha ha utske khotsa nqa tsi no khoba ga miha ai ditse nqa ba ike senera kurudi khabe khaba dip nqa ira khona di ekwenda nqa wetse masigra ma ku nqa video ku gena usa amat ma khabe nqa na tsikira mo hwana tsika sao ama ego ho igene di ne nqa khisne ke kwestis kama so nqa di khunda iyo tsikira hom tsikira ai ditse tira nqa ise ge khabe nqa nge khun hina hana qa do ara do khoba ke kan gan stimire am gasen aromachi sonqiye dagawo odani arinqangusukose tsampela nenqhwanqase xabani uwa khabe nqa igangans xabala nenqangusukose bye bye.

lo nqa aqhosa sekatima mmulilo ngqare sesikoli nqapti ba ige qara kanqa ku school qa aunti school twantsina qayi qarudi nqa ditsinqa nqa singqaku tsi nqayi nqa nqaku qamqase nha I qhadi ige qaisa se qanqhasa sip anusi nqaptis sakro qomqom qawe nikuripti qeng ams Hurikobapna idanimisniska ensuring universal access to water, sanitation and hygiene for every African child in Africa. Ne kulipeng amske. Abung abos hadi matwa ihia Africa pna anha I nga ini anu tam I anusip. Nga pka nirangong are isa dikuro misi ni kuripteng amskosa si anusip anu kami nga itangong are sa nganghuku nga itstamu tuwaro nini di itami unhaad mang anu kami nukoba kaisa sarake ngangkang kati anu kami nga itna uwasi ige akaragan nga go adi nga di nitis nga kuro sambesi karip nga pka mai ain a e karaka nga go tswana kha ane seng wa harta pali bang oda ni kosniska o sina ike an anesting a khomi a jeki kharisip nga ba gromi africa din hun inda nga da gini gwa khan aip ne tswana dip nga pran hwasa ne aip nga ne tswana a kankeng nga da maha a cutting in the tsikoro beng ha siko nga ku khan a e tsikoro be ha siko nga ka aqenqenqa tsitswi ida go han a ipaneng wa a dip go and the in I was this his Africa tswaron ditse nga siya go nqa le sqadi ya is nga sa a kro go sa to go sa se ipkuron ba tsomtsom tauske ma tuwa I wa I ha si ku tse koro beng ha si ku nga ka nira din wang wa I bahisa tse qadi nqo ngora sa nga mi pep nga p nga qo ta sa nga si nga p nga ni kai khaisa I koro a tsaisa se tsom tsom qao si nga ba I ke kai di si di nga ha tuwan nga na qadi ko ngoba nga tsi khinga nga ngoba nga di nga di gro di tswaron di khane go nga go tsi tswaron di ungwe go kankanga tsina gro an avung avo se an it is nis give me da go se disi go se ati ho di singa ne an I gori ke sa waito singa ha I ngoba nga di a go se khane go nga go tsi school go nga ka go qas ngas aroma ya kiti ha isinge qhalaka nqa kutwana uyinga nqonqas nqas ha ikoroko wa qhalaka nqa ku school kuke ngale gromisi ne di ethis nqa sa gro ko wa qhalakumwan go qhalaka nqa ku se indithaxo ku madin inara tsha tarine inda tsekorobe uyi kunqa qharu nqa khuna adin gro qisa se me se qhali ida nisi sna nirako se I qharuken ip dc causing ati hu disingani ankuri dc nani as ngasa tarin aroma an han hasa netis ni satarin aroma idran ai wa ida ramise ida ke atqara kanqa ko orodi ngatisa idra ai wa odanira ata ti ngati nira akasi

Someone declined up to go. Nakuke, a cardine de e Africans, nas nagaha e Africans ke a nickel one, Nengreco o ina a cove up, tang a on deep assay, inge an ina. Nasa tonga on tikata gere a tonga on tikata on Nan's hint in Genecova Hanuse. Wadamaha e chin wa sasige wadamaha e Tuan gisia hong unske Nedini is niska dogumsta, who recovered at Kataika. Tamaska, you see that in Hunuma, Africa covacuna. Ne Africans here, the Kaka is niskisida nira, mum wakai, tinikau hagai, dingituana ami, opkin Hanuba, ha, dear missy. Disingaling us, disequising a who disingaling an igripna. Name of an as ha, Rida Carrosi, a go worry. Dising wa disis hangasa hakasin aun. School to one, school now gunaking wa in. Nange Orlando, who ring was. Dicabi schooler who? Timorous Isaacson, Tabi schooly, Nabahu. Ke amikwi inge khinga nga nobanga dingati ne khinga onga sasip ne akovap dip ngap aromara di ngaske Orlando ai kai kap kasa kodana aun tsetsi machini disi kwesin a guri kha ke ip ngap tsingi ke awi ne di ikhangas ne ngobanga stisa Nengoba nga aungan ke disi koron asa ho disi khaisan agurin ngan nga ke hae. Mi gere se, ting au gere se, down with Africans, Afrikansa ipoa, viva Azania din gere mi se. Tan nga wadare, sida ki tumwada. Don't shoot, we are kids, Dingere, me say. Nedi e no ban na aun. Tuan, now gunagin wa in. Insa wahang aibagi wen. Nan gang nae, titui kilometri, nabagi a danga. Nedi e, you onga, nobody ka. Abangam go, genedi e no ban na di haguging ang o. Oge a tu sin trotwa. Arigu, ting abu di kas, china, ina kere kai. Ne tuan di tui, ge tuan yi a, ti tuan sing ayin toba unwa, on uisa u, ti ge anwa. Ngabaku igu gene, koe ongan abangamgu, ngaga. Abu di ge akwi, ti ge a, ngawa toto. Tear gas, did I miss a drunk haste? Ge a noa toto. Abun ha di ye, nickton one aigu. Ge a noai toto. Nickton one gege a quing a. Tingy nickton a que tora. Oh, ege, inning tump, ti ap, tinegi ama. Neng abangam guge, madama, abun ha di. Na de gre, noa. Ning was ma Ipke Hector Peterson Digremia disicam a guriha Arab naba Puro Has nasa Ge a ho inti uip naba ge a uba Ipticas Antonet Cap Mari Cap Hueco here. We was a quego go. He has skinny turum has nisa. Ned disi kam a guriha kam agarob. Hector Peterson. Dian ansap mapna. Giakan ipti uiba ra usi. Nasan iba ida nitis hadden was niska. Unga ai isi baramu. Nedi e akapti ui osoros. Nas kwe uweka u kaisa. Istaga ati kaga he, tani ari kuhaga ahoi se, iue tsike a kwe se.
Netesting arms, DC running as gaman ibdis. DC question ahun, DC running an grip, DC sorry skiata. Oike, toike DC, who DC running a shangasa. Quinana in the wink and wangasi. Nasan atomasi, ke ahoe. Wa DC shangasan. Nan, no, what's who ye? Tine tungo, hake akose. Saura guripna. Ige, hunke disis hangasa. Quinan, hiake ang nobangan. Ton hiake indi one yake uibang wangan amsian nobangan. Hakais, aromagian nobangan. Nana, hoop habasi, said Africa, indi uib, magake a. Wanga. Nedi ingo bangas, disi nganing as gamang aibdis, disi kwesen a, hu disi nganing an igurib disini sa tarena ke a, singa, ti tarena, sada, ni ti African hope nga ke an, iba senba. Ne ingo bangas na, ingeng uingu geng wanga ikabe, ne kakasen au nena, ne kams, ne sa ke adan. Afrikaans ken arun in aikarin lang wa isi. Habe iske nek hams nes nga au bagi anga. Nek hams nes dit hump ngap ke kaise ke akai. Sida di kong si kubago ngas tina ida gira kakai tau. Sida di kong si kubago tina kwa kare dira miese. Hausen hase iguge. Uinga kyan wangai. Hube habase neng obangas ni sa tareke a aibasen dilani mis ni skaw. O yin hube habase ni di kam uis ni tonwandis. Hector Peterson di soros tanga soros yang instance tang au a se tanye gos. Ngasa tayng hube habase kyan aibasen. Ngaski kyan aibasen. Tang up tin cabanilla cook and crisa. Tang up tin ge moodia cobam crisa. Tang up tin ge idea cobam crisa. Neske said Africa di tang up di hanop naba. Ge a tang an in hunumaba. It eatsina, quending hanugu, tumanding hanugu, hakasting hanugu, nagutina nira imaba se. Goroi king umis nisa atare di ida nitsini kos niska. O ida kinimi. Disi nganin as gaman aibdis. Ngas ke kautos ase I. Aup hiyagi a ngap. Tsuan hiyagi indi kiyong asasiba a kaun. Kakasen aun hiyagi a min. Arun indagi sida. No kwendi kovaku na kakai tide habi sida di. Hunuma kova kunaku mani akakai se I. Netis disi nganin as gaman aibdis. Naske ko wa tigyan ankai. Tes Africa tomarun di tes ase. Netis sida Africa pnan ana toma iwai. Africa pting hun as nas nama I. Nga ikaw ngas di ay nganubani uwa tes asyang ansase. Netes ngasta kakada matuwa I nga iwa I netes ya gyan ankais mung hawe ti gyan ankais disi kwese a kwese disi tun an ingurip nga ti ang abang abos ti ang miye netes ke Afrika ptina ngoras ase ke iba said Afrika ptuit map habet Afrika ting hong aswa sa ngoras ase ke iba. Ngap tiang angkasa tis. Ngas ay saratay radi. Saradi kong suko bagong aroma. Saradi uwan aroma. Tare radi. Dida netis kanting senre. Tumarundi. Hanungu. Ngagu kiyang ngayong tayo si. Tumarun inding hanuga nirang anse. Onsa de gini uha. Anong kami de gini ra uha. Ngama da gini ra ho. Tiang ansas pa. Tare tuika madi I habedang au kaungasan harai didi ti ida kaungasan nira mai se.

riedaga unhas mariedaga unatma I gabe idani school qasa ni ma amese qancayi dadi dese ti ini abonqabo qamsasi dani qhayipnqa anathini raqonse khosi nqhanuku qosa sicinwa rondi nqhanuku nqaka drako qathis ase iskinethi sakuyanqani awuku ke nqa amaka awuku ke anghoguseni amaka Hector Peterson yagi disicam akuriga ip ngapthi ngixwa qhausi ami didathi nikhayiba dixongisi kuba badithisi nqa sihayile ke nithira ngqwa umwarona dancama niramase sada qonda elo phaqomqayi thiki yamayi umwarona Nethe kan kunqama thini qanise ina nethi ina kayikwendi harodi ngane mase ina indiqanqhamna koqhas amsi Nethe qayise nanika orami kayisetsikira ngwadi Tidara saradi wanatare itaku nethe xaxa sinsathe samadi kutsayi ngamthi dakiya timibadra saradi tsona Oda kumnetini ngqayi wawo disinqani ngqazi gamanqayi bdisi disikhwese ngqahu disinqani ngqanqi kuripti xewasi ngqasi kekharadi yaxewa thisike sore saqa onge tsonwana ngqindi uyika anqwanqaza ngqindi nqhanuku amsiqhamsi aroma nethida ngqwanda orami yinqhanu bukhadura wuye xa unqa awuda ase ncamamadra ngqawuhaba Nege come by comes, disinganing us among ibdis, nasa kuma kadra kaungauda, asi. Awa se ida sisin garadi, ne kumana kaungasa mask aroma. Sadang aroma de maha kaungauda, asi, netin kumana kanguna ha kaisa. Sadadi midi, sadadi dihun, an aroma. Sadang aromat mada taunga auda ase mung am auda ase school ku ay school tanada ase idarami o ngatong inya sitrami marie dege unhadma upa deriti tumay dirami tumana rasi wa taunga auda ngada sadang aromat maha kan tumandi kumab atabi krisa taunga auda ase Aungha se ida ra haka. Aungha se ida kweko kobab apa aikaw se ra haka. Ne tumwana kobab aroma nga maosa. Mabakwi ke kri. Disi nganin askaman aibdis. Disi kwesen a. Hu disi nganin a ngurib nga. Omdikyan wangay. Tungsi kobaku amsikri kam kuman aroma. Nguti dara miho sada uanda nga unhiya kongda ase kweko kubaba dan huangwa tida kweko kubaba tonwa ima dide kweko kubaba dan nga unama kuge isi nubati kweko kubaba nga liki dati uana kakla dide come here dira mi ti how are you didi kongda neti kongsi kubaba ngapni ong wakaisa idang aromatma neti sti kams ke kam kam ge isa nga uwa tida ni ngang ansins niska o Kada ahia dara karu kakumaron nena. Ma kada a ngara ma orong harodi ngade. Ngara ma soris kahabwe harodi ngade. Ana tida mi ure I anane kai akuge. Tida mi kahia. Dikwi ida anmitis ma nira mese iti ida. Waraga Afrika ptikumaron. Nala kaiba netis ma nira koreba. Tida intina nimba. Tumwada ase awase ida sada kakla sinis ngara kawiri. Sada di tunga sada kare sin hau u tunga nga kare sin hau u da o. Un awase da sada tumwada ase sina. Kambaye ge kweda ase. Di tadara sada di kakla sinisa. Sada di inda kada ganuben kakla hiya. Kadara ni kaidi. Kadara ni kadi. Sada gi tonguna tsunga danab ase iba. Haka sen tida ni kweke. Haka sen stakwi ida taba ni kamwa. Swab ay sada tumada ase. Di tadara.

0: tuwa da ase mi dara south to south china tikini kwa kanyi ba itini se titini omka se ngubebe unse kamba idagi kweda ase di tadara saradi kobagu naga unwe unasa tuwa da ase ngaisa se namna uka se kaidara sarakobapna ngaidara sarakobapna kaitaru dara sarakobapna tuwa da ase kom aidara sarakobapna nediko kamska kwa disi nganin aska man aibdis disi kwezi nga hundi si ngani ngangkuri ngaba idre ngayi waw tuwan ge akanyi kams aroma adako ware ting hanung anu da akha anu hanung kada abang hanung hanure tuwan da ase tuwan da ase tuwan ngas ngang abarang huru kwe da ase adasara di ngabakure Tam kosi kuta maga koro kose, tam kosi kuta maga mani kainga de ira, kariro se ira nitisa, nitisa madi drangong a. Sara kobap, ngapa madi drangong a. Awa se idra di, sara kobap nga, sara di uana ma ibasa. Nitisa tare rang ibasin bada. Wanda tin tagati, kaibeta narodi ngadi tinamika, in tuwada tin sa ang anka, nidi I, tis nga sara di tis kum. Oh, okay, so Miss Kankarap. Okay, so Miss Kankarap. Okay, so Miss Kankarap.
1: Kankarap.
0: Midre.
1: Kankia, it's my domain, it's all.
0: Kankia.
1: Dangi. Ibadake gigatina rako amama singadi gidake ke ain hanuba ke aho gidake to hoba sada di umarun ina tani boi koi kubap tani kai kai se haben ke neba tagle to kom siro ba ua ne to anka vetlai sa huda ke rangwa kame ja to anke ker ke ai na nami nami Sauti sauti lah, ini guna harang ini mas insa. Tahun sahur kadang ngai cua cua honge. Tahun sahur lah cua cua honge. Tiada ke lah tiada ko. Uai nungui ai ngahuna keren hua. So tiada di bawah ije. Ah, sama se konerva isteran ai rata cua cua. Labat ka kau abdi bawah uha baik mai saat awer cau. Tai wia ada kong ma budi ke ami ne nga khabe ge uitma moro sa khabe kaukin ina misa oner baiseran kona ke ji ban uru ku ji ti ati eta na ka usi ma di tara kong ma buti ne tonaro na kai ke ti nga sa hin ti da ge sia si da awerta tuan ina kai sira u faute ka hin oska ne tonwa e karan ko minu ba Oike ne tuan era sini, ni hame se yoko kaide hain, dai hui da ni, dai hui da ni di ka, ye ne ka yuko yoko kaide hain, oike ne ka yuko yoko kaimati e si shat, ni ako tuan e kuro ngama, ni ira ma, eh, na ka usi mati cha tuan na, da ike, tuan ike ma ka yuko yi hua I, di uaro e, na haka yu ni maske, ita tata sa, da ti mama sa, ni tunan aile sende ma, le hun kera, Nau ha kai kuen, nama tiran, insin aja aku, nga kai kuen, kai kuen, kai kuen lah. Si kai kuen, si kai kuen nga kai kai, nama kata kai ne di kau kuri na uwa. Di kui da kai koro toh wa koro, nika.
0: Agan gan si kai sang aip.
1: Tangki satu ona.
0: Ngadi ike rami kuwa da tingge, ngadi ike. Kumsurun mantina wa tira misi didegi amedika ko aku adang ayware disinganing askamang aptis disikusin ahu disinganing angkurip ngatisa

Disitazang ain gira at kauma. At si lagi. Ang ngang kasi asala disago. Apa nila at karusi.

disi kamdisi hung ang grip. Ngapti kanam sendi 2027 skolidi kanam sendi ngari kyo kutoto. Aibedi kanam sendi ratoto. Chitwiki ang

0: 단답을 갈아탈 수도 있어. 간대 꼭 자기가 꼭 계산해서 꼭 이까지 사고.
1: Ngokuthincana ukuthi amasi aqosa sekoda nesikangqarisa ngqwa idani kosi nesikangqhayira thi idaqhayira swap ayisaratina anqadi iqhayidi masi ngqapha ra ixoka ngqinqani since ase iba e habe wathi wabtsinga lobuthindi masi ba madira xausene di idani kosi nesikangqi disung asgaman ipis camqwa wathi sicamdi sinqane nqanqi grip Ari gam von starts nas ai qhenkom e ha di idani kosi niska o oike aqaisa qhenkoms nqasa ha qhai up wap nqap di masi ku nqa ku kira nqa wasene di qhadi aup nqap tsin nira nqa usi ike qhaba ka sti nqa ku nqa ku nqa ti Aikup ding ab, aikup kai dan kuas niska. Udah kini aikam adi kalan kuah ing aikup ding ab kai dan kuas niska. Kini adi kain kum sa kai sa ikeni kai. Tiking ab di mas baniran wak masip ngap kahasi. Aup tinira ngausin ngaske. Kavagas ti ang aikup ding adi nama biap titi ngasa. Ada ko ti homisen ing homisena. Kausas school kawa kara tuan. Tituan hingga dekarihan nganang wa idanira kosi. Nami biap tika negabang wa idani kosi niskau kekali sing angka ti kaisi nira kai. Kwa ay kaisi nira kaisi santos di masip ngapta ang wasi ni ngaske kabagas ti huring wasi ngas tina sa karas karib ngapke Nganup ti kurunga lidi ngadirang wasene hardap karib ngap tina koka hasi. Nganup ke

xana ubukeqhala kanqa kunqaku umaheke thing ayikudinga ngqapha sina ranqa ubasene thandos the massive ngqapnira qayisa se huring wasting ngqaku nqa kunqhasi qayisa ngqapha the massive ngqapha singeqana kapi nami biye deep nqa ranqa ubasene so risking ayiqamsinqa qhari qayisa xwaka nilanqhayi athi disikuru ahinga amanqwa qani isha oniraqa amthi xa bemasi adi dibanqwayita nekosniska uske arandisa ngona disikuru a arano saqhayisa disiqhayisa nqa ariwa ba dc qam disinqa usaqhayinqa disinqona nqa handy spicer Beta posa in this spices. Beta posa. Ask it is it going? I come this come. Enana sa DC. Come DC again. I wonder visa kwese. Come DC again. Again over kwese. Come DC come. Nelao ni fitisa. Kwese come DC again. Handy spicer. Kaisa DC kurum. Nomsurusa. Kwese come DC. Katima mulilo sa DC come DC kurum. Nukwaisa. Kaisa DC kaisan. Goreka sa ngani DC kwese. David kausa come DC ngani. Tsaraka ibe sa kaisa DC kaisan. Ngamingu sa DC DC kurum. Ngurunguru sa DC kam DC kwese. Nuri tuversa kwese DC kwese. Oka hausa kwese kam DC kurum. Oka karara sa kuru. Oka karara sa kaisa. Kamdisi akan a okakuyo sa kaisa kamdisi ngon ang a okongo sa DC kamdisi ngan ang a goidi kam sa kam kamdisi omithia sa kwese kamdisi akan a ondangwa sa kwese kamdisi akan a opuo sa kwese kamdisi ngon ang a garib amsa hu DC kurong a oshakadi sa DC kamdisi ngon ang a oshinene sa kaisa kamdisi akan a Ochivarango sa agam disikam a utapi sa kaisa agam disiagan a tuoba agam disingonan an anisa ngani disikwesin a rundu sa kwesi agam disikurung a ngani au sa kwesi agam disikun a tuakob am sa kaisa disikwesin a terespay sa kwesi disiung a tum kwesa disingonan agam disiung a tumeba disi agam disikurung a Komen kamsa hun DC korong atin ams in ay kamsa haga DC kaisan a dira mese ngani hain dira mato maske ngani iskasa si idagi sare di sakup ada kandi kub ngapna amkas na harugun harung ako si ida ngabaku sare di sakup ngapna nira ay kongsi.

anoba matira me dige ra me education act 16 kuri kuba nqamithi lanxaba ku niraming ase e ini sisina ida kan qamqaseni nbc awani a o idani mu aqade e ministries the xa unqasi the ministers sanitsin kamsina anidi e qwanqasi xa sa qara nqa tsi e da qamqada ni muda ni qamqaseni dakawo tare na xa uqhadi nya da ngode xa unqa uta se ayinqo uta se school kunqa school ka danada ase ee ida ay isinqoxare sesina anqamqase xa ngabe nqani yanithe anqamqase nani anqwa ida nira kosini ska oyike namabe FD education x 16 of 2001 education x 16 of 2001 dirami eh se namabe FD unumas xa unqas disanqwa ida ni kosini ska oyike axa unqas ding hanumas disinqani as qam disits qam wa disits twink ngkuri nqas dis nqas ke saura sira qa ngutsi saura qhedi ngati tswana gwa qa aroma ra twi eng ada turu se igira mie ma tswa iwa i nqa ike xa unqas nqasa nira qonqwa section koros korong as here namabe FD education x disinqani as qam wa disitiqwe ngkuri ngapha ngiyanqinqais nqa sinqa igera mie ma tswa i hiya nqani sa hu disinqani a kuri nkosi ha i nqa ike namabe FD unqano ngapha xa unqasi ayinqanuba nira unha tinira xa unqahe tshi school kunqani hasi i school ku tinamabe FD hanu nqapkini ko maktoi wa i school inqahasa di ida subukho kokuba kunqanira nqinqo qharu tui tumwa i nqa i tinge arang uye didi schooling has nasa ngani sa ho disingani akurin kose ike tuma schooling ngani rahasi e school ko hanu kon wada genira ko tining abon abo nidi ikuman ngani school ko ngahasa dam inse ige kurin harangwa tuan nira schooling hasi ikurin ngan timang ay nikuwana school kunani hasi i timadi kukurin ngan kaini kanam sindi ne di diye se i tungda asitina dani ngan se i di uwanga madi kukuri kha odeki kanam sindi sani di unhanup nipke saura sarami namabi epti unhanup ngala kumise disingani ang unhanup kam wa disiti tungkuri ngapti kira mi tuma ini kau kau kubis pre primary kira mi ngap ngani has nis kau oi gene tuma e kara kainas am sini kalam sin satis nis kau oni koro kuriha tinga kurip ngani ngani koro kuriha kabe ngat kurip ngani ngani demas kayo turus kani dis ai i gene tuma ini ngani kuriha koro ka a ngat kurip ngani ngani si hoge kore tingire ngunda yokwa ngunga barang uru haminka tuan di kore ntina hoge tingire etima di kore kata di I kwa kare kratu is aroma igene tuan ini ngani ngakuri ngani honse ngani igene ni yao taka kanam sinza nisi diyo oye ngatuan ini ngani ngani kore kai gini oha kore ni honse nebara tom tom kaweske school gu namabie pna hako nga kuke tsuma eng haradide ni si I ngani kuri khat maqis arama o ga kuri ni school ni nga se I hiya me dide no ga kuri kuri ga no ga haka e e ngona ngi se ikira tsang eng o se tsigira me
Tora ike, tumana kwa kas na ha didi. Ngastara ng ebas in iske. Nani ng ab nidi ing hanusin ng kasip. Ngab kira mi skol ku. Skol ku na mibi ep nga ha kuke. Tumwa e haratide. Saura mang hudi ay kuwa ase. Iiding, tamaska iyong iiding house. E idi surip aurekas darekas temaske iyo ika e oyen hara itide. Tuwa irang huwa kovap aroma sinap ke skola ng hara dide. Tuwa idi kakasi tom taup ngap aroma sine ki tuwa ng hara itide huwa kaisa. Tuwa idi sorosi ngobusi ngan aroma sine ki hara itide. Damaska iyo. O kongwi di hokas di masip. Madigo marise kongwi ra hokas. Nas aroma sine ki kongwa e skol ka ho harai dide di grami. Skol gu ngagu yang hanu digu. Ngagu ke kongwa na nira use e sinira nen aikod masi. Ngagu ay ko tikuwa ing haradide. Hagan inse, ige makani ngana dang haha, kwa nakwa kas aroma. Makani na, di gira miye. Skol guge, ngiga, kwa na kanina nwat makas aroma, ukaw damaha. Ngasking hanu dama. Tigra mi na mabi yepting kung ano pa. School guge at tumana ngais ti kani ko magkaraytan. Damaska iyo ige karkidi damaska iyo kani piyara kau nito mai kini school ako ni ira I rapor ko asa si itra mi hini to mai kinner garden sa tayong kaya I tira mi yo nga kanina nga ba damaska yung horo yan to wala nina ng school ko ay ira diye sa o habib kina may biyabting hong ano para mi to mai ika ni kanina wat min kasi aroma sinagi to mai uwe haray didi habib kini uwe ngaskrang iba sin kung ngan ke nira ere am khasibati ne kumwan ding hunuma hupti kani na umas aroma harugong ay pangasitina lagi kumi kumda ase idagi sadang ere am sa uwa kawunga aun school tanan harusi tanan ngan sinang ay kupang hausa ama bis nga midas halfway digrami idagi sadat hina kawai ama bis na ngay kami uwanta maha kaisi aroma i madi iyo kawai ngay kani uwanta ma o ida kinira iti da kisi ngay kani kanira uwa ni kawai ni damaya swab ay kanam sinsa tiba swab ay ida kisara tina nira I ay tiki niba ay ngap singi ay ngan sinsa si ikong kino kumara SMS so ang ab yang ang hansens as inga sa kwen ang hansens umaske skoli di madare di madi na mabib nga gigimi ka umaske amari unga tige voluntary fund tirami masen khase itzni mase I koi khatari nga I didid tumaske yu kwe me didi yi uat matza otzki ho didi aa na mabi yabting hong hanop kadat dida kaba ware. Ige koro disi hong ang in ap na mabi yabting hong hanop dip. Ngap kira mi. Tuwa I hare I. Hiya skoli nga hatin hanop skoli nga hay. Nga ige. Si uay dide omska. Damaska iyo kubis na kaka isak. Hay dide. Damaska iyong ayindi huwas ngasa kahit dide. Skoli madarisan madma. Damaska yung skoli marisa madma huyaw.
uri kuba pngada ni mingang ap kinasa kongra tinsa umaba. Section 57. No learner can be sent home, denied class, or blocked from exams for unpaid school development fees. Parents can be taken to court for fees, but the child stays in class. Scholi, don't about banking and any walk up it again. Oh, my God, Nebastina, Kadira me. Tuan, he and Hanupti school, Kunakuma, public schools. Skira me, not to one here and creep nang and Hana. I go say, Idani Moses Vanderbilt, am schooly, Tuan, Tasni scout again, two sip next on my didiba, Sawetos. I go say, Hol Hodas, Dolami, Namatins. Adiko use kore. Toro se ini tiese iske. Ato wai mapato use raha. Ama se itzke sawe. Dos nara skola ka. Ato wai yat anza treng edikan kongse iye. Si orbane huang wa madini rasi. Anobdi skol kong ngaku kini ko. Tini ko ka. Nidi ito wani ato use rahan. Man, Nira, to the school, you see, Kaiser. Schooling was Niscow. Opke scola, or do get saddle clung to us in me. The mask, you are a canca. Amang was scola. Schooling in me, I need again. I'm the sick, copied again, once again, a bank wadi. Tipke scola, Saturn, we. Mask you scold the name, mask you, the nine, we. Scola, who was a. At my tose. No matter. Say Ike. Adi e. And I'm singing. Adi tina. A cosa si. Ma. Tike. A clatter me. So Rosi Mubusina. What one? Mansing the school. Kahun harai did. School cookie. Nidi. Nidi eat one. Nina. Wing asa. It goes a conkma, tea, rail stools and a young one, and aroma sinaigi, scola, madi, and humidi, madi niradi, ne tomae, nee, ne cobisahuni cobiscanera, isi. Scully get away and harangua, so rosing obusan and what my place aroma. Scull guida grassi, caudo, tidagi scull guisi, tira waka ye. Tike kama with maske uaka iko kwe di miss. Tisada konga di miss. Nastina. Ike amira se. Ike your word against my word. Uaka ye tska o kong ase tsko si tika nam sinsa di. Tiko miyo haa skol konga ita ge toko bari ake ebe marisa umapma ebe uba tere idangai skoli jarsan anundu maske iyo didatina di kaba kriyo diga mitiga harosi danai damaske iyo skol danai damaske iyo kabara sisen peros ma kwe miyong hii di ngawada ki ati omire hii okua kubiba matri hiyara miba mati ngawada kia suasa marisa tu umatma kwe au maske ministri stikau kas ngasa mire hii schooling or did Camille, Huabatri, in bed is schooling or Tedeke Unga, Kobidi Jogung or Tegunga, Marisa Tim Wap Matedeke Unga, Sorosu Mubusna, one going to Tedeke Unga, dear high clinic Napa country. Damaske Eo, it's gay. Harisiperos, Thomas Harisiperos, don't ask this, Nasa Akamika, ask a tringa money tree. Come to Ingona. Money, tringa, tringa, tringa, Damaske Eo, tringa money tree. Kam tu ingona, kringan ngani, ngona ngona staba itzke akamika. Kanam sendi, suap ay idagasiyo. Demaske iyo tzke Namibia Rights or Legal Assistance Centers. Nas sina akamika. Nganke
wini anedi inqanoko xa kuka aqonqa ameswap ay qonda ase mana qharunqa idara xwanqimidi nqade kodwa nesika o

0: wana khwaqa sinqa sinqa aroma iqwas ayisithina idake asubusubusu amsi a SMS xa inqanqasa se idanira sisentira midri tayike maskola khudi komitsi ke tayiko inxa ihadi le makho iwayi aqanqasa thi idake tiqwa sichinqa xhisa cwi haka chinqa uncubi goro unchinqa staba a SMS xa sara didins tumaske iyo xwa unisinqa sinya da ngwaza tumaske iyo dake voice clipi aptina asinqa voice clipi tina dake asinqa tayide xwa uidi yada kukarunga de didi ikhwa qadi nqadi nqa ngiqonda ke kusinyi wa ne bareke camona haka kuro SMS tinqa de ko qonini yako asinyi wa de marine uhat mahwi aw di inda qona mise camko sicuca maka kuro kwese camko sicuca maka nqani chenqa qonda asisthina qonda asisthina sata di ere amhasika atai nela kuro mise idake nqanda acwana deke ni hwaqa se e khabe ida kom saratsina saradi abatogoba miraqiyo ngicunda ke an aramie voluntary masin khase ngaida kini nqonqa masin khasera mai maridi ngadi tsina deke ngacwa ida ku khra chenqas nemaske yo khra tsuza hwaqa kurip aitsira madare ti idake madare tma Nguyikas, tina da gedo, ngiklunga kongt maha. Ti ida ge ngasan abaklunga ang tuina at hadi ramika nga ka yin on gitwa na uwekaut maha. Anda kya ibe iga klungwe uwad ma iyo. Oi klungwe toh uwad ma kaysa ti ingkris ng aromang haray didisa na mabibding hanup tamihwi aw. Habi netis nga idanira di tare di kwang widi nyara netis nga umwade kanam sinde idakoro di swap ay kwang widi nyara hong adi kwang widi nyara kwa hong adi ngadi atare di ida nira di sinse neti ida ke kami kaka kam kusi kutama kakoro kusi kam kusi kutama ngani kringa di mitsi ida ke kam kogo bakudan kamis niska o o ida ke kade kainga ngani tui di a kaminga maga hong adi ya drawong aga lain ka kaise ka ho demas ka iyo ing arisna de kikuru mi kona kus ngas ke ko ha idi tike ngari kong tina rami waraga seisa in gera sima sori sima tike e gara sime hi kanam sing kini kuju kutua ngani kong ke aibe kanam sing kini ka ma tare tiku ini ho se i cam kusi cuca maka koro kusi cam kusi cuca maka ngani cenga haras istina ida ni ding apa sadar tak cis ini rang am kasin as ahui ah hong adi hiada adi ti e tarina akwang undi hiada uai madi drang ain hanuba madi ni subu subu ngaskol ka madi ni subu subu nedi ikanam sendi ngadi adis aroma ngikwen gisisen kungani hasi i khabela si maqhi mida grosi ke qwaka qong aroma de khora si maqhi tsike si wadi qatira hakan kanda kira ngaqa aw ya wadi e sms di qatira aqadi asin sina aqinqa qise cwi aka qinqa umuntu koro ungqinqa stiba ida asin qase whatsapp qasina da e qomsiro ngqwan in yanda school ku qa uwan school ku qha uwan ngan qwa sina ida nikosi ngicungela sin waye ngimke nesinekela mi wakayida kira marida want my class aroma tikira mi kya kabe ida ngati I ngasa si SMS tira tanga hui ang ngati ngwani lako tira niti hindi wadi ang hangho si satardak tisago yada ni uwap ngap nga nira kasi I kesa miskling karap
1: Kau ingat apa dia from Moken?
0: Metro Mamas. Kau dah kira itu madu sadom mire?
1: Kau ingat dia ke dok camping raka wing awamai. Kau ingat awal rika Maria umap main tika sekolah itu vaksin atau kromi kami tinggal sewi awamai. Tiga kuatu iba tui tiga kapital kisah nasi kau ingat kau kau dia from. Nasi cokok, si

0: Ganska Kaniba Sigon Ama. Take his out wine last for the U.S. Mamma di Tati. Kira Kaba Paul Handis Kolechi Masi Seller Tuyeti. This can never go me by U.S. Kennedy to start a season. Kira me a Swaja Kaiti. Oh, Marisa Ma, why, Chini? Oh, Tabata Nice Kolecha E. Tikuita Gerati in the Promogan.
1: Eh, Matidi. Ngadindi ngadinqanqo thi ideke ngadi ikhweni ngiyanqasa ngqansa one usase ministry school kaho nganhan ngana ngqwane di idindi ngadini di sethi gwaqwike adihedi de urahaske my matske qhisa qhisa sotskini mi hi o matri qhini biyara mi ba marisa da what mouthske udit madi ya awu di igira adehe masithinge ke inqinqansi ase I ngayisikolo kunxa kugene di iqanamsinqhini kunxaka cwikidi sina ma bibi dollar kokose raqanise I di igira mi asa ade hanu singe ke anqwa secular tremie se xa secular ngap ba go tshina ile ke harase sa tarta tsene ra nqwa se I nisisa ile ke tingi dicide Ah, ma xathi dingedinga da mode xale kulumise chenqa xhisa cwi haka chenqa unqikoro unqenqa stiba ideke sarati dingidi ngade a ding xathi grame ne basina igrade di online kanqa schooling lap ay how thida ka qam xwa si khwao o I noda mataret mamaris ngas aroma e di online trakhwa kai uit didi Is come out as he. It did an ink of a mask. At a sada taka, Anusi wanted to eat again. Did an era a messy. Kaisamis Kaikara. A Kaikara Kaisamis to go. Kaisamis Kaikara. Ah, kain garap mi ture.
2: Kain garap mi ture.
1: Kain garap mama.
2: Kain garap. Dengi korona tingka su zain, zida singe skol goi problem de wan. Nya ya uerta, gedo khat ma uerta, nya hada. Zida ge zida wana khabonde kershin, kasi ge skol goi ngi tuana skol ga khura ngai wap kershin, tira khayip nang hongga ye. Tuan ge kreit wana nga ha.
1: Ne eske a jersey ding aromasa.
2: Ah, Jadi di OV, kamu tu orang sekolah itu risau, macam ni kita orang orang ayat sih nak hunkai ye.
1: Ah, kamu asal stick kamu asal tu ko, uhu ke toko ba, apa sekolah itu net,
2: insusa, SMS pada.
1: Ah, cimire ini sekolah ayi ke, kamu anak sekolah jadi ding, aroma rangkai, wah itu tu. Atau tu, SMS tidak amikah, mas sekolah ngap kita orang orang. Ai wadi wabida gamithi mekhabida SMS timika idako amasiqhayinga ona wakhe sina sina ida nikosi I kesame aqhayinkara encando ngani chenqap kirang ore ada korokhwese ayiqhamiyo kesame siqhayinkara
3: chenqara
1: inqotarisa to khwan ariba dre
3: aski
1: makarisa to khwan ariba dre kwaisa
3: Mire.
1: Kain gates madu mire sa do tudo ng mga talo sa ibing ariba derti.
3: Kain gates madu mire sa do tudo ng mga talo
4: sa ibing ariba.
3: Kore usi mo ginhas ke komja. Kain si tiki kusira na kain si girang kwaay. Hanuk ki kain si ram madiram ni chija madiram ni skol kuja madiram ni diti ni. Hanuk ki skol ka ngudi pasit haranyan. Hanuk ta neba mitin rans ni petali ti ni. Ado ko school ka 50 rands una trans eh is mogen oni sisa mati ni khona mati sisin unto ma unto mina ado ko school ka ngudi ngendi rati ngwa ngudi ayo khona ti school kuke
1: angaske kuma isap ngan unis ay ida kro ma oda ko ngadi I akuma di ngadi ministries ngasa ku hadi ngadi tina mati qaqhasa amadi asadu ka qaqhayo yini di kumarisa maredi odi ke qhanis tu zane kan
3: kai kia mogen kai kia a khabi ji ma kuri bo apke ma kuri bo ba chako o ni ya tin si ha si ko re si ya ko ton ni ya ni ko ngon ni sai kra mi khrad inc

ya qaulo nqa dite kini ngqap ne banira ngqam se e turu se ida ke school gun waku ida ha o tama itmas ti ida qai akhwira wa utmas khabe ida netseko unwa inqwaske tswan hiya qara ka nqa kumasi ku amsira sing wine qosa se marien wat maura sing wine ngikure ke xhasi nqama qawlo khabe ida inqama risa matari qawtma khada athina di khanya de gidida ma xa singi nqana utma school ka ma bagura wisen didarang ayi hanop ke marisara ma e anwi ha nenge khuna ku qabi anwi ha khat malega iyo osire ida nqwa tihoku hoku itiba ma twandi hanop nqapkira micwanke school nqini hasi xa unqasti nqhanop nqapkira micwanke school nqani ha unqanke school aku haraidide nqaske xumayidi xumayidi kakasi umkesi xumayidi xumayidi mari unwatmasi xa aromasi thinekini di xumayi nqae haraidide school kaku Kunda asing auna se ida sada wana rakanga. Ngaisa se ida sada wansina school kwira tsake. Tuan gikisi mi amade uma. Tuan kirami indagini di tika utma didegi tira gis sada kunda. I tirami. Nea udagi kanam sin di did meiti sasa si ha ti koha kuri kwe kubu sin ma. Tira gikari amdani kwena ni uama. Ongi ka unga una tingi school danana. Aung auduma deki ha kadi. Kondi kandi ting haindi tina deki aung auduma ha. Nga ha ide kirami. Ti kwa kainga kaisa tui. Haka kainga. Hung tui koro. Hung kainga staba. SMS 3. Tumasika iyo voice clipa ngasini. SMS aka hosniska voice clipa sire kanka sase. Ida kinira season. Skoli gituwa e, mari amsi ngai watidi. Skoli gituwa e, hanutma jesi say anatma kaisin aroma ngai watidi. Naski tuwa e, kau ngasti. Ayin hanup, nabaku kaisa asire ngwaka. Nada gumisi disi ngani ngaska man ngayip disi. Disi kwezi nga, hu disi ngani ngangurip disi ngasin kwa ida ni kwa wasin skaw. Tes, Afrika tuwa ron disi di ang ansas. Tuwa ndi nganeku ngaka ida ni kwa ka. Kwa sasi kau ngasin kwa ida ni kwa se I. Tuan ni kau ngasa umase I. Sada kau da tina kodara. Ne tuan, hiya ne rami ngani kuri na hu. Disi ngani a kuri ngose ana. Skol ku ngahan a. Tuan na regi kau ngasa ku sada kau da tina ra ube ne di I khunka. Tui pada kau da ase kau ngau da si skol da na da ase. Ni raman hau tine tuan ing.

karo nqale ireke sarade soro sicamcam sengihorondingi angakuhani angixaseni xasike adira desteni tachaza then sase kamkarako thi idaqenkara faqenkara ti macicube qangawiwa enqwamithi idatanxanxorethi nxaxothi kure netesti kamafunqa tarinarako axancobala nakuchabira ngqube ibuqadi ngxoruka ayiqu okhabesineke sarade ngqunqa sinokwa Soro sicamcam sengihoru nahasichuza ithira ayiqinguse ithida xanqamibe netesti kamafunqali nqhawuse sobedagragrike sichabe ngxoyixarothi ko osinaregesarathi na icricket ti ngqube iqaba niqhoda nase ndawan ngokucanqhawa sethi ke nxati miss a cricket ti danasizengxoramaizapuazapjohan malera npc sti directeur general squmaiza menesia Munya sago sari ha itana peros e iske nesa. Neri isa riske cricket sangyumi kais. Si anhuang ure ding aba. Tekis ego kau kau sa I. Kadi ikam areti ngasne ika a. Ang agus tunggu dimiti sinani. Kohang at na huwa kau ise I. Sobe iske nesa tike saradi. Cricket snambia apte sana tanasiti sizeng. Uira main sa kumaisap. Johan malari tinang madi I.

Kai kong sama Francisca Bonnie Kamanda Molele Kings ama poni digun anse iske khoisi disi hun agori ku tsaha ka ska man ai disi thwanda bes ayom sna ka hun ai khau kan ngoni tam tanga saka au tsui tsoma disi tam anori tsoan disi ku sing anori tsoan di wan tsui ngori tsoma idi tsoma au kun sing ansa binarang o kau aba digin ngai sonder tsigi tsotsa duplesis ein arigam bun startis ein kharu kharu se Tomas Omstava. Soros Gifrida Koroir Postava Nikon Wai. Unim Abas Omstava ni Aitun se. Tigin on a Ama Francisca Boni Kamanda Molele King's Closer. Sadr Tatsitam disis kaman Aitis eni radie. Romskadliki kirke Kodanas Naga. Titrokas a duplicis plus a. Maria Kabudu Kamanda sa kainga kaisa tui, kaisa tam kose. Tui kainga haka hun. Cecilia Kamanda sa kainga kaisa tui, nona kose kose. Tui nona hun kose sai. Dinka hun aroma kamibari. Ang usip ngasking hua kari sa kong wasko hai. Obting ang ante hagun am am. Tai tikai kaban wa om aritihara. Toribasi.

hathi ke neswabaithini inkosi kwaphi kwaye ngaba hathi ke uberhayida nokubani inkosi ka iswapnqa ike chitha korore kwenqaku kukudihabehabe kuyikhuka cuyise ngcondi uma chitha koro adikwa khoyika itheske qumro ni theske neza Dakoro, dakoro. Tiki, neswap ipke nopa a pi goye. Tinopkia I ame, ipke nopa, I goye. Tige nabahu kayas a gagans, Gamara Baham. Nabahu gay strap a disease a gagans, Zadio Mane Baham. I cut the Tomahurakan has a tea, Ige, and this is to ask a Jackson tea, this is present as Gazari, the Hase game, Kotska, Kosega is of Naskin, Ayaka gay, Kotinimiska of gay, Orum Huru, friendly giddy, this comes in up gay, and this of a young Ayo, Senegal, a friendly Tabahum, Ike, Nakam, or Chitam, this is a good agri Horaka say, Nan Obagang response Nagrin, Huru say about Tennessee and Ayo, Lohobam, Tigan Octavigay, Tioba, Ayo, Senegal, Tap aim, Tigan about a thousand. Daiga no hoba bens eng wa dira mi frande gidi baragin chacho adaga koi ki frande gin ngai ge zamba ba bens eng ko wa sin tj kusto ba damska kan huru sin digne ba ngonaska kan huru sin kone ba akup din ap ngan manista turama kose sta eng huru sin bar kola ba disi kam aska eng hun ngaka sin tikande ba disi ngonan aska akup huru sin t konade ba disi korum aska kan huru sin tj zaire emin ngaba akup huru sin disi kajan aska ngwa hernandez dam this tun aska kan huru asem mate thaba this dam aska ain huru ase tin rise ba dam this ngona aska khowa ase ti zerki ba dam this yakan aska agum huru ase ti ag loadse ba dam this koron aska agum huru ase ti lacroisi ngaba kan huru ase dam this ngani aska senegal ikhabida ka kon okancwa huru kutu ba ike diofa why diofi ngapke khowa ase ngaba ngwa akonga sturo twiska tin ngaba khoge emzari ngaba kan huru ase dam ska tige aizegi ngaba liso ba kan huru ase agaska tige sisi ngaba agum huru ase niska ti diaba ain huru ati ngakao se hunsta ti diangi ngaba ngakao se khose sqathi ke dia yeba disi kam aska ain huru ngakao se ting e nisige si si e dia ye ti e dia ye ti gene si za disi ngona aska ngathina ngwa se ti waka ke striker ti jacob sin ngaba kaun huru ase disi aga aska ti ge khaba pi m sari ngaba m sara ham pm sara ham tige nokhoba ike ngabathi goskao senegal inayike ngadira xa usentam of ngonakho kucwe ngifani kanga tige ne basina strikers snap game this cousin aska sara ngicana ka ham so sar ku giyangqona tida ka koswa apna snike jacob sa ne swap ai ngaba ha se game disiya kan aska ne swap ai kan huru asen okanwa se tige khaban pm sari ngaba ra chi iba han ego huru ase disun aska tige paye ngaba ne swap ai tam disista ngwa tige tiara ba tam disitwin asti ndaye ngaba ne swap ai tam disitam aska tige dioba tam disin ngona aska khowa ase ngwa ti mendiba kan huru ase tam disiya kan aska goda ka senegal nga oi game kaise twin undu ngakho ga Tita gore mendi ti ha fani dwa daga go ige atam khoa op ti kaun huru op ti ge diya ye dita ga miyo ige tui tam tui tam ngona ga ha ti ge sar gud ba ige tui tam tita gore kese sar gud ba ige Sar good the way get tui tam tianguna. Adiga tige diof kakia tam. Naige a Senegal itabit Nikoska, Senoba Tinikoska, o ige Adiko se tui fan good chitwin on the one Bagalika. Adiko se ginaba. Nga de maha, nga dope aim. Did quota million. Say gay, deceit lam ainara, mag auneski, niswap a cotinicosega iswap nam, kain hurupia, nesnira, hap aromasa tea, nidin hurup nepke, tung ainira, nga say gain.
ti itini kota misi geiswa.

0: Nakuzo kwangqangqa. Ongqawo kura. Ngqawo kura ngqawo cucu siyana la miyo ke. Bedding ganzin ke ngikho ke mu bethani yosa. Time di qothi news ke la mari road mu na leski. Bethana ra ikho ke ndi ngcolo kuthi ngikora bede. Qainqwezi qainqwezi.
1: Hello qainqwezi.
0: Yebo.
1: Yo qainqwezi
0: qainqwezi. Engage ma. Okay.
1: Senegal to the Africa wa do khoba na rode World Cup ro khabe.
0: Yeah. Gangans. Yeah, koro ingira maqa u inxa ya khigira. Ti qaliku gene sa qap thomye ngoba qanga ruka ti qap akunga ko qakha ka bolske unxa ya ko sa qam koros. Qali qaros ngasko bola uthi nuniya ku nge qapa imase kunga ruka ti. Nqandra ke nesira qakha ka brande gigeng uri aba ka usuku uri brokading tina qa qa ha ti twa hem di tina qwa ba gidi qa qa se senegal gigeng uri ka usuku am brokading tin uri hem di tina qa qa am uqa qa wa dia khwasa se ti ige nqadira qa usen in qain
1: always qain ways senegal di dake koromi overes
0: okay senegal gigeng ngau dip kirami
1: Precis, ngawuni ugira.
0: Okay, gangans.
1: Bye bye.
0: Bye bye. Mhm. Yeah. Kwethini kosikiswa kunqiki Franda gigi haka tsam ngona qisa la ngxuru uthi Senegal gira haka ngona ngona sa ngxuru. Thi ithini kosikiswa kunqiki anisa ngxuru anqa sa ngxuru an. Thi necam qhuka ke nqasa se waka ngqakura go bakara ngwa. Senegal etinge France go baba ngasela ngwa tinqa a thi ngasela ni miskane abasti Africa din hukuqo sase nga huristin abas Africa qhuku nga ne Senegal Burkina Faso nga other coast nga nge ngase France go baba ngwa kwakho ngincana thi ye chwe ku ithimi ku itranzisa qap na chaya ball squiskin hwaski ane tseke chwe ku ithimi ku itina qap nga chayisekile qhausen qainqwes
1: Qainqwes Jerry, tidak cinta mi Senegali, kami Senegali di Kaimbangwa, Afrika.
0: Kangkang. Okay, bye bye.
1: Ayo, bye bye.
0: Yeah, kau dek. Kita kari nubat kapi dinerai.

0: ça commence.
1: Ya ngaskini sapi waca ngqukhadi house iamdikuro ngawe tengxaye twa seyicopke ngqabane sibnila uruba qweqase iswap ngaskini sathing New York ngara iqong uwe sengxurupke nebane tika mqo esinqaqaroma thi irani koseka iswap ngasithine ke nokuba ngxuruka ngqalenila hase ngqalikinila Portugal ngqaba Democratic Republic of Congo kwastandila qweqase seyikuye nesizaqalikara ngqabana ungqandi Senegal iqalikukira tabede ngqaba frande ke qali kuina usema kugira tabede si tikuke nokora ngkorwa kuispan skira ngu tikuisa lama se igqa ukunqa ski nesa thi ngurup kene sinira qase iba awe khanqa drama se ige amsa se i thi ifke kodwa ni swap class nege ne batika ko france ngu qa tsako ge county han ge africa ti fan ku ge ngaka ko tsini ko se ge swap qa thi dembele han nga dembele han ge africa ti fan ku ge ngaka di tse ko tsanira mi se ige khabe Kira, nisi kung ayip keng huruban kwa jang nunia ko keng ngukaw si kung ngubruke di ti nga nga amhemdi ngade kaika hasi keng ti ike nisi sang awe khan hurubara nisi nila nga nga sei keng tayi nila turo tubiske nisi nila diesa ti nila nga sender sei kawba nila hasi ti keng Kaba kau lihat inhuru. Kam awak di sini. Kam di sini kaling grup di Afrika. Kobe type inhuru ku. Naga ni dah. Nih sindo kubat kakos wap. Kam sih ku kau yang neng hoku kiam masih. Dua bol di kang ngai cuma iya. Dua bol di kang ngai cuma iya. Nuni aku kiam huru aku kiri cek kacan ni dah. Mesti ki. Australia ti. Nuni aku kiam kau dua. Nuni apa Australia ti. Lensman ka Australia ti. Di game. Ti game. Nadi game ni swap i. Hasi game. Australia ba kurang wah hasi. Nuni aku kiam naga ti. Nih ba biar swap ti kos kau game. US AFT. No 18 is up a kubi tkaba hu ha se game na vias vias the referee could cabit in the goals go ngaba dare question ha se ngunan ngin ngakha ba ima thi ngaba ai sing ho gere ngara ngung thi ko in the dire ha ne di jokolo go sima di hire dira mi se iso up ngas game nesa kwetini mi se ga iso up ngas thi game ngadira ha ka usen se ge let's come test ngas aroma thi ige God's cow. Nisi nguru aku ngakara main ICT. Ike kaisen nila kamukomro. Kaisen nila kamukomro teske nesa. Ti ngayipka ite kota ha. Hukuge neka. Ti ngayipka ngege ha. I ngadakoro eng amika ma kam. Owa chik kam disi ngakuripti. Japan Korea jayip ngap kire. Senegal. Horaka se. Frande ki ngaba kire. Mwadi se i. Mwadi. Ngap nga unwa in naturam haku. Ti sinadin si dan han. Ti. Neswap i. Fabian Partes hanke pal. Di ngayin esiren. Ngayin ayop chingye. Ngayin ayip ngayin ngan sakire. Huruba se ai kup din huruba se ki ha in ti riveri ha ku ngadi ji ki frande ki ngas nga sa ki ha i khabe ki senegali kha ngangas ai a hwae se i so ap ngas ki ne sa tin hurub ke ne sira nganga se iba ngandra ke kap nga ma ko ra anya kha ke dabade ku ti sira ma baba ngai phais ai ra ngu se isa khabe to se ku ma ap ke des kami ki uri hems ti ngu box na kai ka ha in uri official hemi ti ngu box na kai ka ti no ba senegali anya ap ke in ipchin ge orang huru au e babeb babeb ngap ke ni sap in uri hems ti nga page na pro ke ti na kai ka ti usen ngaba kwa ngusing no ba ke senegala mara tore frande ge kali ku je ma ko ba ban ni ha ga khais kra ma gung e ti babeb ke lamro ba hun uchira na ba am ka ba ka tom ka ba tira ka usen ka ru ti tore ra ku je kali ka sa di ma ne ta tore e amen di go mi ku je kali ka ne si ja ti na ba ngum de kloye ku ti hurai ti amen ne si ja ku ge khoba ba ngi di ma khais ka ni ra kong se ge ti ke ne di ngurup ne ba ne si ni ra nga nga se ka ru kap ke ora ka se nga u ha ba kap ke ora ka se nga u ha ba e ti ko ndi ko ap ke ang sa ba dit ko ta ni mi se so ap is ge ne sa ti ne ba ti ni ko so ap kap ke frand ge ge ne bol sa ni ra tubu si frand ge ge ni tubu si ti am ku se ya gong kong eske bol sa frand ge ge ka ba ni kap ti ma ni pa i tom ka khata kan khwa oda gira huris thap ke a tukap toma ti ain was thap ti dagami opgenu khap tomi ke ngaba ti abas ti dagami o khowa ku ba di thap ti khaba ga si dagami khowa ma thap ti khari ais ti dagami tap agus chin khara gran khwa ka du khabe gongkwe go ske bol sa ti frande ki ki ne bara ka kha ka ba ka du ti ne ba khokha yes ke pesane ke li kha khu yes ke bol sa khabe khokha ke sene ke la ne ba frande yu khai ngup 18 lokam ngani be khokra ke sa di o mane ta tumasen ma ta basen ne ba uchin ngup se ma yes ke bol sa ekuseni rhathini obaqhabasa iskebolsa nobaqhoqha igayeba kwayeko niba uthi ngqobusa uyamawaske bolsa diofi dibasi diofi khangqose qhoqela kaulipali kaulipali tani bamama kaulipali koni baqhoqha ithi rangqhaniseni khabunqani imayaske bolsa diadap bachi nepkene swa isenegela diadap kene baqangwe qasa qaung qasa qaungqwa athini baqhoqha ithi gaye igayeb koni ba uthi ngqobusa imayaske bolsa gaye baqhoqela nokhabunqani imayaske bolsa nobaqhaqha ke sadio mane ba ngaba qhaqha qhoqha kene swa gaye piba amkuse khuyi khabe kosita nasqanqa unqinyeske bolsa qangwe amkuse kosiya qha inqwe Hernandez Franligi di kangxulo abkhagwa.

rabi odit basi kang huskan huruwa frande gigi neba wapai me mekano ko neba uchin ngobu se maske bolsam nira nga khapke tempele ba tempele kaskali se khokra frande gigi neba uska gai ngap je gaunde ba lokha ngani pai a eng oska gap disi gumi ai neba sene gale ngum asa ka khase husa ga ga se develop ba triske bolsam ne ngwa khapke frande ga ga duwe ne khap ngani pai maske bolsam neba nga khapke dam se gal ga se duwe ba duwe bunga ske bolsam frande gigi neba ga ne sob ai sene gale baldi amkara mama ka yara samkam ngaba tempele basis ke bolsam aba ga usi uri hemding hoyam didi gaga apke sene afrande gaga adwe aisan ay dire sa khabe ngaba khai khai gen orang ans khaga sit khong ngame skoli pali e tembele babe ke ngaba ko nguri chaka o khabe ke kangkat magwa e khabe al ngai gos ke bolsa ngobuse thi nira nga khab kap ke frande ga khabe ngobuse khai wa eske bolsa thi ofi khaga adwe ne ba khok ke frande ki kho up make ne nam ne ba uchi ngobuse ma eske bolsa ne ba khok tara hab ke sali baba sali baba ngas ke bolsa frande ke khang thurap asin wa pa ma wa ma wa upa mekano da khara kwa ngobuse ku gaima mekano ndi kwa mgenwa upa han ke kisira ka khokeng mekano ndi age marini miame upa mekano ya ramiyo ke kisira ka khoba dire ke mekano dini miame e ida ngobu ngobu unsa e upa mekano khabe da gine mekano ga ibini sisa e mekano dida gine mise khabe ngicwa ithe qandwe thi qonqo ye koske bolsa ngurup ke no khoba thainga thainga se maba disikam aqtauna nguru ase qasa ko qau ne qwa khabke frande ka kana ka kam se ne sap ei uris kap kap disikomi ei ngabara se ne gelin khum asnara kuma sen mase ne ba uchu gro ma khabe ko si an waske bolsa thini au ngai se frande ga khum asan qwa se ne gelin qai qwa kuthi se ne gelin khum asa khu rabio didin ais en ngusa thi kwa waske bolsa dida mise sap nga ngabani au se mapke dia dabam dia dab ko angna des kami ke ngaba ams ai hunur ba ko ithira ngobolan ama khabe ngda wi komro ya pinko ke e khabe kam sia khu yes ke bolsa ice cup tati ko angna ha ka sa kaung ip kirin hurutes ske senegal ge frande ga gre dansa ang ai op frande ge hurutes ske senegal ge frande ga dansa khabe ne ba kon kon se ske bolsa maikne ni ko ne ba uchi kam sia khu senegal ge frande ge khowa ba chi ka sa kaung khabe koli bali ba ne ba disana di chi ne ba khokhe ke dembele ba chi ne ra nga kha gap ke ni sap ai ba bi ba khabe kan mate coin wa khap king amkuse khotini misike iswa nga menti ba co-op menti in ne ba uthi ngobusa qonqume ske bolsa gaye ai ne ba uthi qamse khuyi khabe qaba ngobusa co-op ke frande ka nokam ngani be khokra hap ke ni swa ai tawe twa kamena twa twa twa twa twa twa twa twa menti in ne go go go ngundi jing kaise ka khokra ne be ne sa co-op menti nop ke upa mekano nobody gave me cano didn't get in never again. Wa many didn't say I can go escape all that tea. Navajo, no coming on a mai, tea, cocker, hapke, frantic, canaga, come say, Senegal in Hong Asna, never gong gong, tin about cocker, wa many ba, wa many, qua, qua, qua, coca many, coca, coqua many, have a Navaco two about what go with the Grammy, have a Navar gong gong escape all that tea, like Nahapke Tempele, but if gave frantic, Gadu, Nobusia, I can get Senegal, tea, ice cup, Gaia, I, never Utin, Nobusia, my escape all that tea, no coming on a konko meno basi ke dio fit basi dio fit ko kamsia khui senegal khaba khu oskap kap disi gumi ai khame ne bang busia khuru wa eske bolsa okan kop ke frande ka ko khang khus ek khota ra ha ang oskap dik kap dik gumi ne bab ko gawe ko ne ba uching ko busia mam ne ko khap ke ne swap ai ko tin mis ke swap nga ip ke ra ne swap ai kai na ka kha kau se tembele ba ne ba uching ko busia ma eske bolsa khame ne ba khok ti ne ra nga khap ke ne swap ai oli se ba ti ne ba khok ti ne ma ke ne swap ai ko tin mis ke swap nga frande ka kas khari ai ne ba uchin go busya mai ske bolsa ti ne ra nga khap ke wa meni ba ko wa meni khabe ne ba gon ko se in kwa kha ko na kha ti ne ra nga kha ka o ti dai na ra kha kha se ke ni sab ai fran re ka ka lu rabio di ko ne ba uchin go busya mai ske bolsa lokap ngani ai ho gra ap ke oli se ba ne ko dembele pa si ske bolsa ti ne ba ko busya mai ske bolsa ti ne ba khol tara hap ke ni sab ai sali baba ho hernandez ho ne ba ngo busya ko ye pa iske bolsa nepke senegal afrande ka ga du kana ka gam se senegal ngom asnarang huru se ne ba uchin go buse maeske bolsa gaib na rakna kha ka o khabe ne ba khokra apke no khaba senegal afrande ka senegal ngom asnam e ani gu ki hora ka se go se gu gra ma ani gu na ka khanat ma apke afrande ki ani ki khanat ma ma asrang ure dwa e thi ne ba gong gu khabe ngaba senegal kho ap meni basis ke bolsa ga duwe mendi pa kwa si thi ngaba khu khokra apke mendi ba Senegal ay up king hota fast watam umkan hodina ka fast ti ma bang urihems hota snake masing labad line yang kara mama sim
chikapki ngau ha ba chining huruk ki new york ngara ai gung usa khabe ngaba gung gung eske bolsa chi ne ba kam sia khuip ke ne swap ai senegal ania khadi khabe ne ba ngobu sia khai o eske bolsa ne ba khaye ai ne ba gung gung ai strap ta qo khap ke ne swap ai senegal khabe khoi khai ching am gu sia khop ke mai khana ne ba ngobu sia ang ap ke mai khana ne ba khok rap ke oli se ba ne ke fran reika qo khap ke fran reika ne ra ka khap ke fran reika ne ba khok khai ne ma ap ke her ne swap ai ra ka khap ke ne swap ai hernandez Nib Kokras Kebolsa, Niba Uting of Usemais Kebolsa T, Niba Kotaratra, Kumasin Babkasalibaba, Nokam Nib Emaiki Koyeba, Nebke Senegala, a Frandrika, Kas, Agotkausra Senegal, and Hong Asna Gotaham, Nah, Ang Ostap Tomiran Huru, Kas, Agubna Gotaha, Rotarosin, Nibarak Kumasin Mapke Oliseba, Niba Uting of Usemaip Kennis of Aim, Olisem Gabang Bagongos Kebolsa, T, Tembele Basin, Tembele Bahone Bangobusin, Saliba, Nebkis, a Frandrika, Senegal, and Hong Asna, Kanagara Nahasi, Africa. Nago Gema or Akang Huska, have a Nepke Nova Franrika, Kaskari SA, Koyep de Barahitam, Koyep Umaske Bolsa, Neva Utin Mobusia Mawai, Nabak Koke Geoliseba, Marita di Inkoab Captain Hurua, having Mobusen Hurua Salibabta, Salibabua Franiki Kang Hura of King Laba, Hernandez de Bakri, Franiki Kang Hura of King Laba, Amkap the Kayab King, in Neva Kotarahang Amgusin, Noban Mobuse Kaba, Maeske Bolsa, Noraknahab de Koyeba, Ah Goundep Dagnahad Misa, Goundep Genikohava, Franiki Tabahu, Goundep Umaske Bolsa. No kam ngani ai maep ki oliseba frande gi unga eng was tap tap this ik domen kanaga kam se senegal ing hong as ngara ngoru se ne barak goma sen mang ba uting mabuse maes ke bolsa mabuse ang huru waes ke bolsa gaunde basi nep ke frande ka ne ko khap ke frande ka ne rak khip ke risabe sali baba ne ba uting mabuse maes ke bolsa rabio di kham ne rak ka khap ke dam tik daya se duwe ba duwe ko uting ne ba mabuse maes ke bolsa frande gi gi ne ba kayari as amga senegal ing hong as nga senegal bal di amga ngabara khoema mamaran hansen mara ko kha am twa menip ko No kap ngalip ayam mas ke bolsa. Ngarat ka kap kini sabi front deka ing oskat kap disitu maku. O neb kap kini sabi kau ni bang amku se nga. Kabe ya kai kau duin. Amku se kau kai kese negelam. Amas ekon amku se nga cai kabe kau kai ti. Nibat kau kap kini oha kau bati. Main kini kini bang uting ngobusia mas ke bolsa. Front deki kini se nga sang aroba bolsa in hunku gaya. Nibara mama kap kini sabi Hernandeza. Nibat uting ngobusia mai kap duwe ba. Duwe kau nibat uting kure cai kabe kau kana eske bolsa. Kabe kabat kai kini ke front deki kau kara se negeling hung asna. Nibat uting nibat nga kau Having a bad high cape gaye eye, gaye eye, gaye eye, going about uting of Busia mask balsam, Quahagonaha, Gifran, a senegala, Nisop ain't looking at Nanoho, but Kotarasi, Mariguradi, Tomas and Mara, the Kangani, a mask balsam, never coke kins of a tiataba, tiatab going about uting of Busia mask balsam, Quaya Po, never uting, never like Naha Kins of Isara, Sarikon Amgus and Tabigasia Kui, Baldi Amkaba, Husi Kalutis and Waske Bolsati, Nuyatin, Nangai Sing, Nisop a Senegali Baldin Kuang. Busian huruf ke frande ke habik example rakas nak kanaga chit ku boskus ke dab ngani ham tigra mi se tigi ngabol sani ngaba khut khaba gungu se gi ngabol skin ngaba khut gungu se gi ngadira ta usen ta ru ko chiri mi se ke sa nga komro a kariro a auro a e sari tingi chit mang wan huru aguri dui ba disko tani mi se ba khabe ni bang busia gungu se bolsa ti ol tara ab ke frande ga ngori khang hos ai hernandez go uchin no bang busia ma gaunde basi senel frande gi ne ba gaadwe Nabahua, Gongomese, Eti, Kotara Hapke, Salibaba, Franigi Kang Hosting Hong Kong Naba, Koa, Ahasei, T, Neva Uting, Obusia Mawaske Bolsa, Nova Koka, Eti, Naba Mapke, Mecano, Ba Mecano, Upa Mecano, Dirami, Sakabe, Neva Uting, Kabango Busan, Huruaske Bolsa, T, Neva Koka, Salibaba, Neva Kotara, Tinira Nahagao, E. Gaskari SA, Neva Uting, Obusia Mapke, Ukam, Upa Mecano, Ba Mecano, Mecano, E. Neva Kokara, Nabosa Uting, Kamsang Huruaske. Bolsa gaudu frande gi nga kharaba friends gi nga kharaba gaudu ani ku ke tai mara nga khagau ka thi kabara ta gau khabe ko sia waske bolsa thi ni sadio mane ki ngaba kro hi ta gau khabe ski sini bolsa gwa wa gaudu thi gi khai jab ko isko waso apna laba khoni kong kong se khwa bolsa ni nga ese so apna ske nesa frande gi di kan wa ko khwa bolsa ni nga ese Tine Kwabolski, ain't was captic captic to Mahoning I say. Did I want Oragami or the Gidirami, ain't was trapped to me who is trapped to me, Gyadi, having Nava Gongome Skibols at Gandu, Habegosi, and watching me tinning, and I say Senegalidi party, I'm Gabahum. Kaisinaski, Europe di Liha Tingi, Africa Captain Huruan Ha Komeza, Nazazi Kaispandi, Ha, England Ha, Spain Ha.
Italy ha Frederick khanqa ke ne ngqukuli ngqhulwa nanqasa Africa dina tikira le dira hanqa e qong sahara qom so ngaske khukuki ke isenqa inqani kuham tiki ngira kokutwa ha ti tsiko tsani mise khabe ko si ngaba a ngunye ske kharabo sa qawlo manep ke qaint mase kwa qaint dira mie tsi kas khari aisa khonira senegal ipa qoni ngai sing nesap a ti ngaba ni ngwe ti ngai ngunye upgrade mi ne bachure ne di ya ngadilo ngwe dira mi tsi ngaba khoni ngwe ti qonqo mise ngaba khoni qonqo mise ngaba ngobusi a qonqo ske bol sa tsi ka libali ba si ka libali ba ho gaye ai goye pip ke le bana e ipb tika ge a ti qamsi a khuye ske bol sa is chapcha tsi nesap a frande ke ngong nga sim ngaba ra khae khen ka o tsi kho khae ke nesap a ko tsim ska tu a meni in khabe ne ba ngobu se khok tara ke frandri ka khabe khok ke sene kala ne ba tuma sene je khoye phai ne ba o khai tene ba khok tara ke niya kha de lokam ngani e mai ke ni sab ai dio farm dio fi go uti ne ba maske bolsa ne ke ni sab ai sene kala ne ko khab ke sene kala khabe ne ba ngobu se khok khana khabe ne ba khok ke khaba sene kala frandri ke khok khana go ba chi thwa se kali se ko khab ke frandri ka ga lo ta ngara ngara khab ke frand khoy ga sene kala khung asa ka yari asa ngara khai ga tin e sang e dire sa khabe go sia khain u yin am ku se diadap khago sia khaing uye sing babe ki hora ka sira swa wa e babe ki kaisa gomi ta ne bang aha e khara khara gaus ngaskap ge babe bara wa am khabe ne ba kong kong eske bolsa chi ne bara ta ga ke ni sab e friendly ga khabe ngobusia khoke eske bolsa se ne ge li khano bara ga khab ke ni sab e ga luem a kamara ba kamara ko kha uske bolsa chi ne ba u chin ngobusia ma eske bolsa jackson it basin ne ra ga khab ga ke se ne ge la khabe ne bara khaib ke ni sab e friendly ge ne ba u chin ngobusia khai ke eske bolsa me kam a me kano pram me kano uaske bolsa upa mekano khabe ngaba gonkomwe se team tuameni kuqamsi yakho i ice cup kan qapqa haqasa gonkomwe frande ka khabe ngaba ngobuse dio fi kha khai oaske bolsa team mendi khokra mendi ba khone ba chiske bolsa kauli pali ba khone mendi basi kho up mendi ngaba la khok khati ni ba uthi ngobuse maske bolsa niya khati ni ba khokra hapkin sifal senegal la qwa kha aqadwe africa qwa ko abasti holisti africa ti qwa ko ngaba qamsi aqwa kha kona kha didamirin ni ba uthi ngobuse maske bolsa Otara Hano ba utho kan ngani be maske bolsa chi nirak na khapke ni sab ai mane maske bolsa chi ngabara swa wa ne ba utho ngobusi maske bolsa ne ba khoye ai khoye ai ne ba khoye pip ba si kamse ne ba kong maske bolsa ne kham ngani be kho khapke ni sab ai coach ne misike swa nga kamse lek na hakka khapke ni sab ai senegala khabe ne ba kho khana maske bolsa chi kho khana maske ngai ai ne ba kho kha kona khapke ni sab ai hernandez si kong ngaba utia ma no ba kho khapke ni sab ai kho kha ase tik na khara ke ni sab ai upa mekano lokam ngani be mai ske bolsa tine ba khokep ke tu ameni ba khone ba ngobusa gonku ske bolsa tine ba khokara hab ke sab ai upa mekano ne ba uti ngobusa mai ske bolsa kon kha a ka itna ka kha tu ameni lokam ngani be gonku me chi kon kha hab ke frande ka ka hab khai rap ke sene kala hai ken kop ke ni sab ai dio fi ko khai chi khokana chi ai ska mas ke bolsa chi ne ko hab ke sene kala ka do ai sang ai ti de sa ne ke jackson ka do ba de am ku se nga uri pai ngu kho ba uti kabang wa yekseni king amguse ko ngai ngaruim o tiramik ke yeksina uri paising ngung chigo khoap din abai ha ngung chian wa chi khoap skin ngai si kaise ko ngwa ga bol sang ngai i gaus ai ngo ngai chi ke ne bol sang ngai khoap ko kharu hain khaben uri paising ngung chi khaben khoap din abai ngung ga si ga din ngai na chi au ga gwan wa si ge chi king khoap bol sang ngai si ngaruim in Senegal it going wa ai was trapped to ma husni ne khwa bosa ngai se so ap ngaske ne sat in urip engung che khwa ai ngung ai ai de ne diguske ne gaske ifro wa in ne diguroske ke ngung ngaske na wis na goro ga khabeske do kwa wa ne sisa in tiki khwa bosa ne ngai se in khwa ap gene bosa musne ma basko ma ba hisan ai ga bis kwa ap ai khai marisko sis na go ngui in seige ngadira tausin taule gamli sikor ngak daun giang hurusam ngaba kho kamsi a khui tanas kan ngau khabe ni kham ngani ei kaung khaske bolsa ngau ru chi ha kharu ha chi ha wa ha si in e chi nguni ap ke ngabara mi kamro igini aroe e
hydrogen break di singeni ngabi ba water break di ramina in ngabi yimba water break ara ngabi hydrogen break di ma khwai in khabi tu mira gura gyame seke adi hanqa lo seke ebe tami di an aroba kwa qa khase senegela qa inqathi brand reka neswa ay qa inqali kira xa usen seke kwetska kosika iswa iske nesa tike ngadira ha musen seke siladira tina e tami are nqi mabakwa tami ya khut mayo khabeke ngadira xa usen qalwe titsko tsamire ngadira xa usen sila ebe ni ba umnuro re

yaqandwe inxa siwaqala kakosi kaisiwaqa ike nesisa achola uba norhoba chenqa chenqa se maseike ithi ke nxadira xa usensei senekela nesiwap chenqa thi ke franrika chenqa seike ithi culonqap ke norhoba qho thida mase iba thi nokuqhapa eliya qarhap ke senekela nxabaqamse franrike nqumqashi nqarhabe wayenkqwarhathe qhop ke magnena mekuneni koqhothi nibanqobusi awunqasi ke bolsa thi nibalaqarhap ke nesap khothini mesi ke isap nqa franrike nqunqqashi nqaqhoqalahase nobalaqumasen mabke rapioda ucalaha nebolsa thi franrike ke neqwarhaba lokhamnqani imayes ke bolsa thi nqapa lokhamnqani eliya qarha xa uthi laqumasen mabke thwameni ba thi nibanqobusi angcuru wayes ke bolsa gaundep basi gaundep unga gaundep edinga ha gaundep koneba uthi ngqobusiya saliba nesop ayi mekano upa mekano ba maske bolsa thi nekhamqani pe iqa ukhathi hernandez idibachi hernandez nebaqhoqara hathi nepke nesap ayi frande ka senegal ngqunqashqara mama sechash khari ayi ayi hase kana ka qamsira qa haqa usethi noba aqonqo dembele ba khona pa ngqobusiya maske bolsa thi olise ba khona ba qonqo meqa iqa kona qwa hapkis frande ka khabe kosiya waske bolsa ayi was trapped it to me thi senegal di ngqunqasa khu senegal khanira angayisi Patrick Vieira ngcuruwa ke nxaba ncusi yaka ora kase cisa ngcuruwa ku franeka ke ngcuruba ku nxa kuthi nje nxaba ncuruba sincuthila ko seyike nxadira xa usenqandwe nxachapa ethini kosi ke isiwap nqasi ke nesathi nxaba nqobusi yaqunquma esike bolsa khawunqhosi kangcuruwa ke franreka thi kukhawunqhosi eqhoqelahane ba uthi hernandez idibachi hernandez ungasike bolsa niba hurisichapucapte siqumarha uqhaba khawunqhosi ekubukangcuru xa zaliba thi niba uthi nqobusi yamayebukenisa khothini kosi ke isiwap nqa rapioda nabara mama rapiodi ko uthi noba gawunde ba macana kaqamise senekele ngqunqashi nqa franreka ke nisaqhobe xawuraba rhabe niba xhaye wayesike bolsa niyakhade phakathi nqobusi yangcuru wayiqhowa buka ayisigaqamisi yakho ibukenisa iqadwe mentiba nqwaqamaske bolsa xhaba nqobusi nibatanasika nqa wayesike bolsa qanto to many pha khabe khaba khaye wapke niya khade ba khabe khaba khaye wapke nesop ay senegal lati ni bala khaye wapke frane ka tanasa khuta nasta tanasa khuta nasta dira khaye uti tari ka bolsa khabe ko sian waske bolsa qadwe no pa ay was tap tap this community ni aw ngai sing senegal di qai wa senegal di ngung asa khu aw nga kopke senegal men am nebken sop esa dio mane ko ni ba uti ngobusi ya maske bolsa ti ni bala qomasen mapti ka marra pa ni ba khokra pke goye pi ba goye pi ko ni kap ngani ay maske bolsa ti ada pa tri ti ada ungaske bolsa qandwe ne ko qharuk ke dia da ba qoma khap ke dia da ba thi ni ba uthi ngqobusi shara ma shari ko uthi ni ba kuru ma qaw khabe ko qenqa ba ithi siya waske bolsa thi ngaba khunqwe yethi ni nganqa isi ngwe yethi ni nganqa isi shari ke ngaba ikha bolsa kuru ma tha qaw khabe ke ne bolsa qa ni rot ma se kwa si se thi ke si kwa wa thi ngwe yethi ni nganqa isi e khan kho thi ko ngqob ke aya ba qongru a khari ka qaw a khari ka ngene ro ba amnga sna qaro toro kwa naro thi ngaba kho qhaba ngwe thi amase thi kothini kosi ke iswap nqa ike nibala qonqome se ithi qhoqala hapke khangqhos ayi hernandez ko uthi qhaba mawaske bolsa magneni dibasi magneni unga magneni qelinqa ngurupke khariro se ko qoyero ba e uqoyero ko khabe ne uqwa hapke senegal athi gaundep ko noba uthi olise ba maske bolsa olise ko qamse yakhui nira qha hakap ke babe ba khabe ni ba khai khai ke khauli phali ba gaund captain khauli phali ni ba uthi qunqwe ske bolsa khoye ai khabe ni ba khokthana ke ni sab ai frande ka ni ba tumasen mapke rapio da gaund uthi ni kamqani ai maske bolsa dio due due pasi due ba khu ni ba maske bolsa thi ni ba qonqop ke ni sab hernandez athi nira qha hakap ke due ba due due ba khu hernandez frande ki ni ba senegal ngum asna gaundep pasi kaskari ASA gaundep ko niba uthi qamse khuyi nokhamqani bela qha qha qha ngqosqha qha qha dzidumela qha qha ke olise ba khabe ko qhoqhana eske bolsa ne qwa khap ke nisap ai senegal khabe ngaba qhoqhana eske bolsa hora ka se qhwa sira qha ko qali ku ke nisa tin ai qhaya ti qwa khap ke nisap ai frandre ga khabe qhaywa ko ke senegal ko ye ai ko ye pi ba qhaba si eske bolsa ko ye pi e tini ba uthi ngqobusi ya mai eske bolsa tini ba qhoqra hap ke nisap ai shara nira qhip ke dia da ba qha do dia da ko uthi ni ba ngqobusi ko ye ai ba ma tini ba uthi ngqobusi yaqonqonqwe eske bolsa khangqhoska gauli palit basi gauli pali ba khuli bara mama thi ngqomasen mapke ni sop ai gamaraba noba ngqobusi yamayeske bolsa nokhap ela qha hapke ni sop ai qanglo diofa ne qwa hapke

0: seneke la qasa qangu khabe qhaba ngqobuse ngqokweni ngqonqasi kangcolo wathi gweye ay basing thi gweye ay bahole banqobuse niba gungungoske bolsa kauli pali khakoli pali kwa niba uthi diyada ba maqasa qangu wathi ni qhabqani bengaske bolsa qangu lo hutshi qhabqani mothi niya qha khabke diyada ba diyada qhokqara aske bolsa thi niba uthi ngqobuse ya maske bolsa kamara basi kamara ba khuti diyada diyada niba unga diyada kwa niba uthi ngqobuse ya maske bolsa qangu lo qas khali SAC gweye ay no qhabqani bay maske bolsa thi sadio mane kene qha khaqa ba niba uthi niba qhokqara niba qhokqara si niya qha khaqa ni thi
1: Tubiro Taka Gamse Kui Estatan Wapna Hakas and Gongo Hap, Frandica Senegaling Hung Asna Tri, having about Hai Kemke Diofa, Diofugo Utin Gobusan Hurua, Mendipta, Mendip Basiske Polsam, Mendip Kotaraham, Mendip Go Utin Bakoli Palibama, Koli Palibu Motu Koya Ibama, Koya Ibumaske Polsa, Koya Iba Honiba Diada Batri, Diada Kotaraham, Nepke Senegala, Nepke Koya Piba, Habesia Kai Kayeske Polsa Tian, Wafra Degri, Galip Hatin, Bahoni Alna Sing, Senegalid Guam. Alex Wigison, Tingison Labangua, Alex Wigison, John, Arsen Wingup, yeah. Arsen Wingup, Arsenal Steve Tingi, Ningas Acing Labangua, Arsenal Steve, Orang Ayab, King Labagan, with tea, if King Epina Singwa, Missy Arsenal and Huron, as a go was skin is a Marisco, Nahalihaba, Ugeda, no Habe, Nibagongo, escape balls at tea, Nabara Hitchak, King is of a Cotinugosco, Senegal, I'm going to say, Habe Koi, I'm going to say, Habe Koi, God with him. Babke Senegal Kariba, Raka Sikwa Sikani Chikoi Gadwim, Naba Gongo escape balls at tea, Nobaraka Hapke Senegal Gwaha, Frandi Gwahaba, Missa Gadwe, Nabaraka Hapke, Oliseba, Nepke Frandi, Gamadikura Ding, Esang Edilesa, Habeni Bango Busel, Koka escape balls at tea, Estapta Gongome, Koya Ai, Habeni Bako Kaba Frandriga, Nabaraka Hakapkin Sabetuameni, Habeki Niswap in Huruaba Tung Chikoi. In Huruapke, Senegal in Huruapke, Raka Si, Tuarosi, Nabakoa, Kaisi. Kaisini, Ugang Muyago Mudmasra died, Gadiguji, dies nothing unsung of Gugi in Habits Grahoe, in Ritira, Kalutska Habits, Kimutanka, and is a good Grammy, is a Tigin, Navajo, Carabos, and the Admaske, Madibo, Savuang, and I called any, my Setin Garibge, I, Dimase, I, Tiguerabiban, over and Nose, Uraga said Quaros, Guatung, said that Gosen, say E.T. Kungske kumasa. Muni ab kemi ra ba. Ibe koi. Koi. Relax. Koi. Koi tara. Tang ngadi ko sing han sendira mi eti. Salibab. Ngadari ke khua sing ngadi ko agani. Ti nepke sari dira mi. Ti tang huru ab ke ngabag ngadui. Oraga sing ti mang wang huru agudi tuip ke. Senegal ikhabi ti niko skau ni sijang. Umkan ayunang huru ab ko khas Senegal sei. Ti kurup ke nokhwa karoti maba khainga chine kobisti turon kurup ke neba kurup isti turon kurup ke kan kobisti kurup ke neba diramire ti kemap ke sara gandui khaib ke ngabarang iro ting nuniop gram ibing warore
0: ebeng warore I ngaba go tlhoba dinga ga ai ke ngaba warore ngaba warore di bile tawe in tipke ebela ngwa shara ti qenya ke ma ba ngoka ti idea ka ke shara rang over ai khoka ke shara rang over ti ikisara ngoka ba go tlhoba dinga ga nkhano si se e unwa isqalo maskine sa digram yethi ngaba kuwa awunqa skateball sa ngcuni yabhagcola qa sto qa thi friendly gama why sithi aqonqume skateball sa qwa khona khap ke friendly ka qandwe qa khara nga inqwa sichapti qapti tiqumahuni ba uthi ngqobu siyama khabe ne banqobu siqhoka nge skateball sa thi ne baqhoqa la thi ne baqa khap ke ne sa ay rapio da ne khamqa ne ay skateball sa thi ne qa khap ke duwe ba duwe qone ba uthi ngqobu siyama skateball sa ne baqhoqa la hap ke ne sa ay friendly ka qa ne qa khap ka e mari gura di duwe ba duwe nga duwe duwe kone ba koro ma kao khabe nga ba ngobu siya kaya kanye diya da pkati ni ba kho kanye ske bolsa tini ba reta kao pke ni sop ayin kwe pi ba khabe nga ba an ngunye se ngunye wap kira min omi kone ngobol ske di dira ngunit mayna ta dira khodi ta dira khodi dira mpik ngunye wapa kwa li bali kira mba kaptena si chita di sop na kate ni radio ram ta dira khoy miya iye che nga ba iye ta dira khoy ami ba nse ske ne bolsa ngwap ayi kwa use go se go bolsa nga mama khwe ke khabeske bolsa go nuni et ma hanka web go khabe tsike ne bolsa ntse ngwa ba go ngotsi ke khara bolsa nga ese frande ke di kai kwa go bega tsini ka yari asa go ke se tsena ngod ma ha nga ni se ma ke ne batka ko e ke go bega nga batra ko so apna ke dembele tsina ma dembele ke ma ba nga ni se ti e tsinda no ba nguru engala ni nga nguru ap ke nga ba e tembelep ke ngani se maba mendip ke ngwara ba ne khabi kana ba dira mip ke mendiba chi nawa amku se anga khabe khaban khaye wa eske bolsa se ne gali kali kujuka to se mangali ka khang hose tmi se ke swapnga khabe ne bangobu se khaba kho khep ke tembele ba chi ngaba kongku eske bolsa ka ri kwa kha kona khap ke franre ka kana ka ta yaro ke franre ka ke yare se ka kha kao khabe ne bangobu se khaye khaye chi ngaba khut khaba kho khep ke franre ka ne rakna kha kao thilan ko masen map ke ni swap ai ko chi ne se ke swapnga rapio da ne ba uthi ngobu se ma hernande sa khone ba kongku eske bolsa chi no ba kho khep ke saliba ba khone ba kongku eske bolsa rapio dit ba si rapio da khono ka ngani ai ole se pa si ole se ke bolsa tsi ba khaba rabio di ba khri ne ke ne sa ba frande ka tsana ka ngam se se ne ka leng khong as ka ngolu se ne ba khotsa ra ne ba uthi ngobu se maes ke bolsa tsi ka ipnga ra ka khakao no ba ra ka khapte kamara ba ne sa ba ipnga ra ko tsi misi ke sa ba tempele ba khabe nga ba se ya khae ngu ye ke bolsa ka ngolu tsi ni ra nga nga se a khaba bolsa ni nga se ka uli bali kwa khae ngu se tsi khaba bolsa ni nga se ne sa ba frande ri ki di ka ngwa frenzy ka ngwa ni nga se e ka uli bali di tis engu tsi kwa wa ka ngolu e tis engu tsi kwa wa tsi ike ngaba khoni ngabosa gungume sing ngapki lesen orosten huru ausa kurin ausa twin huru kan huru ba sen huru ba dichin min chin ba kan huru ba amgu sia nga khabing amgu sia khowe mendip kham mendip kon amgu sia khoske bolsa mendip kon amgu sia khoti ngaba ngobu sia anga ngaba khokha ithi nokhabi khoqala hap ke ni sap ei niyakhathe niyakhathe kone ba uthi ngqobu siya mawa mendip basi kho up mendip khoqala ha senegal kho up ke mendip qandwe uthikela swa qa mendip ko chaba uthi ba niyakhathe ba basketball sam niyakhathe ngaba khoqala account house ei senegal di kayari as amqa ni ba uthi gweye pip basi gweye app basi niyakhathe basi mendip basi senegal khoqala ha ikun khun asqa ngaba uqala ha se unika qa unqa tulo ngapte ni ra qa amsa inqa ni ba uthi ngqobu se basketball sam no ba qa khathi qa khap ke ni sap ai qandwe di ofi ko qam kuithi nirakha khakap ke ni sap ai senegal khabe ngobusiya khaye os ke bolsa thi ne ba khokha ye se thi ne ko khap ke ni sap ai frande ka gas ra kaung ja kaung ra gas ka gas kare se thik do chin ngobusi khaba ngun khum as kan huru wa thi ne kham ngani ya mas ke bolsa thi ne ba khokha ke ni sap ai ka duen ko thi ne misi ke sap ka rakha khakap ke ni sap ai hernandez ne ba uthi ngobusiya ma ne ba uthi ngwa kun kun ke bolsa thi ne ba khokha ke ni sap ai sali baba ne ba khokha ra hap ke ni sap ai hernandez ne ke frande ka kam se khui ai os khap ka dis ngum ye mas ke bolsa thi ba tak gab ke olisi ba khabe ko sian watini aung na sin labani aung na se map ke sadio mane ta aung na kau tin ngobu se aung na ske bolsa ti ne ba khokhe ke nia khate ba nia khate ko ne ba uthi dio fa mam ne ke senegal khabe khaban ngobu se khai oi frani ke kali ngobu ingu ti ne ba khokhe ke sab nia khate ba nia khate ko ne ba uthi dio fa mam senegal ing khung as nga hati nga ba khwa bolsa ti a khau tu se ko ngur we se khabe ko sia khai ngob ke frani ke kau do ti nga ba khoni ngui te nga ba khoni aung na se ske bolsa mani hairon ding ai ji gwa man arwe ani hairon ding ai jigwa mang aro chin ai gwas gramini batka go so apnga snake disi kwin ai ro na ra ma kaune skene sap ai disi is an asa Ngaba khuqamse anga eske balls athi xa banqobusa thina skandi banqa uwayithi ngaba nqobusa yaqha ikhep

yaqawdwe caming up ke kwa ca thi caming up ti da gamiyo da ki ni sisa tuikhuna khoqa han aphara ngwasi tip ke ya senegali kira ni sisa kira senegalara khaba ka sa khura abaska nguru ti frande ki ke abasa khu khaba ka sqara nguru se game ti ike no khoba tuistira mi chara chara itina di yetma ha save ke caming aba ni siko a ca se ithi ke senegali ke ngala kurumise haka ngona ngona sara nguru ti frande ka haka tam ngona tuisara nguru se ngali kira tausin taan we ti itini kocha kose ga iswa apna game no khabara nisab ei senegal ane daming apko chance ap amku sia dicha khabe ko sia wa gaudwe amku se ko dicha hain duep tirami ek galip ke amku se ko ni che khabe ko sia wa thi mendip ke khai khais ei ko si haiba nidi ei khabos ko nga se fernande ki khaso ap nga thi ike nesisa obe khada ni misi ke so ap nga ni daming apko chance ap nga khairo se ko fernande ga abogao khabe ki idma kwa I khabe gongong ekos ke bolsa thi ne ba gongong ex cup ka thi ne ba kho khep ke mane ba khabe ko di cup I ha khain uyas ke bolsa thi ni aw nai sing senegal di qem qani aw nai sing senegal ni aw nga thi ofi ko ne ba ngobuse aw nga ske bolsa ne ba kho khep ke niyakade ba niyakade unga ske bolsa senegal I kan khos e niyakade unga ske bolsa thi ngaba khuni gongong ese kho tara han ngudin hum asna kam se khui ex cup kan wap nga ha ka sa ko kaung frande king hum asna thi nebara khai khai ske bolsa thi gonde khasi a khai cha khabe ngaba kan ma se a kan de la me chi kharab os game ngaba khuni ra gongong ese rabos king nu yetini gongong ese frande gidi kan wa frande gidi hum asa khot ka yari as am ka ba khut thing ngaba ngobuse a gongong ske bolsa kan ruin noba kho kai thi kwa khap ke ni swap ai hernandez a neba u thing ngobuse ma ske bolsa am se a khu ex cup cup ke frande ka kan ru khabe ngaba la khai cup ti khuli phali ba ti hernandez ge ne bolsa ba khon khu kan ruin hernandez si ne bolsa khot kara ha khabe si ngaba la kha ka o neba u thing ngobuse ma ka khabe khot kana ske bolsa team dia dep ko ngaba u thi kam se a khu ex cup ka khabe ne ba ngobuse kho ke frandrei kat khotara han ani sab ai eng oscar cup this is gumiye ngabara tumasen martin ba uthi ngobuse mayes ke bolsa ne ba khokhe tini valenta kao khabe ko ngabasi a khai unye tini angai se frandrei gidi kan qwa ngaba ngobuse angai ke bolsa kaung hosta ne ba khokhe ke ne sab ai khaus cup ai khokhe tini ba map ke saliba ne ba uthi ngobuse kongkong ke bolsa team ne bara ka khaka op ke ni sap ai frande ki khotara ang ko di kang khos e chko ap basis ke bolsa magne ni ko ne ba uchin ngobu sia ma magne na khone ba gong gong ke bolsa chi ne ba khokara ap ke salibaba salibab unga ske bolsa frande ki di kang thuru ap ke ngaba ka ruin no ba ngobu sia upa mekano ba khone ba salibab ba chris ke bolsa salibab me khotara ha maripla di ice cup ka ne ba gong gong chika sa kaung kaung de unga holis cup cup this ko me ne ba uchin ngobu sia ma ske bolsa to a many kro ita ka khabe ne ba khokai khabe ko ngaba khau kha khaisa horisti bachirami ngarima hati ngabap ke dembele ba ngarima hati rami eti ngaba khoni kongkome seis ke bolsa kaanru ngarima hati rami eti ike ya ngaba ngaba ike ya thwa meni ke ngarima hati rami re khabe ngaba ngobusi kongkome seis ke bolsa mendip koni ba uti niya khade ba mam niya khade khokaras ke bolsa senegali di ba kaung hos ei senegalis ne ba uti ngobusi mayas ke bolsa ti ngaba ra tumasen ma ngaba khu kamsia khu ei stap ka khabe ne ba ngobusi khaba khowa es ke bolsa frande gi khati senegalin khum asna kamsira ka khati frande gi ge ora ka sen khowa se pale san wa gure khoyu ka ni ni ba an ba kali gu jinga ka e rapio di ngap ke ora ka se khowa se agub din ap ngara kon kon sen e khabe ke senegal ra mi sigi ne basna khang hus ei e ne ba hora ka se a ngokan ha tirami se swap ngas ke ne sa team no bara ka khap ke ne swap e dia daba dia dab khokara ngas ke bolsa dia dab kon ne ba khaba ma wa ske bolsa dia dab khokara ha ngapa ein was thap to mi khabe ngobu se khang hus kan huru wa nia khade ba thi kas khari se thi kas ka ng nep ke senegal ne ba khokai thi ne bara ka khap ke ne swap e kamara ba

khamara apko niba uthi ngqubusi yamaske bolsa niba qhoqa rapke shara niba uthi ngqubusi yamaske bolsa manepko niba uthi ama goye ayepko niba uthi ngqubuseni yakhaliba mani yakhaliba khoye ayep basin goya e ngqubuske bolsa niba uthi ngqubusi yamawai tipiba ma tipiba khoniswa ini yakhalet basin yakhalet kuqhamsi yakhuyi nokuchapta inqali ela sise niba qhoqa inkika nginisa incuso incuthi niba ngqubusi yamaske bolsa senike likini la qhaqa baqalo cha inqali qhaqa ke senike latini kaya la samqa ha fana ngingqumqas ngathi ngaba nayi cacawo khabe ngaba qhoqo qhoqana eske bolsa thi xhwa siqonga khabe Frederick qalo ngqesa ngqedile sa qasa kwaqangu nokhamqani emaske bolsa inqwasqa qapti singumenga naga qamza senega ngungqas la khabe ko qhayi akha kuye qhayira ka Africa akha kuye qhayira ngicwa uye qhayi kweye ayekone ba uthi ngqubusi emaske bolsa thi noba uthi emaske bolsa nirekha qapke yeksine qalo khabe ngaba ora ka si qhoqana eske bolsa thi megnini basi qhwa ba eko eske nesa senega inqaroma khabe ni baqhoqana yathini igqorha kona khabe ni sap ayi Frederica ayisqaqa madikula di casa qonqa qonqa casa qorha kona khali ba uthi ngqubuse ma thi ni baqhaluke khabe qenqap mayithi amkuse ngqaba qhoqke ni sap emendi ba mendi qhoqana aske bolsa kain kharas nga ngqitis nga thi ni ba uthi ni yakhade ba ma niyakhade qelinqa aske bolsa niyakhade kone ba uthi ni kamqani ya maske bolsa thi ni laqha khabe diova diova khone sap ayi niyakhade niyakhade ngaske bolsa niyakhade qhoqara ha madikali niyakhade ndokhoba ngaba ngunqas nasene ngisi qhoqara ngubusi qhoqa kanhuruwa mendip dasi mendip ugaraske bolsa mendip kine baqalo kayari asna khunqwa thi nisap ayi ngiti ngqara qhoqara mama hasi niba uthi ngqubusi yangxhuruwe ske bolsa niba qhoqa ngqubusi mawapke niyakhade ba mendip mendip dasi mendip qhoqara ske bolsa mendip kone ba uthi ngqubusi yamaske bolsa qamse khuye isqapqa gaye phepo niba qorodi xa qhaqa niba qhoqana ske bolsa qalo thi Frande gitali kuje ora kase tswase nga ukhana tsi kwa khaka ngesa ngedile sanse qalo ngamkuse nga khabe yang ngonqwe a ngop enquthi kwa olisep ke ngaba gore ni tsakawo khabe ke ni sop ay mendi ba ora kase great safety la mise ne bolsa kwa khaye se tiske ne bolsa ngop enquthi kwa amna ngonqwe ngudi am exi kwa wa thi ngaba go tswa bolsa ni ngai sing since Frande gidi ka kwa Mabolskini ngayisi Frande gidi time waskini saqandu wethi ngadile aqhawusina nje khona ora kase qhwaro sela qonthi iskini dibols disa ora kase amanqwe qanga koro qanga Frande gulo ngiba konkon khase tikke anya uthina ay my goodness tiramise kwada basinse thi olisepkini nesop ni nekhwabolsa lingasi Frande gidi time qwa kwethi amkuse nga khabe amkuse qhopke mendiba amkuse kwa qhoinqwa khathi yaqho ora nqanqa ora nqanqa ora nqanqa Ngabara mi owens twang mandis ice card meeting ngqubusi awu nqa eske bolsa ngqubusi konqhulunga thi ngaba qhokhe kini yakadeba nebkene swa idiofa diofi qhokara eske bolsa niba uthi ngqubusi yamagwaye ayi basi thi niba niyakade bachiske bolsa niyakade ungaske bolsa nokhamqani igawli phali bama kayari asqana kasqana gawli phali koniba uthi ngqubusi yaqonquske bolsa kaya pip basi thi niba niyakade bachaba screen senegal lead count house iqhokara eske bolsa senegal kuje ngaba ngqudi count house enables kra mama niba kiyo pip ai ba kliske bolsa qi ko niba uthi ngqubusi yamakhabe kwaxha inqunya ske bolsa qandwe Frande gikhathi senegal iqa inqwani awunqayise ulisichapchapti sinqumarhu abakhoni awunqayise great safe tilamiye sepke mendiba amase nqabolsa ko amase tinsca ukaqhoba ke hora kakhona amamza tinskas toaskas aiskas uskas tomskas taraskas oskas hora kakhona apkas nqapke hora kakhona gasi senqhadilamiye siso abunaskeni sakhabe ngaba qonqume sike bolsa ngqubusi yangxhuru oya mendip basi mendip koniba uthi ngqubusi yamaske bolsa qi kweye ayi koniba uthi ngqubusi magweye pip basi xasa koqonqke senegal aqonqa kuyaha ka Africa baha kugenela qaha ka qandu madikula di nibara qaha qaw khabe amkosi yaqhopke ni sap ay mcnena mcneni ko amkosi yaqho senegal itinje hora ka se qedela unwa khabe qede thwa se sisen udumara i senegal ikene skose ausan qede ta ho khabe ngang qedi ngade amkosi ko qad mara baske un qad mara i thi ngaba khwa qunqwe ske bolsa qalo thi niba qhokha yithi niba qhokhe ke goya ayi bathini ba goya pet basi goya pip waski bolsa goya pip niba ungathi noba ayi ba mathi ayi ko niba uthi pip ba mathi niba ngaba ngqubuse qhowa ske bolsa thi kan khos echise nge ladies aim ngaba qhokra up kini yakade ba niyakade ko nikap ngali ya maske bolsa thi nebke thi ofa qana ka qamse frane ke ngqunqa asqa khabe khaba ngqubuse ngqoku ngqunqa asqa ngruwa ku ke Senegal ka qhokra han kan khos ai na dilamire thi ngqoku ngqunqa asqa ske bolsa qalo noba kauli balit basin kauli balit go uthi nibaqasa qonke ethi qoha kona khathi nibaqa khaqa obgene sap ay Senegal qalo ngesa ngesa didida khabe nibayithaqa khabe qanqa mayithi amkosi yaqhowe ske bolsa qalo
yekuseni ke ihabolsa koma ihabe kayise bolsa kukonqubu kubacasi nakonqulo thi nxaba qonqumesi ke bolsa thi niba uthi nqubu siyamawap ke niswap aim rabio dathi noba qhokhanye sike bolsa nokhamnqani ay qwaha apke niswap ay hernandez noba uthi nqubu siyamaya sike bolsa niba qhoqa lathi niracaha qapke niswap ay franrekan abasichapchap disicu engcwasichapchap disicu mahum niba qonqonqwe sike bolsa shwame koni ba adowe koni ba uthi amam nqubu senikhamnqani ay qonqonqwe sike bolsa thi niracaha apke niswap ay qandwe tembele ba niba uthi amaya sike bolsa qaha qawra khabe niba nqubu siyamaqhaye thi qhoqhana sike bolsa senegeliham khabe niba racuma senqapke senegela niba uthi nqubu semaya sike bolsa sathi qaba qhokhe ebukefranrika qawndwe kayere sankang esangayetilesa amkusenqaha beqhaye imenti great save mendi ke netis necami nqaqnqacam wancamsa qhaye xa unadiha thi ngaba qonqonqwesike bolsa nokuba uthi nqubu sema khabe qaba qhokhe ebukefranrika iqawncunkuba qawndwe senegele ngqonqashqacana kaqam sicwira hanqa ebukefranrika abakawusuku anqulu ibrukhodi ngwahemdicam anikuki nqakaqawndwe xayiqnalacaha caha nqwarha a khabe kusiya qhaye nquye qawndwe thi nqwabolsikeli nqaye se babe ebuke kurosoa unqacawo khabe qanqatmakwa ithi ngaba horakase diadapha siko a nqabolsinokusanedikwa athanqha airoi thi ibke qanqatmakwa idi adokho bamiri nqanqaromathi ke horakase kaisi aqomro khabe senegelekira ngwam senegelekira horakase xhwase ngwam adamire frande ke admisa thi senegeleki opta qhayo qhayo thi nqanqamdila dikhabe hopta nqedi nqali sisen udmara i nqaskiski khaisa nabani nqaiski qhwabolsa qandwe nabanqobu siyaqonqonqwe thi nibaqhokha yethi nibamaya ski bolsa thi qamsi yakhuyi khabe nibaqhakha ke senegela nikuke yasam qaba khuni ba ukhe khabe qaba nqobu siyaqhowa ke frande ke khabe qaba nqobu siyaqhakha ke senegela qandwe ayi sqaqa qa sra qa un qongo qa sa khabe khoyi thi thi frande ke qali kutuku ha khan hus ayi nibaqhokha yethi nelaqha ke qoha ke nisop ayi qandwe tu ameni ba tu ameni qokrana ski bolsa ngaba uthi nqobu siyamaya ski bolsa noba qhokha yethi noba mama ke sali baba noba nqobu siyamaya ski bolsa ubame ubam mekano thi nibaqoha kona kha thi qha rapioda niba uthi qamsi yakhwe nepke frandri kaqalwe xayi nqala qaqha thi duwe ke neba duwe tani bayitsa qaw kayari asaqaqha khabesi ngaba siya qhayinqwe ske bolsa thi qhwa bolsa kini ngayisi uni upgrade amita dida khwe miba ha ha ta dida khwe miba dira mi qinqwe aba qali kula qhwe sithi diyo pelendit masadi I ngaba si uyi nqa qhwa bolsa dira mi as qhwa bolsa ngaya dira mi esithi babe ke horaka se qaisa seguro ngwam I pelendiro ngunya wagenya sesira nqa bayithe ngqatha nqa ngunya wabrake eh seyike ngadira xa usenqalwe cami ngqaphakathi kakhwetha kosi ke izwaba ebuke frande ika horaka se kharadira nesiza ngqusinqacana kaqamsela senegele ngqunqa asinqa kayisela hama thi ngabakhoni ngqonqome se qhwabol skini ngaye se qhwabol skini ngaye se ni nobe igira koe vias kira kone si ikhasi bani ha pelendis asat maske pelendit mas asam taiso mi klubara uwe tao I vias kini sitra ko disip kini ngunia ba ibin khoa uwe dua ti naba ibe ngusi simadra mipke ngunia ba ti khunguwe be dikote e baba ibke mama amra ba ngunia ba ti ngunia kira ngaba ngwa mane kira babal gamin tai baba ibke duri mang hwa ikhasi bani ha belendis asa ngunia ke khoe go gona ba ngapa e ngapa ke sniko tipke godwa tin ngapa khoni mi tlo ba u dive ko disney ya mi kha pan hoid didara ko ke do imbe tikle ja si hoi hoid ma khawe da man u ma mi tlo bi ni da u se khaisa ko sirap ki ngunia ba aa tiage don ngaski khai ngu bang ngasi thara dini miun khabe didara mung dom kwa iski nasa hana ini di kong se ga iyo khanu balit marai khai khida gore ma min group ta uesan muni aba aba ma abda ngai
Niyawa, Madame Dami, Vierskrami.

Barangay si Pelendi sama. Pelendi masti ami daif ko. Dira ge dira mi. Van in wa van ice cube diske kore. Ho is ne ma. Nap naskin ipke nare kagar gisa nisi maya babe ba. Babe ke kagar gisa maya kore. E. Tui chang kai tna chang kai ma ko kin lava. Sep ke ngiba wa ka usin ngi ga. Kargisa nisiga maya ski ngi ge go dive. Dira mi se ti ge ngaba ho a gongo eske bol sa ga ruin. E. Tim hurup ke no khaba thaina thaina. Ngaba ngo busi ang huru apke Senegal account host ka 10 minute basis ke bol sa. Mendip khokara ha. Mendip khokara ha ngaba ka yari as ngi kana ka ngo busi uthi ang huru ka iske bol sa tini ba niya khada ba thi. Niakada Ugras ke bolsa ti nepke neswap e kotinimisiga iswap na Senegala tigi nabapki frandigin ayaubara ha hagan e nuniab kamarang naban kalam amnagu belendis aroma habe a gongo eske bolsa ti niba kaikang amkus eske bolsa ti niba gongo habeko han wani kapnani etini aung naise frandigidi asahu Senegalitang oni aung naisein. Mane di situ agung apke ni sining huruba kowechi garu niba uchin ngobusya mawa eske polsa nepke ni sob ai diofa nepke koye aiba koye ai pung eske polsa koye ai niba khotara ham nabara kumasin niba uchi kolibali ba ma kolibali ba khuni ba ni khap ngani ma eske polsa niya khada ba thi niya khade pung eske polsa niya khade ngari ma ham nabara mama ne polska ni barang hansen ma niba uchin ngobusya ma chi khaba mawa apke niya khade ba dabasin kumasin ngobusya chi ho apkan huru eske polsa mendip basi mendip khotara eske bolsa kai ara sa khon wa khapke mendiba kamse khui ais kaptan wa nga ha ka sa kaun wa khapke senegalan uska ne ba ma tin ba gungu eske bolsa kamara aptan khap ait tumasen ma ne ba uchin go busen ma khoi ya ai basin khoi ya pip pa khri ne ke senegal la frande king khum asna ne kam ngani ai ma eske bolsa chi ne ra nga khapke ni sab ai na do diofa ne ba uchi ai diti khabe go ma ka khabe go ha ma nga guru di tu di ha chi ne ba khoni au ngai se eske bolsa ka do uris kap kap ti sik ko ma khut na ka kamse frande king khum asa khoni au ngai se Nabani Aungal Sim up to a many bar. To a many could come see Aungas Kepolsa, have a kind of Kabasa Negalikatin, Bahoni Aungai, who's got to sit to my home, Franigin Hun Asahoni Aungai Sim. Nabahoni Aungai Sim Gound with tea, Nadira Gausen and Gahuna tea, Ige Nadiha Sim Gound with. Nadiha Sim, Huruk Ginova, Tanga Tanga Sim, Abotimaba, Obehaige, Tam DC Hun Ah, Hain Gunara, Makau, Masa, Kose DC Hinding, Ivy Kung Amskati, Nabahun, Muniopting, Horse Aid, and Ivan in Kahasim, Nabah Gongo Escape Balls at Tin, Nabah Ambadisa, the Hanka, Franagi, Coop, Tikan Hurup, Aguma, Habia Gongo Escape Balls at Tin, Nego Hapkins of Infrandre, Gasa, Gongo, who is captured to Mahutan, and I come sick, and Nego Hapkins of Ekan, the Frandek, and Eka Haka, and Sanka Tree, Nisan Edisa, having Amkus. Khacha khop ke balnis of aim mendiba babeb ke khabi darisis na rakhoi e babeb ke smooth roe uma naba ip ke nisop e olisi ba kai sen khafale ke aro sa bolsa kwa ma se ti ama se darisis rakhoi a khage babe no ap khaba khurani dino na ba kha tira net saros kusa ne bol dira hin khabi ngadia kausen ti coach ka ke senegal ni sang agup ding ap ngara ko ro khai gira hon asa khabi nirak khap ke senegal ga roi e sang e dira senegal aro ma khabi ngaba si ang waske bol sa ching ngue chini ngang ngai si ngaba ke ismail sharing ngaba ko hin chang kao khabi ko si ang waske bol sa ti ngaba khunin kon kon si ngabu si ang huru khap ke fran ri ga roi o tara hap ke fran sa ne ba coaching ngaba bol sa ma op ke ni sop e zali baba ne ba uti ma ep ke ni sop account e ba account e ko ngabu si ko kang huruwas ke bolsa magnenit basin magnenit ko nikap ngalip imas ke bolsa ne barak ku khetri barak ngap ti gaunde ba gaunde ko sa gaika ase kona ko kha ase in gaip nga kona ko kha ne ba uthin ko buse mas ke bolsa ne ba ko map ken sabe dembelo ko gaunde ba mam gaunde ko ne ba ngobuse khabang huruwas ke bolsa ne ba ngobuse gain na trek ngap ka ke sa liba ba ne ba khotara ha ti upa mekano di damire in ne ba ko ngobuse mas ke bolsa ti ne rak ngap ka ke ne sob ai twa meni ba ka sa ko kaunu kam ngani ba ko hernandez in ne rak ngap ke frande ke gaadu ai Aiti desa ni safran ding aroman kana kan kamsrek na khajaka yari asta kutka khani bak karuchi mari gura ding am kusinga khabiya khai e afrika ba khagu je khaira e ama se ikke frande gani sa horaka se khwa sira senegal ding khung asnarang hansen maga mama ka khamma se ge khabi na ba kongko eske bol sa nirak na khapke ni sab ei frande ga khabi ngobusi khai khai ke senegala ti ni ba ngobusi khaba kho ke eske bol sam uba me kanu ni ba uti ngobusi ma ep ke ni sab ei ga de gaunde ba ni ba uti ni ba rak na khaka uti ko kha gona khapke oli se ba ne ep ke frande ga

vara kumasin masi olisep ko ni ba uting ngobusi amapje kaunde ba ko olisep basi iske bolsam ni ba uting ngobusi amapje babi bang am kuse ngati ang ngaga dira je gomi pape kira tamba khukoi tibuge a kolipali ti nia kade tika check road man e khoi pan mura nia khapting khamasa sira khoi di ti ti negugi an frande gi diga madiguni khasa ibni aroba bolsa ana male basa go bibini ne bolsa si ukhe kisa tibkira pabe ba tamba khuranda ba neske ngisi hakan ngi bolsa ngadidana ba sa ti hakan ngi snap go na baske ngap go ngaga sa ti kolipali ke kwa kai khoi ba kre pabe ta khoi go sa ngadi Didn't Abimatico, did you out of Isahona Bahatin, did you try tea, Uchinet, Winston Grammy?

ya xa mi anxaib ke kharuko bathi nisita ke nokhoba xa mi nqap nqa nqha wa cwe cha inqa tira mi ese iswap iske nesathi ke noba thi nikosi ke iswap nqa senegela a cha inqa thip ke franrei ka a cui nqa duwe thi ke nga tira xa usen thi nesi gira disi khose nqa hain khada gira nkhwa nqa wahan kha masa khose disi hain di nxaib nira kong am thi nga ba khuni ra si ma nqaro sa nxaib nqa sitira xa se ise ski nqa sa nga ski nguniya khos ayi kwe nqa yiku khada nikosi ke iswap nqa sa khabe kukwe koske bol sa khot tara hapke senegala gamse khui ais tap ka nisrek nga khati ngaba frandi kin khung as nga ham madigura di gamse di tha khabe ko sia khain uye thi ngaba skin nga ising ngaba kwa khaip ke rabio di ngo rabe rabe di ko sia khain uye thi senegali kai kwas ni le khwa bol sang nga isi senegali kai kwas ni khwa bol sang nga isi so ap nga skin ni sa thi ni di khwa bol sang ski a ing was tap di tap di to ma khoni ra nga isi ain was trap di trap di kuma khura ngai chi senegal gi ni sab e khaba ka sakhura abas ka nguru chi frani ka abas khu khaba ka sakhura nguru se nep ki khurup is tin khurup ke neba chi nep ki aktu nguru ne a ne ku bis ka karma kabani ngai se iske khwa bol sa ga ruwe uni ap ke nabak dar gara me da ko changu ta ko kha gu ta ngam gu idi rami se so ap iske ni da tin dua me nep ki ngaba hora ka se tna ra kho khai chi ma khai ma in dua me ni khabe ngabani ngai iske khwa bol sa senegal ka kwa e sa e ti de sang ko sene banga khabe ko ni papal di a ha kharu chi ni ba han wa se iske bol sa ka ru a hori stap kap di sik komi chi ngaba khoni ang mai se a ni so ap e senegal di pal den wa fran re gi di hum a sa khu chi ngadin ra kausen se so ap ngas ke ni sa ka ru chi ge ngadira khuna mu sen se thurup ke ni so ap e ngadra mi se tu ek thain ma se ma ba no khoba gong chi ka ru se ngaba gong ko iske bol sa ngabu se khai wa ap ke senegal khabe ngabu se ko khok ke fran re ka danas engui ne ko khap ke rapio dam rapio ke hora ka se taya se sene gali din agob din aba tani para ma pa no kham ngani e ko kha ko na khap ke ni sobe tuwe ba ni rek na khap ke ni sob e ka do ko tsimi se ke sob ngas am ku se nga rande ke ke am ku se ko nga ha ngi khabe ko se ang wa duwe a duwe e khabe ke ama se qaliro a mendip ke netis e khawa ba mendip din ngu ke nga sa sen di khara si sen mendip tin ngu ji nga sin di khara si sin khaye tsira ne tes ai ramu se ti senegal game hot khoni di gang aha senegal gi ra khot khoni ni sob ai dari ra wa kha ti dari ra ga thira ko re hot khoni di gi ra di ye dari ra wa kha ti dari ra ga khabi ngaba gong gong escape ball sa ga ru ti ngaba kona kha kwa kha si e t ai stop ka khabe ni ba kho kha ti ni ba kha gap ke fran rei ka ngaru en ko tska ko sa nga khabe kho kha gap ke senegala ngaba ai stop ka ku yes ke bol sa dia re kha ti ni ba gung gung mane ko ni ba u ching go bu sia mas ke bol sa ti ni ba mane ba mai si khabe ni ba sia ma khai ti sia was ke bol sa ti ngaba khoni ra gung gung sin ngaba khoni ra gung gung sin ni si ni ko se ke so ap nga ske ne sa ti i ke khara khara digira die senegali gira kho khoni ti ge tam disip gira wa kha atam disip gira na chipke disip khasan aparang wa kha ngapke sara chipke tam disip ba kwa ka hisab ji gon wa kamara ba chige tam disip lung aba ko ka so this is present up to present up tinjung wa tige tam disip khada gan hwa ola game

Bayeb kha dang hua Bayeb ki a eng hu ro ba strike up ki cham disip ke bay ti ke cham disip twin up ngaba kwa ta ngap ke diara ba diara ti go ta seke ngadira xa usinqawe cucha qomiko inqali khayo yakha kwa qhoqhonye thi ngaba khu qamsi yakhu yeske ball sa disikoro nga hengira maqa u masa khose disiendi nqa ibnira qon qamsa ni bara nga khakap ke senegal nga do kayari asna ko nga khabene bang busi thaba khotkhana yeske ball sa thi ni bang khap ke franri ka nga ruwe na disadi ka nga ibol sa unga se cup ai ni ra nga khakap ke sabe duwe ba ni ra nga khakap ke sen ni sabe franri ka khabe ni bang busi ak khak yeske ball sa ama se kaulibali ke hora ka se kharot ma kai khop tuka nga ba chin ke ni ya khana down da se au kara khoi thuru mang na ba I babeb ki ora ka se tani ba ke ko brama I chi ki ora ka se ngaba komro I dice ko chanira mi se chi kharabos ke ngaba khunu ye chini ngai se Senegal di ang khum asa khuske ne sa ngaru chi ke ngadira 1000 Senegal ing khum asa khunira khunku me se ski kharabos sa ngappa frande gi balin onira tama se ski ne sa ngaru ke se gi komro I kolibali ke tain ngami chi ma ba I kai khop ti kwa na ba gyu gurin ang huru athi gurin chingire khoro chi ba be agu yes bitra nga no khoba kai chi ko chara mu chi ke nga ba ba ba kai ma si kwa nga ya chi si thala bol sa ni nga ese des ke ne swa ai ne si kwa nga se a ti arab ke kai ma si kwa nga chi si ke thala bol sa ni nga ese a senegali balding wa I chi kai se tu I kai se tu chi iske frandi ga ni khara bo saninga oh my goodness ni ko nga boli tinyo sample boli oh ne khabe ngaba khu amgu sia nga iske bol sa chi ni ba dana ska nga wuti ya khai khaye chi ni ba dana ska khai khan karu chi ngaba kho khai ke senegal ga ruwe senegal ki ko kha ba na ba kha gap ke ni sab aim a ko ye ai ba khabe ni ba kho thana iske bol sa chi ko kha ke franre ki sorosi setting ka khu bol sa ngur ga ruwe chi nga sa se pa sta ba orang hoy o senegal ya ro ku gira kai se bol sa kho main tarang ngu din khum as nga thing ka khu bol sa ngur ma ngas ke khai khabe ni ba gung gung iske bol sa ni kham ngani ai kho khai ke ni sab aim a ko chi mi se ke sab ngam Gaundeba, Habe, Nibang, Nobusang, Hurua, Escape, Bolsa, Kaus Top, Tarang, Hurua, Sang, Huruka, Kinis of Ignaru, Rabiodam, Rabio Dugo, Nopa, Maske, Bolsa, Nabak Kogara, Kins of Aim, Salibaba, Niba Utin, Nobusako, Basiske, Bolsa, Makeni, Makeni Ua, Makeni Gugamsia, Kui, Ace Top, Tang, Wapna, Hakasa, Gong, Kohakonaka, Habe, Nibasian, Waske, Bolsa, Gaudu, Tini, Aungai, CE, Senegal, Nobusia, Aungai, Ting, Nabak, Gongo, Sing, Nabak Kogara, Nokapan, Ibkinis of Ignaru, Kotimiski, Sopnam. Diaraba ko ni ba uti ngobusia maske bolsa niya kadep ko ni ba uti maske bolsa ni ba khokep ke ni sab diaraba diarab ko ni ba uti ngobusia ngoske bolsa ni ko khakura khap ke sab baeba ngobusia ni ba ta khabe ko sia wa gaulwin e ko iske nesa yekseni ke tina amasing ausang aide unga khabe neng aide sisen urma yekseni tingge ausang aide unga khabe aide sisen ubales ke senegal ka ba khosa ni ko chani mise ge ti ngaba khoni nuye ti kongko mise iske bolsa kore ngabol hade I kha bolan ge I kha bol dige ngade let am gu cha cha tob tuba sege ngadira ta usen kaulwe ko chini mise ge swap ngaske ni sathing aip ke khoira ba e ti kokoni digra diye frande gige tembele ba ko hunwi ti disi tam aba ko ta disi tam ap ti ko dai ngapke frande gi tsaba khura ni ko se ga iso apna barkola ap ti ko tam barkola bi barkola ap ti ko tam disi tam asa gai tam sem tipke tembele ba ko wa khabe ngaba khwa kungu eske bolsa is thap ta khabe bang busi khaba khaiwa ap ke senegal ga duwe nisip ki frandri ga ngip di khang huwa di ching agum abara dai dai gao khabe ne ba kungu khabe khabang busi khaiwa ap ke no khab ngani ai itni hernandez ga duwe tinu ba ma ap ke ni sab ini barak ga khak gao tinu barak to masen ma ap ke ni sab ai ga ro duwe ba de ba utin ngu busi ma eske bolsa tua meni ko de ba utin ngu busi ma de ba khogara ap ke tua meni ba khaba wa sis ke bolsa ngabara khau kha ma no khab ngani ai ma eske bolsa lo ba khau tara ap ke ni sab ai ga duwe a upa mekano de ba utin ngu busi Maske Paul Sati, Nevada Cocaine, Nevada Check Up, Kenny Sub A Salibaba, Habego Han, Waske.

isigcumarhuni aunxa esim gcumarhuni aunxa esiqanga lwethi nhurubke nxadira xa usinathi gokhuni dike nokhubaradi yevrande kikinesisa opta nxanxa ora nxanxa thi duwe bkire nxwarha duwe bkire nxwarha duwe bkire nxwarha duwe duwe duwe duwe nxibdikwa nxwarha thibke sherigi sherigi nxabdi kuxa gcamnisiya kanxa sikabke sherigi nxaba kuxa sherig nxabdi kuxa xadira xa usenqanga lwethi ikini singqona hiro ncinara maqau rhabe ngaba qonqongesikebol sa kayingqophi kayingqoaphi ixoke koba rhabe ndiba uthi ngqobusiyamawa esikebol sa khangqhosi cathi qhoqarahapi ke frandre kanxikudi khangqhosi ayi xikudi ngqonqqasinqa senekelikini sisangxawa koba xhayekura malikuradinisikuni nqwana rhoba cikirosa gaul difference gauls against diga sikiramiyezoapinqa gauls one simura hao nokhibo khrupti nxhuru kanxa hao cikiros ka rhabe nxisinacastimo nxaba sao Kwetini kosi ke iso apna skene sa ti Ike ngali hansi Khabe kongkongi koske paul sa ti Ngtau ji khai kaa duwe Kam hain kun gira maa kau ni si sa Kam ron kun je kwa kau maa Ngaba khuda ke kwese disi hain asira Kong am ti ki ngas khao kaa Maang aro san aip ngani rak naa si Ngaba khua kongkongi koske paul sa kaa duwe ti Kwa kha kona khab ke neso ap ai Kwetini misi ke iso apna Senegala khabe Frana ki ngabara maa khai ba Tiko siya waske paul sa ti salibab ke ngaba ke sing ansa si uchis ke si ne bolsa kwa wati ngaba khu ngumi chini nganga se frande gi dipal de khuti ngaba khunira gongkong se so ab iske ne sa tam thainga tipta li sin huruba mi so ab nga ske ne sa kaise kaise thung thung sa to nga kwa nga bol di gene di sa di tis budan tin gene ba gong kaise kwa khairo ti khoira kha gu ge ka khusen huru ka khusiran huru tin ngobusi nguru makore ngadra misep ke senegala kaise ne tuku pasku ngadira nguru tika khuse pal san wan nguru ma tikura ngali thuru thuru thuru ina ka ngakai si uwe kuji waka ngidwa ku ni yakha ka uthi ne ta tiku aiso warami ti ne ba khogwe guguli bali qabi sira naba guguli bali qabi thira si ngakla ngakdo i igine di bold ne dira ngase ski khwa bol san ngai sing e tu hero tu kira ma qau Mabol skining ngai se Senegal khainga chi Frandre ka gam Mabol skining ngai se Sabang amgusi ngai ski khabol sa chi nibadana ska ngauti ngaba khaba ngokhecha khabe nibad khai khanye chi ni kwa khap ki Frandre ka gaurui madigura di ngang amgura swap e khabe ngobusi khuru wa ski bol sa khowa bang wam ti mendip ke ngwa ko papal de khuti nibang ngobuse ya mas ke bolsa ais thap ta ngwa khap ke senegal ne sap ai senegala senegali ki ngwa kha ba ti mun abiro ko tu ge kau ha ne masa ko se di sen ai bin ko ams kha ti mariko khaisa hain ge gwa mang arowe haisa hain ge gwa mang arowe ti ngaba gong tu ke bolsa ais thap ta ngwa kha ko na khap ke ne sap ai ta lo senegala ai ngwa thap ka ti si tumi ai ne ba u tin ngobuse mam ne ba khaba ko kha ye ske bolsa ti nibara nga kha kao kwa kha kona kha ne thaisa hai nga jambol ra nga khara khara khara si ba ha khap a tu iros ka khabe sto khaba nga kha khabe ne ba gong gong eske bolsa ga ru ti ne ba kam se a khuip ke senegal ne khap nga ne ba thais ke bolsa us ka gai nga ur is ka kap ti tu mi nga na kam se frane ke khong as nga rang huru se ne ba kho tara ne ba uthin ngo buse ma eske bolsa ti ngabara tumasen ma tumasen ti ne ba uthin ngo buse ma ti ngaba kam se ang huru ta khabe kai arias a ka kai arias ang aha ti senegal ki ne ra kha ba ga ru ti ngabara hi thak dao khabe ngabara khaip ki ama se frande ki ge horaka se kaisa se khang ho sawas tang ka gon ngawa khaira se ski za khabe ni ba khokhen yes ke bolsa ti ko khap ke frande ka ti ni ba uching ngobus i kha bolsa ma ka sa ko kaung ne ko khap ke frande ka ka do e san ai di sam mari gura di ka yari as na ra kha kao mari ta di ni ba uching ngobus ma khabe khai
khayi skeball sa thi senekele ke qhayi khayi tinqubu se qhokha ithini ngohaba niba qhoqela apke senekele aqangulwe iniba uthi ngqubu se maya skeball sa xa sra qangu sisi ke niba xa sa ko qangu lokho ngqani be maya skeball sa ayi xa xa xa thi sicume inqana ka qhamu se brande ke ngom asna.

mendi king umingas nang labos ani munan ay ing itub kyang andaib kung uga ma kroisa ing umingas nap kyang mendi ba ni munan ay madi kung nga kabadi asiniga munan ay umka munan ay umiga munan ay kaip ka munan ay kumka munan ay siski labos agay siyang ngu si ba kuchi amasi tusta kamago kabe kuro tribals kin si mendi kin sawe chango iba kabe kin Nipta we go tai galwe ona tu yiti la dos nan ge khuna se ge ngadira ha mu sen se ge ne sap etin ko tamisi ge sap ngas kini sa tim in ai ge ne sisa ngoro to ako ene ngurup ngas etin mi se ge sap ngai ge ai ra to wa e ti ge ne sisa tu yi hairop tu kira ma kau kung kuna tu yi hairop tu kira ma kau kung thai sa ingdung ko ma aro sai sap ai khabe ge ngaban ha kau ko de ko ti ge khara bol sa ko ngoni se khara bol ske ko ngoni e ti ge ngaba khuni kong kong se ta lu Abajo ni con con ese y nunca voy a caer. Oh my goodness. Javen, Nadia, Nadia, Godwin. Javi, tú de acuerdo, chi. Ay, chingo toa, chi. Y que en Juru para con Amco Nesicona. E mun abiro ko tugu kawa se tini ba gonko meske bol sa tini ba khokta ra apke senegal ne ba uting obu se ma ring up ne sabai ai was tak kap disik tomira ng huruk tanaka gam se frane king hum as nga khabe ne ba thai khem ke frane ka ngaru e e chi ne ba khwat gonko me se in chi ne ba khokha yeske bol sa ngaru e chi kwa khap ke ne sabai senegal ne uni ka mun abiro ko chit gonko ngada ya ikha e ni sigira ma san ai ngap ti am sai da gira khai kung kam se a khui nibadi chakdao khabe ngobusia thai os ke bolsa thaisa hain ke masan ke gwan wa khabe nguni op ke ngaba ko a nguni se e ke in chi e ke neng huruba ko a kung am ka ruen neng hurub ke mona tui di gwa ma senegali ke ai choma u phan huruba ko a ho sen di da mere e senegali ke ai choma u ban huruba ko a kho sen chi ne ko gu ke ka khubol sa gorong huru frande ka senegal ligira ni ditu guse mara pasku duguse mani dira pasku ti oye gurao oguke ngaro ka khusen huru tin wiptu bara wa seida ge ngadi agwa am di gwa man ge khuna khau gus kliske e no ge ng haup tu ge ni siguro hun ngai seida ni si ge gwe gwe e sira ni di aibe ngai ning khau ngai ban am am kai sin wa wa khati thu thu sa gwa da ni mi sei so ab iske ne sa Hoye dai ko ene sene ba hoye din de gan du guru wa do itma chiko du guri ge ta din de ma di ko nguru sene gala ta khala din de kha sa yin ka goro kon chiko du guru aisin gar su ko na ha ka goro na di ko ge ta do khoba din de re di mi chida wa kan kan wes di mi re